thabetse re na le dipotso tse ngata tse re ipotsang tsona gore ho senyeile kae ho baneng ha basadi ba bolawa ka sehloho se se kana ha re robala maobane re kopane le ditlaleho tse bontshang gore setopo sa mosadi wa borobedi se fumanwe ka hara province ya Gauteng. Mme sena ha se ntho e re ka ra thola fela ka yona. Re maemong a sa tlwaelegang a bophelo. Hore na ebe ho etsahala eng. Momamedi dumela, re mmoho nna le wena ka jeno re ya gorenyane ya bohlano. Lebitso la ka nna ke Veli Moloi, tshebeletso ke Lesedi.

0: ya bobedi re ke ke be ratsa majwalo ka tloaelo maemo a bophelo maemo a ditaba a le tjena mo mamedi moya wa ka ha o dumele Afrika borwa e wetswe ke leruleletso mosadi ke mpho e tswang ho modimo ha hona monna ya dumeletsweng ya nang le tokelo ya ho nka bophelo ba mosadi ngwana ya dilemo tse robedi jwalo ka tlwaelo mmae a tsoa hoseng a ilo matha a ikwetlisa ha ka kgutla ngwana a lebelletse hore mme o tla kgutla jwalo ka tlwaelo fela momamedi ha ka kgutla ha re bua ha jwaleng ngwaneno ha sa na mme ka lebaka la letsoho la motho mamedi a ke tsebe ke kopa o fa monyetla o ko o fetise matshidiso wa hao ho malapana a robedi ao kgaitsedi tsa rona ba neng ba na le bokamoso ba na le ditoro bakeng sa maphelo a bona empa ka lebaka la letsoho la motho ke ba fuka jeno re ke ke ra thola dintho tsa tsamaya jwalo ka tlwaelo ke eng se kana seo basadi ba se entseng gore ba bolawe ka setlhoga kana mo mamedi ga ke etsa thapelo e kgutshwane maobane e ke botsa ntate modimo ka maemo ana gore gobaneng ntate modimo o dumella maemo a tjena na ho no sna ntho no ka etsa ho thiba le ho lwanela basadi bana ho moetsi wa ketso ena mamedi dumela ga itsera ka ke a phela o petse hantle
1: ya re ke ne tere u tla kuma la pa ana ala shetse tete mi di ma ba tsa hantle ya ho fa o ha u file ba tla tlo tse ntle mo shoko
0: oh yes
1: ha ba iko ko tele ka e sala na mashima na di ne ntse ne raro mantsi a teng ba tla mi le mo tsa makaona ya re la nka tsa ma pela mo go tlwa le go tla mo go tlwa le ke ne ka ba ka tswa bo le la bo le mo ba na le
0: ga itsera ka ke a leboa modimo a o etse gantle le wena le sedi moyeng dumelatlhe ngwana mme
2: jehofa o gaufi le bapeletso utlwile bofoko
0: oh yes
2: ga o le tena modimo matla gae a tle bonagala ka gore malapana a utlwile bofoko bosina tsatsi lamme ga o bola mme o bolaya naga o bola lelapa o bolaya o roroba dipele botlhoko mo bolesto
0: ao ngwana mme
2: empa tlotla lesompho ke kopa modimo e seka a kaetela sebone sa pele sa sebetsana le nyeo ke na bolesto a tshwara letsogo le le lefetlhogo le o tlisang dipelo tsa batho botlhoko le tatang bophelo ba motho wa mme ka gore south africa ke a leboa bolesto ke borena rante ba kapela tima
0: ke a leboa morena rante ba mamedi dumela
3: Ba tenle kae?
0: Dumela mme.
3: Ya pele. Na modimo. Hola le bo emo bo sita.
0: Mm.
3: Se ha bo yo modimo wa ka. Nda ke re re ya tshepo yohle. Lape malateng a no modimo wa ka. Wa matshidiso a nete a sebele. ha ka thewe ho wena modimo wa ka ntate ke ena ngwana wa 8 years ntate o ka harabo emobona ntate mo hlolele trauma modimo wa ka ya lukileng o ntate ha o hlolele ha o hlolele ha o hlolele ntate la ba ka leka ho ipata ntate ha ba lo tutulwa ha ba tswe ha ba be exposed ba ebe ho kgahlametsana le nthwene ba yentse modimo wa ka a ona bo mme re entseng hodima lefatshe ntate wa ka lukileng lwanela bo mme lwanela malapa ano modimo wa ka liso la hao le a bona le fihlella mo rona re hloleyang ho fihlella le o seng hona modimo wa ka re a leboa hobane o le modimo
0: eyaseo
3: o le thuso amen
0: mme wa ka ke a leboa le wena a ile o etse gantle a o tshireletse re a leboa
3: ke nkgono scout danke ntate ba
0: ke a leboa nkgono scout ba babedi fela re kwa le mmamedi dumelang
4: vololoko hlomphile ntate
0: ntate
4: madoda ke mona dula makegetla ntate ke le ntate ke swabile o tlo bua ke bua o tshedisa malapa ana empa ke re malapa ana ntate modimo o dula a ntse a le teng le maemong ana re na le bona le maemong ana re le bo ntate ke swabile haholo ka se se etsaetseng haholo ha o bua rona bo ntate wa se se entsweng se entswe ke motho wa ntate re re ntate modimo ntse a le teng le maemong ana ga ba tie nako ya eo re atametse haholo o sa entse o fetang ntate modimo go lekane lekane ke a o hlompha ntate ke a leboga
0: amen mamedi wa o qetela dumela dumela mme
5: yo Luka 1 verse 37 go tetse sitang batho ga di site modimo
0: ee yatlhe
5: modimo ke modimo wa mesolo re kopa tshwarelo go modimo mo e bang re sitetse batho ba bontate teng gobane re ba godisetsa bana re transporto ya bona go tla lefatsheng and go ratile modimo gore mme e be mme monna a ka pholoswa ka lebaka la mosadi wa gage mosadi a ka pholoswa ka lebaka la monna wa gage empa bontate ba iphetotse ditabo godimo a le o baballa ngwana o a mo godisa malapa o ka o fela ntate a fela modimo a eme le ona ke modimo wa mesolo re bosoko ga botsa gana palamente e reng re etsang ka le bo mme go bontsha presidente gore jale go lekane
0: go lekane
5: go lekane nkate beli mokatiwa re bohloko re bohloko modimo a lo re etsa gantle modimo a o etse gantle ka nnete mme masimo a makaga molosi
0: mme masimo a make a leboa mme wa ka le wena a o etse gantle a o boloke mme
5: alleluja papa
0: metsotso e mashome a mabedi a motso o mo mmamedi ka mora hora ya bobedi ha ke na matla ho hang mo mmamedi ha ke na ona hona le mane ho Exodus 20 verse 13 ho tswa molomong wa ntate modimo o re o seke wa bolaya mme ha hona tlhaloso e telele ha hona haiba ena ke taelo e tswang ka wotloha molomong wa ntate modimo mareng o seke wa bolaya bophelo ke ba ntate modimo ha se ba motho empa mo mamedi re ntse re na letshepo ya hore moetsi ka baba etsi ba ketso ena mola o tla sebetsa mme ha re rapedise malapana re rapedise Afrika borwa ka ofela no re ntate modimo a phamise letsola haye ho di mabasadi aba tsireletse botsibo le motsiare ho bane ke modimo ya sa hlolweng ke letho me mo mamedi o buile wa re o haufi le pelo tse robehileng modimo wa toka le lerato re qetella ka ho kopa emisa letsola hao le bolayang basadi ba rona le bolayang bomme ba rona fetola dipelo tsa banna o ba rute lerato tlhompo le tshabo ya hao sireletsa mosadi e mong le mong ya tsamayang tseleng ya sebetsang ya dulang a le mong e se ka madi a basadi bana ba robedi ba seng ba phomotse modimo wa ka a itwanele ba etsi ba ketsona ba fumanwe re tlo ba lentswe le leleng re bua ka hore ho lekane ka dipolao tsa basadi re a leboa Jehova le maemo ngwana o ntse o le modimo ha wa fetoa mme re tshepile wena mme o seke wa re tlwaela o be le rona mamedi ke a leboa.
6: Hallelujah. Atunga sekhimtana. Hallelujah.

0: tsamaya ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le dikomo paletseng
0: go di le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepagetseng wa puo ya sesotho
2: baeti ba bane nna lese le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paraleising ga e ba o tlo eta le lesedi fm ho ya balientle ditefello tsa gago di eme jwang ke a tshepa o qetile go lefa ka botlalo a ke rekeke e fitlhile jwale nako ya go paka mekotla ya gago nana fela o se o le mabopong a matlha a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botšhaba bo ikgethang mme o iketsetsa megopolo e o kekeng wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sehlekehlekeng se tummeng sa bane e tlo re ga o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le lesedi fm bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi fm bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi fm travel
3: Sekgorani Entertainment and Projects mmogo le lesedi fm ba o tlisetsa all white total praise and worship le lebo segwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground tloho o tlo bona lebo segwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Mwango Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Naoma Bote mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshume bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick and Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feleletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
4: Ai ke a batseba he sgorane re le ra ba bona le mo se fitileng re le ra e ba mono mo mamedi re beetse re sebetsa mmoho le bona re le batle re le mangelo me re beetse he mo mamedi tsa maulo fumana tikiti hao re be batle le le mong sena re ile o phamisa boholo ba gae wena mo mamedi a ratiwang ke nna wa lesedi fm le lona bana beso ba le banka mane ka bali ke a tshepa ntho tsa lona di nepagetse ntho tsao di eme mo di batlwang teng jwale gao banna re se re bala matsatsi a se makae tshebeletso ena ya lesedi e tlabe le ka mane ka Indonesia bali mamedi o ile wa arabela wa re le nna ga ke sale le mong sena ke tsamaya le lesedi fm ao bana beso ke nako ya monate man tse ngata re tla di bona mmamedi tse re sa di fitlhelela le lemong sena re tla di bona lemong sane se e tlang ga re thabeng go be go tle go be monate man re yeng pele mmamedi a ratwang ke nna wa lesedi fm dilo ya metsosong e mašome a mabedi a metso robedi pele o tla gore aneng ya bona ngwana mmedumela o mametse dikalaneng ka jeno ya ba ke thowa le mmino ke thowa le dipina tse monate tse ko o bapaleletseng tsona gobane ke mesongo momamedi re tlame re ne re re pina re otlhe pina re seke ra bua go ya kwana le kwana ke le ka o bapalela John Legend a re tonight Bongi Dube a re Wimbali Zanele ke lebitso la pina ne wa tlwa ke Brian Temba Semito Sanere DJ Zaka Baris Banteu, Mark Alex, are I want my baby. Mana hole said ye fem mame di reale bua kan neti. Mela isalo nense ngike ne mingata. Hua bona ala rosena si ale moya. Ki mampudi, ki mosudi. Di horase mashuma mabida metumine. Matzati nga supile nga beke. o dula o le teng o na le rona kwano go le Lesedi FM eno ke ntho e golo mo mamedi ka nnete re a leboa ke a mmona ngwaneso mona ntate Mafube o roma metsi a le mane Lesotho bothabothe a rao a uthia strata ntho di tsamaya monate monna re ntse re thewa le wena ga monate dikalaneng setlhoo se teng mo mamedi se re tlang o bua ka sona empa pele re kena o sona a ke re shebe mo mamedi ditaba tse itlhommeng pele go tloa maobane mane le ka jeno DMEME jwang mona go Lesedi FM mo mamedi tlhogo ya botšhotšhisi ba setšhaba e leng NDPP Advocate ND Mutibi o fane ka taelo ya gore diqoso tsotlhe tse kgatlhanong le mokomišenare wa sepolesa General Masimula di hlakulwe mme o tla gopola mo mamedi e ne e le mong wa batho ba neng ba keneletse nyeweng yane ya tendera ya sepolesa mme maobane re fumane taba tseno moo ke bone maAforika Borwa a ile a e thabela gagolo tabena a ke bone mane go bo X Facebook maqhepeng a ditaba mona go SABC News ga ba e phatlhalatsa tabena ya ba ke sheba maikutlo a batho ka nnete ba kgotsofetse ba re ga a gotlele mosebetsing wa gae ba iloetsa mosebetsi wa gae go feta mono momamedi letona le tshwereng mokobobo la sepolesa Feroz Khashalia o re sepolesa se tlo kwala Captain Park ka go feleletseng ka morao fumano ga setopo sa mosadi e mong sena se etsa gore palo ya ditopo tsa basadi tse fumanweng di nyolole mane go robedi ebile go beiwe moputso wa dikete tse magolo a mane 400,000 bakeng sa mang kapa mang ya ka bang le Lesedi mabapi le nyewe ya mafu a basadi bana ba robedi mo mamedi ga re qala lenaneo ka jeno re ile ra kopa legodimo nna le wena mo mamedi re beele sepolesa banna le basadi ba fuweng go etsa mosebetsi ona ba ntseng ba tswela pele ka diphuputso gore ntate modimo a ile o ba fa bohlale ba fumane baetsi kapa moetsi wa ketso ena ka tsietso ya rona jalo ka setšhaba sa Captain Park setšhaba sa Tembisa tšhaba sa Gauteng tšhaba sa Aforika Borwa tšhaba sa Aforika ka kakaretso momamedi goba re ntho e le nngwe mme re ba beye dithapelong bana bano ba bo rona ba fuwe mosebetsi ona gore ba tle le dinokwane tseno di phela di le jwalo mme ra be ra fetisa matshediso go malapa otlhe momamedi ba tletsweng ke ketso ena e botlhoko ba boemo ba legodimo Aforika Borwa ba tlhokomedisitse momamedi gore pula e maatla e maatla gagolo e tlang go senya provenceng ya KwaZulu-Natal momamedi e lebeletswe go tloa ka jeno ka laboraro go fitlhela bosung ba labotlhano wena moai wa KwaZulu-Natal ngwana mme itlhokomele go bane pula ke tse maatla tse lebeletsweng go tloa ka jeno jalo ka e le laboraro go fitlha bosung ba labotlhano e tsa bonnete ba gore ntho tsa gago di tsamaya gantle motlatsi ya fanyeilweng wa EMPD Julius Mkhwanazi le baqosiwa mmogo le yena ba batlhano ba ganetswe ka beile mmamedinyeng ya bona ya polao ya Emmanuel Mpense mme ka mona ka Brakpane ka nnete ba re le gotlheng la maseterata la Brakpane nyewe na e ne e dutse maobane ba re ba nna le fumane beile jale ke ipotse be na o ile a fumana metsi go rata metsi monnenwa jale go a bonagala gore go thata momamedi wa nyolosetse letona la metsi le di gore gore Afrika borwa mepeni majodin o kupile tswarelo bakeng sa polelo eo a yentseng nakong ya o thagola ha station sa pompo ya metsi maspaleng wa lehae wa Kruger la bua mantswe a seng hantle ho e mong wa baahi ba neng ba la ka mono ya bonaetseng a phela ka boqhwala momamedi hohang ba ile ba tla le ena boraditaba dikhamera tse neng di tlile di le mono mme o bonaetse a kopa tshwarelo le ena ka mantswe a ileng a bua ho moahi eo fela ke bone maikutlo a batho a fapane gore ei mme ei ya boemo ba gago lemo tsa gago ka nnete motho ke motho motho o etsa diphoso empa nakong e tlang o tlhokomele ntho tse kang tsena ga o le moetapele momamedi moetapele le a motho a ka reng go tshwana le ao le morena go thwe morena ke kgetsi ya o kampe wa lolela kgoneng ya gago ga o kena boetapeleng kae kapa kae ngwana mme se ka tla ka maikutlo ga bona o ile emotional o le motho ya llang yankang dintho ka maikutlo ga batho ba o bontsha batho ba bua jwang tloa setulong seo tloa setulong seo ngwana mme ga ona re ka re di-qualities tsa o ba moetapele le mosebetsing ga o le manejara e reng ga batho ba bua ba o bontsha gobane ga o tsebe ntho nngwe le nngwe e be o nka dintho ka pelo o se o sebedisa batho so batla o ba bontsha goreng phetela o sebakeng se fosagetseng mme e tla o lematsa ntho eno nakong e tlang o moetapele wa batho ba o ratang le ba sa o rateng moetapele o jwalo o moetapele wa batho ba lehlakoreng le gago le bo o tsebang gore motho eno a mpatle fela o moetapele ga mme o tlamea o tsamaise dintho ka molao e seng ka maikutlo ga o ile mane dithutong tsa boetapele ke ntho e ba e hatelelang gagolo eo se ka etelela pele batho ka maikutlo le a o tseba gore veli ga o batle empa o moetapele wa veli mme o tlameya o mo tshware jwalo ka batho bana ba o ratang ba e le metswalle gago e jwalo bana beso a e fetoge jala re kopeng diphoso tseno momamedi le wena motlhomong mo o sebetsang teng o mametse ga jwalo moetapele se ke wa nka dintho ka maikutlo ga o eletswa ga o tsebe ntho e nngwe le e nngwe ga o eletswa mamela le a o eletswa ke motho o sa mmatleng mamela le a o naana gore motho yo na ga a rute wena o ruteile agolo listen go na le ntho o ka ithutang yona go motho eno o ntseng o mo nyatsa kapa o sa mmatle tsebe tsa moetapele di mamela motho e mong le e mong ke keletso bana beso le lona batlang go kgethwa dikgethong tse tlang tsa magotla metse gore ke ena o tseba gore o tlo mamela o tlo nka dikeletso ga o nonka e nngwe le engwe fela mamela se ka ba manganga ke ntho ya bohlokwa re felela mona mamedi ka tsona tsena tse itlhommeng pele dingata empa re felela ka tsona go tse re ofa tsena ka jeno re tla di bona gape nakong e tlang ke laboraro lesome le metserobedi pele watla gorane ya bone mo mamedi setlhoo sa rona ka jeno a ke re bue mamedi re na le o ikimetsa nna le wena re batle o phela bophelo bo re sa bokgoneng go na le batho ba jwalo momamedi motho yona ga o sheba kgatelelo ga ya maikutlo stress sena sa nang le sona ke dintho tse ipakellang tsona yena hobane o batla go phela bophelo ba sa bogoneng e re a dumela ke bophelo ba lakatsang go bophela empa maemo a phelang ka ra wona ha mo dumele o phela bophelo bono ba ditogo tsa haye o sasanga ka ga dikoloto o machonisa wa bali ya o kena ka mona le ka mona go bane fela a batla re mmono re o ganna kolo itse golo o dula kae o ja kae re batle o di bona dintho tseno ka o fela mme bophelo ba le shano bo ya tura mo mamedi. Fake life, it's expensive. Hona le motho ya moetsweng sepetleleng sa mahloko a kelello. O tsamaya loma ditshepi, o tsamaya loma difestere, o tsamaya a tshea le mong. Ha o na letho. O mono hobane o ile a batla go phela bophelo ba sa bokgoneng ba tsebang gore a kekebe a bophela go ya kae. E mongwe o kwatetse batho, ha batle ba ha sa batla batho, o nkile tšhelete tsa batho. Ha ba mo bitsa gore a lo nka tšhelete tsa bona, o tlile a batla go phela bophelo bona ba sa bokgoneng, ha sa kgona go patala tšhelete tsa batho, o sa iphetotse sera. Bathong bana ba nkileng tšhelete ya bona ha ba e batla o a kwata o sa feta fela futsua ha o sa ipata o setsa metlholo a bone gore moputso wa o fumanang ona a o amoela mosebetsing wa hae o mo dumella go phela bophelo ba itseng empa ka lebaka la kgatello ya batho le yena go se amoele maemo a ka ya phelang ona ya ba o ipha bophelo ba odi. Ha o robale ha na jwale ke stress e mongwe bile o nana o resigna mosebetsing sa shebile di pension tsa hore ei ha ke resigna ke di tla mphidiphidisa le motse hlano tse tlang ke mpeke o bale ya ka dikoloto tsa batho o bale ya nkile tšhelete ya batho ka lebaka la go phela bophelo ba le shano mo mamedi ho baneng ho le boima go batho ba bang ho phela bophelo bo ba bo khonang motho ipe khatello ya o phela bophelo ba sa bogoneng hore a bona le ka o phela ha monate empa image ke dikoloto ke eng sena se thata mo mamedi hore motho a phele bophelo ba bo khonang a ke re bua taba ena mo mamedi. Ntumele voice note 079-758-5066. Eo ke WhatsApp ya lesedi. Mo ntumele voice note to hao. Ke bua jalo ka malaetsa wa wa gatiso. Mamedi se ka ba ntumele malaetsa mo telele. Ho na le malaetsa ke e feta mo mamedi. Motho o rometse malaetsa wa motsotso. Metsotso e mmedi ya metsotso e meraro. Ngwana mme eno e kekebe a etsahala. Ke a o feta melaetse e jwalo ke kebe wa nthumella melaetse mo ka lo hleng ba medi ya tabeng o khutle mme melaetse a o hla ke utlwahale ke dutse mano 086000 3084 mo mamedi king ena e thata hore motho a phele bophelo ba bo gonang o fetutse batho di run hana vale batho ba neng ba sina le thole wena o ileng ho bona wa nka tshelta bona mphe 16,000 mono ke batla koloi eng ke laba le botha motho o file tšhelete hae ke ditse pedi ke di etse mashuma mabedi ke ditse le o bale o no hana jwale o kwatile o so buloki ha o sa maraba ha o bui letho ha o yetse letho e mong o kadima le o kadime koloi ya motho a kena kotsinya koloi ka yona. A ke tla ilukisa go banana ba tla o bona ma ya nteng o rona le koloi a sina koloi ho le thata wa moelo ra ke na koloi bana ke tlile ke tla fitla ka taxi le maditse koloi ya motho ha isa lo rotla ilukisa ha re ilukise o so iphetola sera wa kwata ke di nthotse re phelang le tsona mmamedi.
0: Ke nako ya o tshohla tse molemo, lenaneo la dikalaneng fela.
4: Ha re WhatsApp-ong re utlwe mmamedi o re.
5: Bodisto volola o tshwa strata o tsheki frestanang mona jealous ha wa tlhula o etsa competition o le mo he bohloko ba competition o le legise batho a sa tsego o ba le legise batho a iphelela bophelo ba bona o matha ka mo bona o batla go bone go praise ge ne re he veli veli moloi o kila bana go le itsa tsa mangazolo kila bana di apago tse a di aparang ka mona na mbololo o khameile ke dikoloto ka mona jwale ha o sa gona o phela bophelo ba ho ba nnete o phela bophelo ba le tsano jwale wa potela mona mo house and two o re patala tshelete tsa gona mona wa qama ka house and two tsa me ha mona tika di aparo tsa ho tsentle le go litsa ho tsentle o tsame o lo reka dintho tsa ho ha mona tika tshelete tsa ho o ngile tshelete tsa batho mona o phela pelo bo sa bopheleng o jealous computer le batho ba tla gane go praise re ne go gotse re he veli veli phela bophelo ba hao tloela bophelo ba batho ba bang tloela maemo a itseng ao phela maemo a hao mona le jealous maupholo magumo ka Pretoria
6: ntate mbololo ke mosia motsoro ai batho ba ebe a o pogomolla ka ka lebaka la batho bana ba phelang bophelo bo iseng ba bona golo batho ba kela ka kena dikolo le bona bana ba shebala e ka ba bohlale dikolo monana ya ba ba trepa ba tswele pele ka lebaka la bohlale ba o sa mamele maditjera jwale ana ke ha ba re bona kore ba kwata e ka ge jwale ga ba kolota nna ke tsebe bobaneng hai
7: ka go mavolovolo ba tla e bua nnete tswileng matsoho wa tseba bophelo ba bo high source bo bohloko mvololo motho a ratang hore dintho di hlaye ka yena ntho engwe le ye nngwe e bonwe ho yena yo rona re bona motho a le di-credit cards kore o phela bophelo ba bogoba bophelo ba fake difounu tsena ka mefuta wa tshintsha yo o qetile a fetuile lehlanya mvololo ke dikoloto ho ba no feikile ka nako etelele ke ya leboha mvolisto tanki ba ke nkhono scout
8: mavolo bolo ke mametse so sa hone mavolo bolo hantle ntse rona ge le batho o tshwere traffic masangane ka moka tswatla thaba bsi rona ge le batho ne ge le bala go go hotse jwang wa bo motho a le bala le go na ntle ke o hotse pola batho ba jwang wa bo sa bona bana ba le ba strateng ba a ntse ba di tsangile le tsona tse ntle tse molemo wa bo iyo sentse ipolela no pele ba nuti batho ba le bala me batho ba phelela bophelo ba strateng mavolovolo bo ikhomoso bo tetile se tshaba ke le batho re fetse ke bo ikhomoso mavolovolo o tshwere traffic masanga le ka moka tswatswa thaba bosi yo wa bua hlose monate mavolovolo
9: mavolovolo dumela hle wa tseba mavolovolo bophelo bo ke bophelo bo jwang ha o batle ke be pelo e telele ke be di competitioning ha ke bona veli a etsa tje ha ke tsebe hore veli o gona jwang ha ke tsebe hore veli o be ile ditaba tsa hae ka mananeo jwale ke batla ho tshwana le motho o mong le o mong e bophelo ba hae boleng hantle empa nna ke bophelo ba empa nna ke sna matla a fihlella mo jwale ke qetelletse ke kene ka hara kenya kenya e ke sa etsebeng ha ke batle ho fetwa ha ke etse lenaneo la tshelete ya ka ke lakatsa tsa batho ba bang ke a leboha mavolovolo mme mimi maoke
10: ke be re rata competition re le batho ba batsho e bile re rata ho etsisa o sa itikanye rona na o phela bophelo bo jwang o shebile ka nqano go o phela bophelo ba ha o tsi bona motho no o kopanya dintho tsa hae jwang re qetwa ke competition le mo haru ya le bonte tevile ke mamdupi ka re tle
11: ah mabololo Dieding ke se ke wa bona ntlhogo ba tla go phepe bophelo ba motho mong o galle ntho tsa batho go tsene. O kena ka ga dikoloto le go tshwara o tla ithola o bale ya hlaka mona sa ga bi dikolo wena ba tla go impressa batho at the same time o le mala wena moye. So now it's better o phele bophelo ba hao ka se o na le sona o itse o fitla mo o gona. Tango mavololo ke sa batla mulele pa ka mona ka kopiso. O gona. Tango mavololo ke sa batla mulele pa ka mona ka kopiso.
12: Khotsa ntate vele khotsa sibitsa ka sembeng. Tate

0: Waka ho hotle hore o phele seo se kgonang, se ka phela seo sa se kgoneng, hobane o tlo ipakela kgatello ya dikoloto tse ngata. Ho hotle ka nnete ho phela ka bokgoni ba hao, e seng o phele ka seo sa se kgoneng, o ipakele dikoloto tse le hore ha di hlokahale. Ke a leboha ntate Veliki Sello Petrus Mokoena ka ntho ya lentle.
1: Kgotso ntate Moloi, kgotso motswadi. Bophelo, bophelo. Bophelo bona bothata ntate Moloi bona. Bothata ka nnete. Hobane re tlo batla ho kgotsofatsa batho, rona re sa ikgotsofatse. O tlo batla ho kgotsofatsa batho. Wena pelong ya hao ntse o sa kgotsofala, hobane o phela ka dikoloto a se o kgotsofetse. Ke seterese se seng se boima haholo. Ke ntate nkutlwa ka cassette ene. E ba letsatsi le monate motswadi.
2: Ke thotlolo le kgolo ke thotlolo, thotlolo ya goba, ke yona tlo goba ba bangata, ntena ke thola ke shebe. Ke na le yena motho wa jwalo ntate, o phela bophelo ba batho ba bang ka tlung. Jwale ebile e ja ho yena, ntena o sa bile ikabola tsamaya hohle mona, mokana makoitseng wa kokobela ka tau.
3: Veli Mavolovolo, kgotso ngwaneso, ntate Thaitse hape wa hena mane ka Moivatera. Veli, batswa re ka tlohela re katana le maphelo a batona, batho ba phela jwang. Ke ke re iphumana re le tlasa kgatello, jwale re batla gore re shebe maemo a batho, re batla go phela jwale ka batho bao. Ha re ka tlohela taba tseo, re tla iphumana re phela hantle maphelong a rona. Ke a leboha Veli.
4: Dumela Abuti Veli. Abuti Veli, batho ba na le pelo tse mpe. Batho ha ba kgone go ikamohela ka baka la bokgopo, ba na le pelo tse mpe. Hobane ha o na le pelo ya ntate Modimo, wa tseba go tshwanetse o amogele seo Modimo o fang sona, e seng o lo kadima ditšhelete tsa batho ga o qeta o sokodise o di patala. A tshe ka nnete Abuti Veli, ke bogopo, batho ba gopo, batho ba gopo. And ha o le motho wa tshwanela o icompare le motho o mongwe, tshwanetse wena o phele bophelo ba gago bo ntate Modimo a o fileng bona, nako ya gago le wena e tla fitlha. Thank you Abuti Veli.
5: Dumela dumela Mvololo, ke Sipho Sipho Mtswala ka mwana ka David Tony. Ngwana mme setlhoke ya sutlwa ngwaneso, bothata bo boholo ngwana mme ke taba ena e ya boikgomoso ngwaneso. Ntho e re bitsang gore ke pride ngwana mme ke yona, and then le ka sekgoba bare ke denial, wa bona, go hana o amogela seemo, wa bona, seemo ga se gana se ya gana, tshwanetse o amogele gore no hae ga ke na maatla, wa bona, bothata ke bo gona moo fela gore ga o batle o amogela. Wa bona, then o phela ka competition, wa bona, o phela ka tlhodisano, o batla go feta batho, o batla gore o batla ba hodima thaba, wa bona, empa o ntse o bona re matla ayo. Ya bothata bo mo ngwaneso ke pride ena e empty, ke yona bothata bo. Thank you.
6: Dumela Abuti Astarata Pelo Melodi, dumela ntate Mvololo. Wa tseba ntho eno ke ntate Mvololo e tswa ke boikgogomoso le thotlolo. Ga o ko go ntse go thwe thotlolo ya goba Mvololo ke gore o ipatla o fofele godimo sekantsho batho mara o tsamaya fatshe Mvololo. Jwale ntho eno e tlotla e o fetola sega bathong ba banka. Ke a leboa Mvololo. Ke ntate Tiisetso Tekete ka mona ka mme ya thole ka mapolaseng, ke a leboa Mfodiso.
7: Kgotso kgotso Veli, kgotso ngwana mme. Veli wa tseba ke nana ke nthole gore re batla go bona Veli, re batla go bona re na le pride, re na le pride for maphelo a re a phelang. Jane se ka re ka phela the way re leng ka teng Veli, se ka re ka phela re le the way re leng ka teng. Cause fancy life ya e fele bana beso. Tšhelete, bophelo ba tšhelete, tšhelete ga e lekane, ga gona motlhang e tlo lekana. Ke ka gona na le dipolaano tse kana-kana Veli. Se ka re mang le mang ka thabela bophelo ba bo phelang, ra phelang ka mokgwa Modimo re kgethetseng ka teng Mvololo. Rata pride Veli, rata borona. Thank you Mvololo, ke a leboha ngwana mme. Ke ke maphutse mo kwalo Freda Fortune. Thank you Veli.
8: Kgotso kgotso ntate Veli, kgotso. meketsane botlhokong betleyaoeedi ke mona ke mona motho la balabela ntho o nnang le yona mpa sena bokgoni ebe jana o tshwagale ka pelo gore hae mo yena o e fitlhelela jwang vedi taba e go nna go le je ke mona fela ntate vedi tanko moketsane botlhokong
9: dumela o tsa strata dumela ke seboya lebalelo ka bepela ke ga bophelong o tlatlameya ga o le motho o ikamogele ga o sena letho ga o na letho o se ka ba etsisa motho ga bona motho yo mongwe a na lentho bo batla o ba le yona o sa tsebona bo ifumane jwang o tloa mone o tla dula o gaketsebe o tlo dula o sa itsebe o kabana le batho o sa iphe o tlatlame o iphe kgotso o se na le boroko ko o nagana bosio le motsheage o tlameya wa mmoela gore ga ke na letho ga ke sena letho ga ke na letho o seka etsisa motho o sa tsebena motho yo monya ntho o la ikumana jwang bai
10: mmamedi ke maikutlo a ntseng a ke ena whatsappong ya lesedi ke motsotso le sekoto pele o tla gora ya bone mesong ya laboraro nna le wena re a bua re jale komo ke pelo e telele ke bophelo ba show off ke ntate Mafube a le mane bothabothe Lesotho momamedi ebile morao tjena ga o tliwa go diaparo tsena tse mabitsobitso motho o tla batla go tlhamona ba re ke OOT whatwat tsena tsa di-social media ba tle o bontsha gore o apere skipa sa dikete tse kae seeta sa dikete tse kae kore gatello e siko fela ga o ya ka tlong ga na bete dijo ga diyo bana ba lapile gobaneng o batla o bontsha batho re e nna ke phela soft life re se re ba bone ba bangata mona di-social mediaeng ba tshwara gore bophelo bona ba iphang bona ba qetetse ba bang ba tšhankaneng ba utswa ba etsa mehlolo ba etsang ba etsang motho ya ne a na le bokgoni a gakeditswe ka tsela e nepagetseng gore a phele ga mpona ke le jena ke apere 500,000 he na mpona ke le je batho ba motse bang ba re ya madulang ga a na le bete ngwana ga ke yane sekolong ke mathata ga a na jesi bana o bata e le maria mara mmae le ntatae di-instagram mona ba theoa ba nyoloa o na le motho ya tšhankaneng a itsholang a remvele ye mona e ka re o bona nna ke ne ke phela bophelo ba gantle ke iphumanela moputso wa ka o ntekaneng mmamedi e mongwe o buile pelo e telele o se kgotsofale galela sentho ya motho e mongwe utlwe motho a bona hei ke galela motho yane o phela monate gobane o sa galele wena ke eng o shotang ka yona wena oa tseba motho ono bophelo bono ba nang le bona o bo fumane jwang na oa tseba oa robala motho yo bosibu ke ntho e re le matsamo mmamedi wa e bua le wena mone go se kgotsofale momamedi re ke ke be ra ba ra tshwana le kgale re ke ke be ra ba ra lekana ka bophelo le kgale re ke ke ra tswa malapeng a lekanang ka bophelo le kgale re ke ke be ra ba bana ba bontate motsepe ka o fela ga e ke ke be etsagala gantlentle momamedi bophelo bo balansitse empa e le rona batho ba etsang ka re ha bo ya balance e ka bo ya theketsela ba bang ba bete ga ona motho a betere o feta motho e mong le mong gobaneng le billionaire wa o tlhoka wena motho ya senang letho millionaire wa o tlhoka wena motho ya re a tlhokana empa taba ya gore se kgotsofalele seo modimo a re fileng sona go se kgotsofalele ka tsela eo modimo a re entseng ka teng ke ka hona o fumana veli le morao tjena batho ba ichesa ka dikrimi tsena tse semolaong tse rekiswang ka ntle mabenkeleng mona. Motho a thabele ka tsela eo a entsweng ka teng, o batla ho ifetola, o batla ho iketsang, fumane motho a chile maramana a opa. Obane ha ithabele ka tsela ntate Modimo a mo entseng ka teng, o batla ho tshwana le mamang. Mame di dumela.
11: Ela ntate molo.
10: Ntate ke a pela o present.
11: Ntate ke a pela nka o tlwaela ntate.
10: Ntate ke a pela o reng wena tabeng e re buang ka yona?
11: Ntate Mololo, ha hona nnete e o tshwa e o e bua e tshwanang le e bua ntate Mololo. Ntate Mololo wa tseba keng, ntho e etswa keng, ke leshano le pelo e telele ntate. Ntate o bua le machinene mona na Dallas Street ntate.
10: Ntate machinene ke a leboha motswalla ka re leshano le pelo e telele ke dintho tse re qetang tse etsang gore batho vele ba qetelle ba sa phele bophelo ba bona bo belo re ba bo khona bophelo ba banang le bophelo bo motho anang le matla bona o bona ngwana wa mo aisani ngwana mo pelanteng a kena private school mo patola ntshelete tsekana rena le dikolo tsa mmuso tse rutang hantle tse o ntsitseng dingaka di engineer batho ba fapaneng wa hao ka lebaka la hore mamlo ikiane ka mane ngwana ha yo kena sekolong se itseng se o patola ntshelete kana mo mamedi o tsebang gore ha o tlo e gona wa monka lo wena gore a ke ba ntlhola ke misa ding re re utlu ho tau mona ho le se di FM ba batswa di ba se balla he ngwana o kolota di 30,000 17,000 tate mtau o mise di tseng ngwana private school o tseba ona matla hona le dikolo tsa mahala tsa mmuso a ke re bue nnete ka nnete mo mamedi ile jwalo o moiseditse eng ngwana re na le dikolo tsa mmuso tse sa pataleng tse tsa mosebetsi o motle re a bona di results di tswa tsa ma grade 12 bana bana ba dula ba le teng top 100 bana ba sebetsang ba ke di dikolong tsa mmuso hobane mamang kholiki ya ngwana ha e o kena kae dikolong tsa magwa le wena o moisa teng o tseba ona bogone mama di dumela e kwa le ngwana mme dumela hle
12: dumela dumela dumela dumela veli re tswile ka mohau
10: mme
12: veli tshelete ya bulaya tshelete ya bulaya re la ila re bulaela mosebetsi mo ho ka ntwe ke ntse ka hara dikoloto ke ka go khotso fa batho ba yang go bona hore ha ke ya go bona ke ke tshwere le thonyana mmm ba batho bana ba bona hana le tshelete ka ntwe motho o ntse ikenya dikolopong
10: mme
12: ke di ntse ka la bohlano ha re thoetse ra thoela hantle ha re chaisa le ke maikutlo a sithabetseng ke le tlo go tsiya ya ba ha re chaisa hantle re dumedisana that ila sa tata ka re founela o wele ka harantle
10: ebo
12: tshelete ya bulaya ha o le pelo e telele tshelete ya bulaya veli ha o le ka go gotsofatsa batho wena o tla igotsofatse ntho ya pele ke go ithata pele o karata batho ba bana
10: ao e ke taba tse botlhoko ka lebaka la gore
12: o bua le mmafishi ke mosepeng fishi lapeng ke thinizene ka mosebetsi ke Welkom
10: ke a leboha mme wa ka
12: ke a leboha ntate Zeli
10: mosebetsi mo lahlelwa ke bophelo wa ti ya ba o hlokala ka yona na kweu ai we tshwere wa duma mo mamedi a o leboe mo mbojwalo ha ebe le monsetlang ho tlama hore o fe o ntse bana ba o sekolong sane so sengwe sa sekgone ho bane le bona o tlo ba le matsa maikutlo dula le bona o ba bontse mabaka bana ba ka ha ke sa gona mane fela le tlatswela pile ka sekolo ke lo le kenya mane ho bane ntwana e le matsa le bana mo mamedi ngwana o sa tloetse bophelo bo itseng le ha o so sa bogone so ipipeditse o pipeditse o tlawa o tlawa ke le fula pele ba jwa lo tshaba o jwetse ngwana o batla ha o sa gone mo mamedi bea ngwana ha o fadze ngwana wa utlwisisa dumelang
13: sentle ka tsebeli
10: ga mana dimme
13: taba ko ba re go sola go ka boela e bila go phelo competition e ka re go competition e motho o sola go ka boela o ikamela ke ntlo go lo tsebeli ha o

0: ke ne ba mamedi ba itse ba nthwena mme maikutlo a fapane a bohlokwa mo mamedi e mong le mong ya kgonong o kena le wena sa kgonong o kena ngwana mme nako ngwe tlang o tla kena empa re a leboa mo mamedi gobane re a rutana re a eletsana re beyana gantle mona go lesedi FM ka nako ena nako nngwe o etsa dintho o sa tsebe o naana o etsa gantle empa taba tsena ga re di bua ke ona re fatlhololang motho yo mongwe a tlhokomelang gore ei hai kona banna ke tlameya go gutlela morago ke ilo dula fatshe ke rale dintho tsa ka botšha ke etse dintho ka tsela e ke tlhokang ka teng gobane momamedi kgatelelo ya maikutlo a se o fitlhetse o tlhokagala o patwa batho bane ba neng ba o rorisa o ba phelela ga o gotlwa mabitleng ba o lebetse bana ba gago e tlabe le bona ba setseng e le dikhutsana ka lebaka la gore ga o aka wa ba le nnete go wena ga o aka ba wa ba le nnete ka bophelo ba gago le bona o ba rute gore ba go le ka nnete mo o kgonang wa kgona ga o sa kgone ga o kgone jalo ka motswadi re tena le ka jeno mamedi re na le bana ba etsang metlholo jena ke rona batswadi le ga o se o sa kgone ngwana ore a phele bophelo bo nong o mo tlwaeditse bona maemo motlhomong tate o tlhoketse mosebetsi o ile a fela kapa o fedile o leka kapa o ne o fumaneng ga o sa gola ga o sa fumana moputso o tshwanang le wa mane o ntse o batla go keepa standard sena seo sengwe sa se kgone naganela bophelo ba gago naganela bana ba gago naganela batho ba gaufi le wena amogela bophelo ba gago ka tsela o e leng ka teng e tsa dintho tse o di kgonang tse o sa di kgoneng ga se tsa gago ga o a di fua tloelela batho ba di kgonang o batla koloi ya milione mpa ka selemo mogolo ao ga o etse milione o tlo e patela ka eng re tla o sheba mane o matlanga o lo utswa o lo ja ditsotso o ipakele mathata mamedi ke a leboa metsotso e leshomele motshelo mongwe ka morago rena ya bone lesedi FM re kena mogatlhelong wa go qetela wa nanao lena la dikalaneng mesong ya laboraro dumela ngwana mme ga o entse kgetho eno e nepagetseng ya gore o mamele lesedi FM tlhola matsatsi a leshomele metso e tsheletseng kgwedi ena ya borobongwe ke kgwedi ya botšhaba ke kgwedi ya lwetse wena e golang ka jeno tshebeletso ya lesedi ka nnete e re go wena
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo Phaphama o nyakalle Lenaneong la dikalaneng le mvololo
0: Ngwana mme se re itse happy happy happy happy birthday Mamedi le wena re tla o fa monyetla ba bararo bo tswang o ba gopotse ka jeno gore ba tsewe ba phatsime ga re bitsa jalo tlhopha sena at the Pussycat Dolls but I stick with you

0: Mamedi mano mametse a Jahim a tsebeletsong ya lesedi a rapu that woman first ke lebitso la pina. Pejana o yena ke ile ka o bapalela Joel of the Pussycat Dolls stick with you. Ba re ba metsotseng e mashome a mabedi ka mora gore na ya bone mo mamedi nako ke gao ba bararo bo tswang ba gopotsetlhe ba tsowe ba patsime. Go na le mo mamedi a ngoleletseng ka mora setlho se na se neng re bua ka sona a re mvololo ke ya leboa. Ha o buile ka setlhoo sena re nna ke ne ke itswela lapeng le kojwana di magetleng ke tlhapa ke ikaparala fela diaparo ke bitswa ka gore ke no name batho botlhe ba neng ba ntsheya ba tsheisa ka nna ba apara di-label-e a re ga ke tshee tabeno empa e ka batho ba batšha e ka be ba mametse kao fela ga bona ga jwale nna ga ke bua le wena ke matlatsa mosuwe tlhogo go tsedintsi tsa dikolo mona bona ga e se letho ba bangwe ba bona ebile ba tsuba dithethefatsi gobane ke ile ka amoela seo ke neng ke le sona ka sebetsa ka maatla ke mona ka jeno ke deputy principal ngwana mme ke a leboa ke e leboa gagolo le wena sheriff ngwane eso ke o bona malaetsa gore mvololo re a leboa ka dikeletso tse re di fumananga nanong lena la dikalaneng ka nnete re a gola re a ithuta tsatsi le tšhabang le le dikelang tshebeletsong ena ya lesedi
1: o rata go etsetsa mang letsatsi ka jeno

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretse tswampele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mamela dikanane le veli molo manda o fikirela boraro o tloa go renya bobe o fikela go renya bohlano meso go lesedi FM.
4: Mamedi ho fela ho le jwalo ke laboraro ka jene tlhola matsatsi ya leshomelo metsetsiletseng kgwedi ena ya Lwetse. Rena re phetela dikopo ka pine manati nguwe ya malaika ke a mmona moruti skiti mo mamedi o sa le teng e metsetsong e mehlano pele o tla gorane ya bahlano tla re fa mafube e re ga re tswa le ena moruti skiti e be re o sia jwalo lenanong la ditaba la makumane a mona le mane ba ditshwere mo mamedi go tlile madlanka khomišene ba tla teba bana beso wa tseba ba tla le tsona di tshisa di le jwalo ka macheke wa tseba SABC News e ikemetse ga e kgethong kukwa pere ba tla le tsona di le jwalo mme le ka jeno e sisitse momamedi e sisitse re bua jwalo ka mmaditlhofa banna kgomosegangwa ke botlhe makumane mmane jwale tsa bonnete ba gorenano leno ga le o fete o tlo ikutlwela tse molemo tse botlhokwa tse o tlamayang go di utlwa. Mamedi ke ile ka re a kere keneng ba kgonang ke ne ke mametse tau ka Sontaga mane ho bua monna a tshwere Dr. Chabalala monna o ne o sebetsa ka maatla mo mamedi a etsa o etsa bonnete ba gore ma kgonang teng wa kena thuse bana bana dikolongwa mme ka Sontaga ke mo utlwile o ne a dutse tabeng ena ya boitshwaro jwale o ntse a sebetsana le programm ena ya boitshwaro ba bana dikolo mona le metseng mme ke e mongwe wa batho ba nkileng qeto gore mo ke fitlhang teng mo ke kgonang teng e se ka mang le mang ya kgonang seke wa iphagatelelo gore e ke bona mang o etsang le wena o se o etsa ga o kgona ngwana mme go thusa ngwana ya le mong ka keletso o dula le ena fatshe mo utlwe gore bothata bo kae o entse ntho e golo. Ke ka gona mafelong ana beke re tlabe re tshwere dipapadi mane sekolong sa tsebo qoqwa mane kolo tse nne di tlaba di bapala mono papadi ya bolo wa maoto netball le cheese mme ke itse banna a ke ke kopanye dikolo tsena bana o kobe gotlhe go bapalwe jwale goreng ya borobongwe tsebo mane re tlabe re le mono ka moqebelo go bapalwa dipapadi tsena he momamedi e leng papadi ena ya bolo wa maoto ya netball le ya cheese tsebo mane mme dikolo tse tla beng di nkile karolo mono ke sekolo sa Motika tsebo Dikwena mmogo le Mabela re a leboa lefapha la thuto strekeng sa Thabo Mofutsanyane le Freistata ha le re dumella banna gore re kene re bone gore mo re kgonang teng re bue le ba babedi ba bararo re etse papadi tsena re kopane le bona re bue le bona go be gotlhe mme go na le se re tlang go se tlhola mme re a leboga golo re tlabe re tsamaya le mokgatlho ona wa youth in action monna Mandla Mothembu re a lebogang tate re a o bona mosebetsi wa gago o motle o etsang le wena o thusetsa gore batho ba batšha ba sebetse ka maatla ngwana mme re a leboa jale re tlaba mono he momamedi ka moqebelo mane bekeng yona ena dintho di tsamaye gantle banna re fetiseng matshediso re ke fetiseng matshediso ke tswa ke tsamaya lelapeng la mosebetsi mmogo le rona kwano ntate wa ga yo tlhokagetse kgaitsedi ya ka bathong Lerato Serabele le lelapa matshediso le ena o tla bolokwa mafelong ana beke mane tsiame le teng re fetisa matshediso kgaitsedi yaka e se ka ntate Modimo a ka lefa maatla le lelapa o fitlha pheletsong ya mosebetsi ona o mogolo wa ntate o fitlhela a phomola borokong ba gae ba go qetela. Mamedi lebitso la ka nna ke Veli Moloi ya re kopane nakong e tlanga mananeong a tshebeletso ya lesedi natifela ke manane o ohle atla o latela a ena tsebeletso metso sengela shumela metso mehlano pele o tla go ra ba hlano go sia jalo ka pine manate ringo are sondela

0: anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi o sengwa letsatsi la ka jeno sebeletsong ena ya mafube ke moruti morate isikete go tswa male motseng wa Zamdela Sasolburg bekeng ena re ntse re bua ka tshepo re a o amohela bekeng ya tshepo haebo go na le motho o motsebang ya latlhileng tshepo a ko mongolle molaetsa o re moruti sekete o rongwe go wena buka ke ya dipesaleme pesaleme ke ya 42 temana ke ya 11 mo pesaleme o bua le moya wa hae o re moya wa ka o hlorelang o nyarohetseng ka gare go nna o itshepele Modimo ke satla o roka ke mmoloki wa ka le Modimo wa ka moya wa ka o hlorela eng go na le nako yeo motho a buang le moya wa hae a botse moya wa hae dipotso gore o hlorela eng gobaneng o hlorile o nyarohetseng ka gare go nna o itshepele Modimo moya wa ka tshepa Modimo Modimo wa tshepahala re sebeletsa Modimo wa o tshetswa ha o tlwa o nyahama ha o tlwa o kgathala bua le moya wa hao o bine jalo ka mmina thoko re bina moya wa ka re binele Jehova moya wa ka keng ha e ka re o ngongorehile keng ha e ka re o nyahame o kgathaditswe ke eng o hloretse eng tshepa Modimo ke rata hore ho wena motshepe mayemo le ha sa tshepisi ya re tshepisitseng o ya tshepahala letsatsi la kajeno momedi wa tshebeletso motheemong o re moruti sekete ke dula ntlong e hantle ke kganna koloi e hantle empa moya wa ka o hlorile moya wa ka o kgathatsehile ke ka ho mo pesaleme ha o bala ho pesaleme 103 o re boka Jehova moya wa ka le tsohle tse ka hare ho nna di boke lebitso la hae mo mamedi wa lesedi taba yena ke ya moya bua le moya wa hao o botse dipotso o re o nyarohetseng o hloretseng itshepele Modimo se ka tshepa batho se ka tshepa dintho tse tshwarwang ka matsoho itshepele Modimo Modimo eo re mo sebeletsang ke Modimo wa ho tshetswa ho na le nako mo mamedi wa tshebeletso batho ba bone motho ya tsheyang ka moya o tshwatlehileng batho ba bone motho a bososelang ka moya o robehileng mopesaleme o re ruta tsela ya ho bua le moya wa rona o botsa moya potso re moya wa ka o hloretseng ke a tseba ho tlamehile ho bona le lebaka le entse moya wa monna enwa kapa wa mme enwa o hlore empa karabo ke ena itshepele Modimo moroke moboke ka matsatsi ohle mophahamise le ha moya wa hao lefatshe motlotlise le ha utlwa bohloko o re ha bohloko bo kena botuba sheba Jesu sefapanong sa Golgotha ke diba sa matshediso mookamedi ya renang o tseba seo re se hlokang moya wa ka o hloretseng o nyarohetseng itshepele Modimo itshepele Modimo ho sina lebaka la ho motshepa ho sina ntho e kgothatsang pela mahlo a hao itshepele Modimo bua le moya wa hao ho sengwa letsatsi hore moya wa ka ke a tseba dintho di lobokane empa ha re itshepele Modimo ke a tseba dintho ha di tsamaye ka tsela eo ke ne ke labalabela hore di tsamaye ka yona itshepele Modimo ka Kriste Morena. Amen.
1: Re a leboha moruti sekete mafube re kopana le ena hosane ho lesedi FM momedi ha ke sa senya nako ke fetela ho bana beso moifo wal nano la ditaba o seng ga macheke o le sedi FM ke bua jalo ka nano la makumane a mona le mane khaitsedi a ka mantse wa mofokeng le moifo kitseo
2: makumane ka mantse wa mofokeng harabeke ka hora ya bosano ho fitla ka hora ya botshelela ho seng ho le sedi FM fela.
3: Ke lebuile haholo kgaitsedi aka Othia Strata lena ere ke hleke shapepere mamedi ha re le kole hore re tswa ka difingo makumane o sengona
4: se ke bolela ntho tsenga ta ga se tla ma di be 7 di be kae ene go pa clarification me mantse wa re e tla mele ke etse jwang
3: se suti ha o file se almo ya sa ha o tlo utlwa se lo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e o mo ifo o mo fumanetseng yona. A thotse ding komishini ya matlanga etse pamisitse maikutlo a sepoleseng sa Johannesburg Metro JMPD Gauteng o fuputsa menyenyetse ya boitshunya ka go ba batlidi ba molao ka hara lefapha lena la sepolesa. Re tla buisana le lefapha la bophelo Gauteng ka ho netefatswa ha ditopo tse so netefatswe ke ba malapa tsa basadi ba bolaweng Kempton Park. Afrika Borwa, Lesotho le lona bohle ba mabetseng lenaneo la makumane le le dinaheng tsa matjhaba. Dumelang le be le phele nna le bitso la ka ke mantse bua mofokeng. Ha re tiane ka moraitse ba tsena tsa hora ya bohlano tse o re di ballwang ke mosiwa tshwenyo.

Mamedi hari di petele tsena tse qalanga letsatsi ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwanga ka jeno ho botolo ha le na hari ka jolo ka province ya Gauteng a motelo di moletsa kwa ela ka ho khatha di ba ka ho futhumale a ita hele mpumalanga letsa kwa ela ka ho khatha di ba ka ho futhumale fela ho chese ka lo field ha ile province ya North West le di moletsa hlaka ho futhe mo ya me ho futhumale ntle le mona le di moletsa kwa ela ka ho khatha di ba ka a thapa ma Free State le tla hlaka ho futhumale mele kwa ile ka ogetha dibaka thapa ma me fuke moya ka le boya botshabela Northern Cape le duma le tla hla ka futhuma le ka le boya ntle le mona le tla kwa ile ka ogetha dibaka o pholo fihlela o bata ka mafafatsane a ite dilenga a di a duma na melala ka go longa tse ka borwa ha ile province ya Western Cape o tla kwa ile o pholo fihlela o bata fela o tla bata ho lodi ka go longa tse bo hageng tse ipota potilenga le di thaba ka mafafatsane a ite dilenga a di a duma ha moho le pula ka go le ka botshabela province ya Western Cape le tla kwa ile ka ogetha dibaka o pholo o bate ka bo kwa bo phirima ka mafafatsane a itedileng a daduma ka dihlabeng re phetheletjwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teno di moletsa kwa ile ka o khetha dibaka o phole o fitela futhumala fela o chese ka le boya botshabela mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya bohlano a re tiane o tse hlahlamanga e lengetsa horra ya botshelela ke khutlela wena mantsi wa mofokeng ha moho le moifo.

0: Free State o lile moifong ka hore o ne a sa tle o fumana lengolo la haile matric dilemontseng a tatse fitileng a ntlafatsa sepheto sa hae mo round tjena ka ho ngola dithuto tse ding hape fela o qakeile hore ka mora ho fumana matshwao a kgotsofatsang o ntse a sobeletse bo hore a etse jwang hore a etsetswe lengolo la matric le letjha la matshwao a ntlafetseng.
1: Mamantse go ya kopa thuso ka taba ya Department of Education based on matric. Ai gethola information tsengata tse fapane. Mamantse go ke le ka bala matric and then older se le ba swa pla matric no pasa ka 5 subject ka pa 6. So ka bakala bo mosebetsi motho ya ka yontso itshebeletsa. Ka ithola ke tlame ya nyolla matric wa ka gona jenana. So ha go nyolla of months ga ke pasa subject ya ngwe di ba 5. Ha se le 5 ke loko pa go panyetswa lengwe la ka la matric e be pass matric. Se ke bolela ntwe tsengata ga se tla ma di be bene di beka eno kopa clarification me mantse gore etlamele ke etse jwa so mena nge nyolla matshoteng lecture that ding dire na ha se le 5 di le jwalo dwala under older syllabus ke matric ko pa se o felletse o jwalo ha o ya mole motho ile nyolla ba ga matric ha o fatamea o be jwalo jwalo swa tsatsa hore nnete o kae
0: Makumane e tlotse machato ho fumanela mo mamedi eno a ba rona thuso ho tswa le ka leng le behang lihlo ditlhophiso tshebetso tsa maiso le sephetho sa dihlahlobo tsa magaolagantsa matric o malusi ke eno thabile o fumane thuso ka mora hore moifo o eme ka maoto
1: a qeta ho bua lana ke hanne wa Department of Education a founa hape go lantjetsa re sabetsa ka di corresponder signale matric o felletseng and then ga ba se deliver se tla department ya Free State o tla ntshuetsa progress eno mara sona he sa corresponder ke a leboa hape mantse go ke leboa haholo ka baka la ho founela lesedi ke founela wena o lena neola ha o kopa thuso kana go nyane fela e sa etseng beke se ke tseba go na le matric ke ntle na go engata haholo hantse ke apply ke nka ke le motho a sna matric ba totlwa ga jeno ka baka la ho kopile thuso lona se bile ke ba ke na le matric ke etsetswa certificate ke le bua ho le memantse wa ka tsela yo o thusa batho ka teng ke kopa ho jwetsa le ba bang le batho ba sa tseleng hantle hore ntho tsa matric tsa majwang older syllabus jwalo jwalo bo caps ba batle di information ba tsebe motho a ska dula anana ga hana matric ka ntona lona ke yentseng ho nna e kgolo ebile ntho e etsang ho rona ka ofela re le setjhaba e kgolo ka nnete bophelong ba ka qala ho thusa la jana matric ke ntho ya bohlokwa ene ke nana ho gae e ka nna ba ke na yona but ke le wa re tlo matric ona one day ka mele ke be le bontwa ke ba lona
0: Kwana ya saleng o shola tharing le wena re atla ngongore ho nya hao re dilata ka bongwe ha jwale keng ka maikutlo a hao ho tsemele mo nya batho ho maranda ka dipisano tsa setjhaba social media e re ke tso tlokomediso ke na pele keng ka maikutlo a hao
2: Maikutlo a latelang ke a mamamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
0: Ntse tsa ho 0860003084 ka pontumele voice note 0718460740 re kala ka maikutlo a robetseng ka voice note.
3: Tumela moifo. Ke se ding dile soldat. Usman Sewe ke batla ke nna le fao ka tsheletseo ya rona South Africa. Minister wa maponesa o tla tshepo hona. Ho tla bokeletswa disebediswa fuputsa wala wa batho kapa bona basadi mo Kempton Park South Africa mo wa tlamile re emele dintho di etsa le pele be le hona re nka di gato hai nna ke na le go aba ra tsireletse ka nnete ra tsireletse
4: le ga me tabeng ena ya ditopo tsena tsa basadi tse tholahetseng mme wa tseba hangata dintho tse ding tshwantse o senye hepele ha o tla engwa ka maoto no tshwantse ya di a fitla palong ena tse leng ho yona ha o no eme ka maoto ha di ne di tloa fela mara he bible e re ya bolanga le go motla shwa ka lerumo ba tla arabela tsatsi le mbeng ba ketso tsena o bole dene a mila sa solo
5: le ka ene mantsiwa etene wa ka re teng Uganda device bishop musi akantalently ka mona a o maka a o bana ibe o etsa la imana ibe bo mme ba entseng ha kana kana mme waka empa ke a tshepa le nna mme ke la le tshepa hore sponsor tsa tsa ka hohle hohle se thole ba bolai ba no mme waka ba fumane moputso wa bona le bona mme ibe bothatha isele ile lo thwa modimo kana se ka ntshwa re fashion mme mme mantsiwa empa ke a tshepa mme waka hore mola o tla sebetsa ho dima batho ba bantse ba etsa jwalo le bona ba tla thola ka hlolo ya bona mme waka ke a le bona mme waka thank you mme mantsiwa
6: swantsiwa khotso ke petse o petse che ya so tu mudimo ka pa batho ba le ba emeletseng ho bula basadi bana ebe na ke le lontsa bana di bafa e na ibe batho ba batla ho nyedisa Afrika Borwa ibe batho ba ke ba ntseng jana ba ke motho ya lemo ha ga se ba muso sebetse tsola muso le beletelele motho ya jwalo ka batho ba jwalo ba fediswe ka panyo ya lehlo ke a leboha be jwa
0: re le buila holo ha re ya mehaleng re na le ntate Majara o re letsetsa a le qwaqwa dumela ntate
7: ho tsama mme ka
0: re tla ka ntate
7: a re te a bona go mme ba ba ntse ba bolaua ba for sure sho ba tla tshwa ho na ka mkhomo ba tla ba bathula empa ho tlo bona e tlo nka di le motse tharo tse nne ntse phenya phenya ho tso tshwe ho tso botswa dipotso tsengata go rona ba tsa ja ba tsara ba mushuma batsi ba jwale batho ba ba ba ba re tshwereng ba koko ntho e ntse le tlie o ntse e bona gore ntho ena e tutubese ma ba nke nako dilebo le ga ke feta boo ke tla ho ena ntatetifo le ena wa makala gona ga o itse a seka nna etsa monthong yo mosebetsi ga ba ntse a o itse ke eng tsona ntho tseo tse jwanetse ba ntse ba metshwere gantle bane ba mokgantse ba kane a seka nna tswela pele ka mosebetsi ta ba ntse a tswela pele ke a lebogang
0: a re lebohe ntate Majara re lebe Kimbali ho ntate Rantheba dumela ntate
8: hankele ka poka
0: re tele ka ntate
8: ha bona le poka ke le bona sepolisa ka bohlale bona ba o nela ka tshelete kana ka 400,000 ma ba pele o ka fumana information ka polena ba tsadi empa ba tise hore motho e ya tla fumana ka information poka o tla bolokeya ba le bonete ha ka ha ba ka tsa jwalo ke nana ba tla ba motho e ba le mhlobo ba tla tshelwe ka pola le information ka pola tsela tsa basadi o tla tsusa sekolo sa ole poka ke a le bo
0: a re le bo he re furalla Kimbali re le ba foslo ras ho ntate Dlomo dumela ntate
9: le ga nna mantsimo
0: a re tele ka ntate
9: ke teng e jaba ka mona o bolawe nga bo mme bana me mantsimo ke ka betha ta ho le na me mantsimo ya utlwa ha o re tshelete e ntshitswe ha motho a ka tsi a ka fanang ka lesedi ho bima me mantsimo ka hore kuna le bomme bale ba go ba nga mmeli bale mola mo ba rekisetsang ding ha wa boloke ho ha ke sola bona nna kelello ya ka ka hore ke nna ke bona ke nna go kae batho bana na ba ntse ba tholala le batho bana ba tholala ba satina motho ona wa ba tlhubudisa patlotsela tsa batho tseng ka bona ha sa ile balahla ho balata mola ho bubebe ho bona le go etsa hala ntho tsena na ho bubebe ka hore ha ba batlosa bana ba strateng ba ba isa mola bakeng tsela tse le fifitsela ba ka ba gama ke batho ba basadi bae
0: okay ga re lebohe ntate Dlomo re le ba Bethlehem ho ntate Sibaya dumela ntate
10: Osman Tsuwa dumela
0: ntate
10: e teng o kanne
0: ka mo ntate ke a lebo
10: e ba ba le ke mme taba ena ya ho bolawa ha batho ena na ho bolawa ha bomme ai ha batho bana ha ba tshwao a tsika bo go ha ke yeme ka maoto ba ba ba tlo go tsitsa ka a tswana ba khaolo matso a ba tsa go ba tlo ba tlo se ke ya le bona ba tsebe go tlo re na ho hlokwa ka ka malapeng a batho ba ba ba bo hloko ka nnete ne ke ya le bo ba ne ba tla go tsama ikutlo wa ka
0: re le botsa maikutlo a ho ntate Sibaya re furalla Bethlehem re le ba Port ho ntate Stone dumela ntate
11: go tlo mantsiwa
0: ntate
11: mantse wa ke le bogela ditinyo e kutlweng ba tlileng ka yone ena ya gore o na le tšhelete go e ka ntshwang go ka fana ka lesedi ga e le gore go na le batho ba ntse ba bona ntho tse kang tseo and ntle o itse ke o reka ga nentse ke ya ke ntse ke mamela mo dilemong tsele tsa kgale tsele gore ba kgone go kry-a batho ba ka bonako ne ba kgone go etsa yalo ne ba kgona gore ntho e nngwe le e nngwe e e le goreng e wrong ba ne ba re batho ba gongwe tlho mo keo ba go fa 10,000 rand ka kgotsa ba ta fa bokae go bona ba e le go ya ba setse ba ntse ba ntshitse offer eo go tshwa gore molai wa basadi bao kgotsa babolai ba basadi ba pele ga kgwedi ena e fela re ka nna ra utlwa gote ba tshwere kgwedi ya ka gobane ka nna kongwe batho ba bangwe ba ditse ba taba tseno marano ba didimala fela ba sa batle go bua gobane ba itse ba go thuse ke ya go bua marena ke ya go kry-a eng yaanong ke nagana gore ebile ba ka etsa ya le nne ntho e tswelang pele e tlo thusa lefatshe lotlhe la South Africa tanki ga ke diaka
0: ga re lebohe renke maikutlo a rometsweng ka di-voice note
12: kgotsa Osmantsi wa le moifo ga le dumedisa ke kena go yona ena ya ditopo tse ke tseileng mono Captain Park ka Gauteng go ya bonala gore poloke wa haiyo go ya bonala ga ebe poleke sentse e dule e na le balebedi nako e nyane le gore seponesa se be maatla go searche ntlo leng pebe operation mohlomong e tla ba thusa lo etsa ke ka seponesa se tla ba teng ka moo operation le yona ha ebe teng e tla ba sebeletsa patola mo le ka koko mo
13: go tso Osman Siwa le moifo ena se lo lotlela ka mona ka nthaka le tle ha nna ke ipotsana ho etsa langa usi ha ho loka dipolae ho tsene tsa basadi mo no Kempton Park e mosipolo sa sa hamwe ma tla muswa ona wa tla ole bona lo ha ho lo tlokotsebe ke mo khona ho tla ne ho etsa le tute tsena la mme ka nnete ha e amohele taba ena ya dipolao tsa basadi mo no Kempton Park le Afrika Borwa ka bophara ke ntho e tswelang ka mathe e tswela ka mathe ke a leboha mme thank you
14: tswa dumela o re ka ne thartse bona sponsa se ka itsa jwang ka palao tse kana kana kana kana tsa basadi ha se mong tswa ha se khale ke buluka ngwana munyane wa lesa a bula ho nka se hu hu hu hu hu hu sena sena se re sa tsebe na ntwe ni tla tswa jwang dikelelong tsa rona empa ho ntse betse o tswela pelo bula ho basadi a hoe e ka ba bo mme re ntse jwang yo Lucy King Swebino.
15: Phoka dumela hle o bo phele. A o phoka senzeni na, rentseng phoka. A o ba se hloka ba se hloho motho. Ke ipotsa fela hore ka nnete ha ana etsa ketso eo ha a bona mmele wa mme a bona letswele le monyantshitseng mokokotlo o mopepileng. Wile a reng fela ha ka hopola morao hore o tena e ba monna e ba monna kapa banna jwalo ka baka la mosadi empa ke nako re lelaletsa mahlo a rona dithabeng thuso ya rona e tswe kae e tla tswa ho ya entseng mahodimo le lefatshe re tetebetse phoka ne mmini mona Maokeng ke a leboha
16: kgotso Mantsiboa kgotso kgaitsedi ya ka bua le Johannes motho se le ka kutlwanang ka monana atšhe bonneteng fela bonnete kgaitsedi ya ka yona ya tlhokagala yore re le setšhaba re emeng re tshwarisaneng le seponisa matsogo gore atšhe beng ba ketsetseng tse sotho tsenana ka nnete kgaitsedi ya ka wa go bona ba bonagala ba qeteletse ba tshwere one ha se le tjena le ke koduwa jwale ya bathomi sa tsebe gore se se kanakana sesosa se se kanakana sa taba go gona ke sa eng wa le batho ba bomme ba bona ba gakanakana na ashe setšhaba le sone sone ke nako ya sona gore na a se eme ka maatla a se eme ka maatla gore se tshwarisana le seponisa ka mono ka kgoleni ka mono a ke itebogela mme wa ka
0: ha re lebohe re boele megaleng re na le mme Palesa Mogele o re letsetsa a le Fixback dumela mme
17: le kae mama
0: re tele kae mme
17: kamonate Mantsiboa wa tsaba go jetse dintho di a tsala tsa sala fa tsa bona ba sa di bontsha ba bola jang and o duma le jalo ke e tsere ke sentse ya khala ona le santse nye tsa tsala fo go re motho nna ntse ka dintho tsena ka ba tsana ba ntse ba tsa dintho tsena na ba tlhahelo ba ne a ntse go di la bona he bona le batho ba tseba ka pa ka he se go re tsetsa motlhala ke dilo le motho nna ke a mobelela go na le ntse e tsa maka sometimes ba threatena Mantsiboa o tlo bo bua fela ha o ka ba bua fela ke tlo etsa tjena wa bona ke re ke ke ke rapela ka matla go tate modimo ka nnete ba tsana ba ntse ba etsa dithetsene tsena ba tshwago ha e he Mantsiboa ke le tsonta ke bana ba tswa ba ba leve ne ba se ba bola u ba bonne o ho sa fa Afrika ke ne ha ke re tseng ka matla ke bone na ho etsa ba tsana ba ntse ba etsa dithetsene tsena ba ba fana ka tlhile jang ka ikona ebile
0: ha re le bohe me Palesa re le ba leratswana ho ntate Matshiru ka qetela dumela ntate
18: o shwaka
0: ntate
18: ka bene ke koduwa ene maponisa a jwa yetsa le se sale ba yo a lona ba tla ipitsa ba profita di dinga ka tsetse ba ke nako ya bona ya go ba ipona hatse ha o kopanye di hlo ha batle ho laolweng ho profiteng ba tswana ba tshwaro ba o tsene le lena le a rolela le 72 hours ntona ke ntwae
0: a re le bohe ntate Matshiru le bohle ba ntshitse maikutlo ho tsebelo mong ya batho ho marandrang a dipikisano tsa setjhaba ba social media re re di kwaletjena
2: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme le se di FM kapa SABC News hena ka be
0: Abedi metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ya bahlano e re ke suthele mosebetsing bo ho lena rape mo kwena a re fe ditaba tsa kgwebo le moruo.
19: Ke a leboha Weso Development Bank of Southern Africa, LNDBSA ka Botswana. E fitlheletse sephetho se setle lehlakoreng la ditšhelete bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026. Sena se etsala go sa natse maemo a ntseng a rena nakong ya jwale Middle East. DBSA e taolong ya mmuso e fitlheletse phelo ya diranta tse fetang dibilione tse supileng tse elwane Robert, e leng e hodimo papisong la selemo sa go feta sa 2025. Eo e neng e le diranta tse dibilione tse hlano feelwane tharo. Ka lehlakoreng le leng, letona la ditšhelete Enoch Godongwana le re mmuso o ntse o sebetsana le leano la dilemo tse tharo la bonamodi bakeng sa go thusa masepala toropo ya Johannesburg go latela bohlokwa ba masepala ona ntlheng ya kgolo ya moruo wa naha.
20: We have started to develop a plan for an intensive intervention in the city of Johannesburg. We intend to go there and stick around for 3 years. For 3 years. Irrespective of the outcome of the elections, I can tell you now, whatever the outcome of the elections, any government that comes out of Johannesburg will need our support. So we'll be there for the next 3 years, and we're working together with the DBSA and all the other relevant institutions to give effect to that.
19: Ho sa le jwalo, mahlanka e molo wa phethatso wa DBSA Boitumelo Mosako o re segatlha sa matsete naheng ena se ntse se le tlase. Ntlheng ya tshebetso ya DBSA bakeng sa go thusa dimasepala naheng ena, Mosako o re ba ntse ba tswelela pele go tshetsa dimasepala.
21: For that support is not only financial, it is also technical. We have initiated initiatives in this space, the Partner a District initiatives, where we are currently working with 8 district municipalities, where we've done a deep diagnostic of the district, identified infrastructure opportunities, identified capacity gaps within those municipalities, coming up with solutions to enable that district to become an economic vibrant municipality.
19: Harbela re tswella pele ka tsena tsa moruo le kalalana la ntsetso pele ya batsha NYDA ka Botswana le National Empowerment Fund eleng NEF ka Botswana. A saenetse tumelano ya diranta tse dimilione tse legolo bakeng sa letlole le e reretsweng go thusa batšha naheng ena ka go tshetsa dikgwebo tsa bona. Makala ana a batšha a re letlole lena le keke la thusa fela le go ntshetsa pele kgolo ya dikgwebo tsa batšha, empa le tla boela le thusa bakeng sa go lwantsha tlhokego ya mesebetsi batšheng. Re lekola gore ranta e sebeditse jwang papisong le ditšhelete tsa dinaga tsa matšhaba ga mebaraka e kwalwa maobane. Ke 16 rand 24 cents papisong le dollara ya America, 21 rand 91 cents papisong le ponto ya Britain, 18 rand 76 cents papisong le euro. Gauta e kwetse go ba ka $4,278. Platinum $1,764 ounce. Ha o le e tala ya Brent e kwetse go ba ka $108.16 barrel. Di ne di le hakalo tsena tsa moruo le ne la makumane le boela letswelela pele.

Ke lebula ho lo mantsewa mofokeng le moifo mamedi dumela. Mamedi tsena tsa hora ya botselela ha re di qale ka tsamananga le dikgetho tsa magotlametse.

0: inshorense ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One life, a changing lives.
1: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: Mama Zitwasa, le batukada, hotahoha.

0: futhi betsingana kantle ka mona eh moyang yana wani o batangwa o seng le afela o ntso le teng ha o be akalo o tlwala o ri hle o tla chesa ka jeno Afrika borwa re be mo fitlo re ka borobonga di ga tsetsa ro ka ofela ha o tlaba monate dingata ntho tso go tswaka tsetsona tsa ba letho ba go dula buletsu dula ma mets ba ne ha le lona le re tlokoqa le lona ke na lo ipotsa o re lona jolo kaunso bua jolo ka batho ba kwetelwang batho ba le matswantjena ba bang ba bile ba bolawa lona letsa jwang ba ne iso re motho dulo sireletseile letsa jwang lona ba ne iso etsa eng oro ska ba ipumana ona le batho ba utswang bana ka ntle ka mona ba ba tsepisa ntho sengata tse fapaneng wena o etsa eng wa ne iso oro dulo ntso sireletseile ka dinako tsohle mohlomong ha o ya sekolong o tswa sekolong ba pala le metswalle ya hao o tla tlhogeletsa 086 000 3084 romela di voice note 079 758 5066 079 758 5066 so go jwetse le bitso la hao ke mang le gore o kena sekolo kae bo re jwetsa gore wena o etsa jwang ebile o etsa eng o rutiwa gore o etse eng ore re fumane go seka ba ba le mathata go sasa mo fumanang gore jwale ngwana o sa kotetswe ke mathata jwale kapa o tla go jwetsa gore wena o e sebetsa jwang 079 758 5066 Afrika borwa fela ka ke mkaka tumelantle
1: Tumela hle mamela tsabeletso ya lesedi metsotsi dula hantle le shumela metsotsi supileng ka morago ra ya botshelela la ka le bitswa ke monono loetse hlo matsatsi ya le shumela metsotsi letseng re otla jwa le la boraro sentse le nna ke ho madume kere ha re nke ntwana re lo e be amane ho reng ya borobong dilinga tantho tse re tshwaretseng tsona o tseba hore ke letsatsi lane la lefatshe fela ke thabile re tlo bua ka menyetla e temba ke ntsa batho ba batsha gena le ba etikwano ba tla hle ba ofetsona ha holona go nyena yo Afrika borwa re lwantshanang le tabena ya keho ya mesebetsi o ska ba fetwa o tlo tlo re tshwaretse dife matsebetsebe di chalete ke ntwe re nan le yona le ka jeno mamiri ya le hlonolo ya tla kenela tlhudisano jwa ka gile gatsho a o na le ya tla tsa maka di chalete ka matsebetsebe maobane o na le mamiri ya tsamaile nka diketetse robedi ha ke tsebe re wena na le hlonolo la hao le hokae atamela o ska ba fetwa ke le nana o lena na ke monono ke o swela khazang le nna mamiri ya tsamaile tsa sele fm ke ho ma dume ke re hallo
0: le chapato sa sale te la kitka cha khaitsi ya ka chapati tlo go be di se
2: Kamahawlika the disco dancer like ka mo DJ lwana comrade Jonito.
1: Antoni lukile chepat re le bo.
0: Taba tsa monate chepat. Ke ne ke lebelle tsore safa mohlomong ka pa mohlomong go bana ho santsa no tswa dikgethong ka yona chepat. Ba tla ba se ba rabetse taba yana ya hona le ntate yana tsa maile le bafana bafana. Ke sa re ke mongwa di analyst a hlaileng hore la ba ba le mohopeng wa lefatshe yena a fumana le jeresi le ha e ka ba e le nngwe ya bafana bafana jwalo ka tse ba emetse tšhelete tsa bona tšhene ebile a netefatsa gore ba se fumane ditšhelete tse ba di tshepisitsweng ka mane ka World Cup ha ba ne ba kgutla ka mane ka mohopeng wa lefatshe
2: se ke ithutileng sona ngwana mme ka safa kore taba tsa mofuta o jwalo ba iphapanya tsona motlhomo ba tla bua le ena empa ba keke ba ya phatlalatsa re ta utlwa ka yena monga ditaba gona ba qeteleletse ba mo lokiseditse ka pochene
0: kapa se ba mmeleletse ka thoko
2: kapa so itle yena ka gona sentsa a ebile a tsamaya kapa o sa tsamaile
0: jwale o bua dintho tseo bane ana tsamaya kapa o nagana le ana ntse a le go safa ona ka nna di bua
2: ke nana le ana ntse a le go safa tla di bua wa tseba nako nngwe go na le batho bangwe ba tla kgona gore ba eme ba tlhalosa ditaba ga mo nateng le re sebetsa gampe ka matlasa mabaka a tjena le a tjena
0: ke bona o thutso ka yona man le sechaba ho bua fela ha bedi ha gago ka yona ha na qeta ho bua ka ditaba ha re fa ditaba tseno o tloa mo ha e sa lo ithulela
2: ke nana sechaba se khathetse ngwane so ke na go e ka di shopa dilala chalete ke le motse ka dilala chalete ha re fui chalete ene u laba e hlalosa maoba mona ke chalete e nyana ha se le ka
3: Di solo tsa Boxer Price Knockout. Se fitwe reka Sunlight Laundry Soap 500 grams tse tharo ka R48. Albany Sliced White Bread 700 grams tse pedi ka R28. Di solo tsa pedi ho moreki ha se toko se sa leteng. Boxer Price Knockout.
4: Afrika Borwa, re tshwanetse ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokololo. Empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona. Re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare. Le metsi a hlokileng. Ba ruta iba hloka mesebetsi. Ha hona ditseng. Metseng ya rona ho mmatha disuriti. Ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Votela EFF.
5: Ba Papatso ena ele felletswe ke moga o amehang wa dipolitiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a moga eseng a SABC.

sami silolo sezama imali ngithatha umedi siyohlala eKhongo ya asi sona ungabe nanto lento nifuke ekseni niphande imedi ayiboni lonto yona

0: Bali. O tla ba monate, o tla ba monate. Ke kgwedi e tlang. Kgwedi e tlang ngwana mamedi. Leto la Sena Station. Re la ga ka mane ka Mauritius selemong se fetileng. O tla bona gore ba mamedi ba le Lesedi FM gore ke ba mamedi ba jwang. A re ba bitsa go na le mekete ba tla. Ba bitsa go na le maeto ba tla. Ke ntho e ke ratang ka ba mamedi ba Sena Station. Ke le shomela ba sebe ne fela ba tsotse go fela tsora ya bosupa re bogatlhelo kwa bobedi wa the biggest for the drive at a Hua Breakfast Show on the Lesedi FM. Motho a ithusa fumana visa ya hae ya America ka re hlile
1: visa ya America
0: a ke tsebe jwale ba batla go etsa jwang ka go tla ba buimanyana go ma Afrika Borwa o fumana visa tsa America wena
1: go
0: no sontso o le boima ke tseba batho ba bangata ba e leng gore ba ne ba ntse kopo selemong sena golo ka mogope ona wa lefatshe ba e leng gore ga di a tsamaya gantle di-visa tsa bona tsa America
1: ga itse di yaka taba ya visa e thata ga e thata fela go ya America empa le mo e leng gore go ne le bonolo go ya teng nakong e fetileng UK ga e sa letswa wa opola Brexit ya kere e ne le teng mane dinageng tsane tsa Europa EU e be e gola setlamong seo ntho eo e se bakile gore maAforika Borwa jwale se re tlhoka visa ya go ya mo neng re ikenela fela bolatšha jwale e tlile o sole thata ka mona le ka mona ne ke thutse ke shebile di pehelo tsa visa ya ho leba UK hana jwale a ga itse ya ka ho so le moepa jwale
0: ka ifumana nna ke a hopola ya UK
1: ha wa no ifumana ho sale bono
0: ya hape ke thabetse ena America wena thwasa ke thabetse America ba no so na le dintho tsengata wa hopola le bana ba Free Forum ba ile ba senga le bitso jwang ka mo ka America mong ha di Trump yena ka bo yena ba bua ka Africa Borwa jwale motho tlhile ke la hla ka ithabe le motse le shome gaitsedi yaka le motse le
1: shome
0: a ke la katsa bega
1: komba fela jalo ka nnye
0: la katsa bega America ke ka nyuluwa nini mfela ke re o gore ke lo e bona
1: yaka ke ya bobedi
0: we yetsa
1: ya US ke nan leo
0: na ke la ka itsa ya pele beke la hla passport
1: yo
0: wa tsiba ha ola hle passport le le visa gaitsedi yaka ha ba yetse jalo ka
1: o qala fa
0: pelo ka le botsofa o qala fatshe nna ke nahana mohlomo
1: sana
0: le wena rekotong tsa bona e se le taba ya hore o qala fatshe
1: nna visa ya passport e la ya fellwa ke nako visa ya America ntse e sebetse ne ke tsama ka passport tse pedi
0: ba hle ba hlalosa
1: jwa ne ke

0: sa Kaleseri FM ke the Village Pope ke tsepotso la nonyana e ngwa dipina tsene di ratwa ke bra chipa mana ai ya no abana tsabana sa Kaleseri FM tsungena mashuma mabedana le metswe tsiletseng ka mora hora ya busupa all white praise and worship 3 October 2026 kamana ka Meyerton Sports Ground tlhobe monate a ono tla re nyala shemela motsolo mo mana o fikela busimo fela ho renya robondi heke di abula tikiti ikala ka 300 rand etsa bo net ba hore weza jwalo o pola hle hore bakeng sa VIP o kaletsetsa 082 365 6565. Ho lo ba monate ka mo a wa tseba ho ba monate wa tseba kamela tsebele tswale se di butlalo tjena re bua ka taba e bohlokwa jwa mamedi taba ya hore batjha ka nnete nakong ena e leng hore ho buima hakana kana hore mesebetsi be teng ebe ho ntse ho etsahalang dibakeng tse fapaneng hore batjha ba nne ba thehelwe menyetla ya ho ba le kabelo tabeng tsa moruo wa naha ena ya Afrika Borwa. Me re sentse re bua jwalo le tonagolo ke bua jwalo ka mohlomphe ma queen le tsoha mathai e leng hore o tshwere ka thata ka nnete mona mmusong mo batjha ba tla kopana dipontshong tse tla tshwarwa hosane ka mona ka Bloemfontein multisectoral youth opportunities ka mantswe a mang ke menyetla e leng hore e shebile mahlakore a fapaneng. Tonagolo kgotso hle hoseng hona re a amoela o thagwa breakfast show tsepa o tswile hantle
1: tsasa jumela ke di meritsela mama di botse ba le sedi ke tswile hantle e ke miseditse tse bona ba tshausa
2: re a le boa go lotona golo a o go re fe ho etsala eng ke ba tsha ba jwa mbana le ba fumane joang ka pa ba le mangwa mengwa ka mo ka pa hona le batho ba santse ba hlophiseditse hore ba tle ka mosebetsing o
1: re ke hlalose ba mamedi ba le sedi ba kgone go utlwisisa hantle gore sepheopheo sa taba ena pele ke se feng ke mona mo e leng gore ke a gola thwasa o tla gopola gore go na le nako e re kileng ra ba le ena mane Sasolburg mo e leng gore ne ntse re tsamaisa ona mosebetsi o tshwanang le ona ona mo re neng re bitsa dicompany re bitsa mafapa a fapaneng re re bake batlo bua le batšha ba ba fe tshepo ba bue le ka menyetla e bang e teng mono mme gona jale tjena re shebile fela mangaung go sane mo e leng gore re sebedisa batho bana ba re ba bitsa gore officing ya po primary ke di-CDW re sebedisa ma-councillora re sebedisa di-ward committee gagolo-golo kore fela go be le mohlomong re le sebake goteng e leng goreng ka 100 e leng gore 100 eo ga e gutla re lebeleletse gore ka tlasa botsamaisi ba le cancera ka tlasa botsamaisi ba di-ward committee ka tlasa tsheetso ya CDW go tswa officing ya premier ba kgone go jale go bitsa batho ba bangwe gona sebakeng seo ba tswang go sona mme ba se fe nje re bitsang feedback gore re tsamaile jwang mane re ka ikopanyang jwang go ya ka information e re thotseng sebokeng sena South Sun.
0: Tona kholo jolo ka ha o hlalosa hore seboka sena se reretswe matlafatso ya batjha ke kgola re hle rutlwe fela hore ke a hopola ka mane ka Sasole ha ne re kopane ke hopola makalana le teng ka mon le ditheo tse fapaneng tse ileng tsa bontsha hore di kemiseditse o sebetsa mmoho le mmuso wa Freestata matlafatsong ya batjha makala ele gore le a shebile haholo e le bonang hantle hore ana ka matlafatsa moruo wa province a ba thela batjha mesebetsi ke makala afi le shebileng hore ditheo tse fapaneng le kgwebo tse fapaneng di tle di bontshe batjha menyetla mahlakoreng ao
1: gore ke kala ka yena e kgolo e leng hore re shebile e re bitsang hore ke sasa hona le tšhelete ya ne re bitsang ba rata o bitsa 350 la se le 370 ba ntse ba re fela ke 350 twasa le batho tšhelete ena re itse re ke re bitse haholo di recipient ka ba amohedi ba tšhelete ena go ba le mone ntse ke tsamateng dibakeng tse ngata go na le batho bao ke kopaneng le bona ba mpontshitseng gore na ba entseng ka tšhelete ena go na le motšhala gore go rona mane xoxo o qadile a reka mekotla e medi ya ditapole mme ka mora mekotla e medi ya ditapole kgwedi e latelang eno a eketsa stoko sae a nna reka kama tama reka di miroho ana a rekisa jwalo a reka bo dipinat a re bontsha stall sa yo go jwale ke se ke na ke fihlile mona empa ke kadile ka mekotla energy ya ya ditapole o mong yena ke la re tsa experience ya ice cream fell o ke kadile ke reka ice cream ha ke tswa kgola chelete ena mme ke se ke botse ga kana ona jwale ha tsala ice cream fela se ke tswa ice cream is na ke ka gona fela rekisa le gabula empa jwale ke se ke nyulile ke tsa dikota ke kadile ka yona chelete ena ra kopana le ba bang ba ile ba go tsa holo ke le bo le ena ndate thuso motaung tswa le sedimona le ena ke lampa pale ya mohlankane mo man everton are motho yena o kadile a etsa fela a kopanya batshabana mme ba qotella ba se bana le sebaka sena se etsang borotho ga o finyana ga utlwa tse e motho yona ke eno sa ba kopantse ape o ka re jale o bula bo supermarket jale re bitsitse batho ba jalo ba tlo bua le batšha ba rona ba ba bontshe gore ga se kao fela mesebetsi e tla tswang mmusong ga se kao fela mesebetsi e tla tswang go bona ba gore motho a bitse private sector ba bangwe ba kadile mona mo ba bangwe ba qalang jalo ka ntho tse tshwanang le bakery jalo ka ntho tse tshwanang le batho ba qadileng ka ditapole jalo jalo jale re bitsitse batho ba jalo ba tlo rotloetsang batsa ba rona gore le tšhelete ena ya 370 e ka fetola maphelo a bona ga fela re ka ra ikopanya mme re ditsitse le bana ba registerang di-company gore ba tlo ba jwetsa gorena re etsa jwang gore re ka ikgoboanya ga etsa dintho tse bitswang di-corporate mme ra bona re na le seo re iketsetsang sona re etsa mesebetsi ebile re etsetsa ba bang le rona re ba di-beneficiary kapa re kgona go una molemo mono mme le sepolesa tlabe se le teng mono ba re jetse gore batho ba rona ba ntseng ba batla go kena mona go ba mapolesa a rona ba ka latalela jang ba ka itshwara jang go tloa ka nako e leng gore ba ntse ba le ka ntle mone mogeng ke batho ba e leng moo ba ka ntle go mesebetsi yona jalo mme le nna ofising yane ya mo premier hona le advertising center e ntshitse mo re batlang batšha ba sekete ke a gola ya kwala gaufinyana ka bo di-25 a sao polantle ba ke tla tshola dintlhantle mo re batlang batšha ba sekete be leng gore re tlo ba kenya programmong ya 2 years gore ba itukisetse go ba mesebetsi mme re tlhalositse mono mega e re batlang gore batšha bao ba apply-e ka yona ke e feng mme wa tseba tho sa lanege le gona mono sosolo go na le be e leng gore di-company tse dingwe gona moo ba laba sentse ba re rona re kopa go ka re re kanka batšha ba bakana be sentse re ba hira gona jalo re na le di-pledge tse tlo etsalang gona moo sane le labour e tlabe le teng e ba bontsha thasa gore ga re kopa di-CV tsa lona ga le sa sebetse ge le kgotlaletsa go ya labour mane bana le rona nakong e e leng gore jalo ka mmuso re batla batho ba contract re na le o ya mono re e mane sepetlele sane ka re o tla tlhokala batho ka potlako by the time re etsa ge advertise e tlo nka nako telele ga re yeng databaseng yane re nke batho ba babedi ba batlhano mono ge ba kenye mona ba ka go thusa tleliniking yena kapa sepetlele sane so ke dintho tse jalo mme o na le ba bangwe gape ba e leng gore ba phela le ka bokoa thwasa ga o ka bona go na le company eo ba itsetseditseng yona ba thuswa ke labour re tlo share-a tsebo eno e jalo le bona re bua le wena tsena dipetlele tsotlhe di etse gore je re sebedise fela batho bano ba batšha ba company eno e le go ba phela ka bokoa bo sa ba setiseng go sebetsa di-order-a tsena tsa dipetlele tsa linene re tshwanela gobane cabinete e nkile qeto eno re tshwanela re sebedise company eno go nyolola la moruo
2: lo ekeletsa batho go etsetsa batho ba bona mesebetsi re a leboa mme ka metsotso a le 30 fela mosebetsi o kae kana komang setšhaba se amengwa ka moo
1: re se re ntse dilitse bane ge ba le ya tshumotlhelano ka di-wate jalo re sebetsa le ma-councelara ke bona ba e leng gore ke bona batho ba e leng gore ba tla tla mono mme re tla re ga ba gutla ge dinke ka di-wate jalo-jalo ka re memme le ma-councelara e mane limo mall go sane mme mosebetsi o tla qala ka gora ya borobong mme ke kopa bane ba mamele lesedi gobane lesedi le lona tlabe le le gona mono le bua le batšha
2: premier le buile haholo a re kopane mosebetsi a o tsamaye gantle go sane ga re kopaneng ka moo ka limo
1: ya leboga ke leboga haholo lesedi ka tshetso ya lona
2: mashoma mabedi a batse batlhano fela batsetso re lebile tsholo roka borobedi chapat tuteng ka tsa dipapadi chapat
3: dipapadi lesedi fe la kitse ya pat Ako lebowe the disco dancer, ako lebowe DJ Twasa lwena. Comrade my comrade, comrade Jonito, mamiri wa tsebeleso ya Lesedi FM. Moro. Mwabane ne diliting he di papadi kamane ka ola liga, moten Rayo Vallecano ila feta we Espanyol kan tlatse periwe ile unwe. Ate Alaves ha ine tulane le Valencia, Valencia ile itzipa kan tla ile unhonoto iwa otlala habo yona. Elche ine bapa la lapeng le tlopasane sa Real Madrid. Yaba ya feta he Madrid kan tlatse tago tse pedi, papadi tsebilentse o tlofela. Banna re tshoga khona Jose o hlabile fatshe ka lenaka empa he ba mo hlabela ntla banna bana ba hae ya ba dinhlatse tharo Madrid ya ba tsepedi ka monika o Elche mamedi ka hora ya le shumeka jeno ka manika bambatha ka maseruka le sotho mo kotlise mo holo wa dikwena tate Bob Mavoso Mafoso o tlo tsebisa jwa le sehlopa sa hae mme o tla hopola se hlopa sena se tla phatlalatswa jwalo hore se tlo kena dipapading tsa le tsa o phunyeletsa tsa AFCON 2027 ke mo tere fumana na haya le sotho ha ratedi e tlo thulana le Niger e ka tsana le hlopa le na yane ya Morocco mme o tla hopola he papadi ya Morocco e tla bapala hona kwa mona Center City prengetse o singa ngata Bloemfontein ke la bara robeki ha ile la bara robeki tsena he mamdi wa ka ke na go yana go re tle re kene dikolo mona me ha ba ithotokisa beng ba yona ka kwano ka provinceng ba re ke Magnificent Wednesday mo teng he ke batla go tlo utlwa gona ebe ke dikolo di feng le di trake di feng tsebang di tlong ka karolo ka mona ka ho Magnificent Wednesday Soccer School League ile di finale tsa di province tsa province mme motho ya ditsebang he ke mongadi Selondo na fika la motho le ka ngwana mme o ke no ka mo fika la motho
4: ke Patrick di medite ke medite ba re tsala se di efe
3: ao re teng gonne ke bua Setswana ya no
4: moro
3: ke tshwile ya no mo se sotho ke bua Setswana hela gompieno le ka gonne la motho ke dikolo di feng wana metse tla kena mona papa dintsena tsa di final le di district bageng la Magnificent Wednesday Soccer Schools League
4: ke ba tlhonthe sala ya lo masalo a beke e tla go le makhaola khang e tla le di provincial finals di dika so se tla di rometse dikolo me re ke go nela mo kgoleng ya dinao netball volleyball indigenous games ga mo go jalo le jalo tsa basketball e tla le tsa summer championship me go mpieno re tsepa ditse me go polo mo di dikeng di le pedi e leng tsa garit le le jole putswa dikolo tse tla go di emetse garit mo under 13 girls ke bo tsa thuto bo ba simaneng e tla le look of combined school me fa go tlwa mo under 19 ba simane le ba setswana e tla bo ile sekolo sa Springfontein senior secondary fa go tlwa mo kgwele mo netball mo under 13 le under 19 garip e tla bo ye metse ke Edenberg combined school me fa go tlwa mo volleyball mo under 13 e tla be le Rovel primary fa mo under 19 ba setswana e tla bo ile le rela thuto ga mogo le mo ba simaneng me fa o ya go lige le putswa mo under 13 ba tla bo ba metse sekolo sa kwa Thabong e leng Setshabelo primary mo basetsaneng basimane e tla bo e le St. Anne go tswa kwa Virginia mme mo under 19 e tshwanetse e le kgwele ya dinao e tla bo e le sekolo sa Mophate senior secondary go tswa kwa Botterville mme mo basimaneng e tla bo e le St. Anne mo kgweleng ya bolotloa netball under 13 e tla bo e le sekolo sa Mojaho go tswa kwa Thabong under 19 ke St. Anne mme fa go tlwa mo volleyball e tla bo ile khotseng primary mo basetsaneng le tlotlo na ledi e le mo basibaneng mme mo under 19 motho ba tla bo ile tsela le ke sekolo sa academia mo basibaneng mme basetsana e tla bo ile sekolo sa rainbow
3: fika la motho metsotsung e metsotswaneng e le shome na di tlhopiso di lukile bakeng sa dipapadi tse
4: ke ba tshotse di a tsene tsia mo ka la botlhano e tla bele dikolo tse di potlana le kgwele ya dinao e tla metshamekela jalo ka kwa South Campus mo University of Foreisetata e leng ita sa le jalo ka Vista mme volleyball e tla bele ka kwa Tempe re tsantse re le sekolo sa Brandbach mme ka la matlhatso di a jalo kwa Main Campus ya University of Free State ga mmogo jalo le kwa Brandbach le Tempe le netball le volleyball di tla bo di tshamekelwa gone
3: fika la motho ko lebelo bele tsatsi le monate
4: ke go lebo ke le tshepa
3: mamele ke ya Auckland Park.
5: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa. Wa nyalwa.
6: Rena.
5: E lona, nna ke batla go mmona. O tsebe he o sokaetsa video call ka MTN WhatsApp Voice Plus bundles jwaale. Letsa o mokenye hona tsena ke ikutlwela ka yena.
6: Ke re ke hlaloseng banana.
7: Ke tsona.
6: mo di video call e leng tsona feletse ka buellang e phumanele MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya ho text ho letsa lo ho etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand a fela e fumane ho MTN app kapa o dial *136*2# o kgethe social MTN sim e lengwe kha o e hloka yiyo ho melawana le dipehelo.
7: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesediafm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Lo mo fani wa di tshebeletso tsa di tshelete melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
8: Nako nyena ya sehla sa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e gaba e balelise di FM ke molelwa.

0: I need somebody. Mr. Puga Two Shoes. See the arrows. Kikabelo, kikabelo, happy. Kikabelo, happy. What you gonna do with my love? Ina City Radio. Get a show for the second village of Rega Robedi. Everybody needs somebody. Ona hana ho ya ka pina ena fela e se yo fa mo wa se a le teng ka bophelo.
1: Wa tsaba empa motho ya tsebang mo matla ha ya dutseng teng.
0: Yeah.
1: Ibile a ikemiseditse hore a lo lwanela morethetho o ka hara le rata le nala mino o tumeng hana jwa. Hape mpa motho a sa tleng ka tlala.
0: Yeah.
1: Mpa motho a sa tleng ka tlala a tlang a tseba hantle gore nthena etsang o batla e fihlelle eng.
0: A fihlelle eng. Gape se tsokela shoba fela pele hora ya borobedi. Mamedi ke a gola bekeng e tlang tatla go tlo buisana le James Madidilane bekeng e tlang. Ntse ke bua le yena ka kwano ke re hey monna o so metse ile ka mane ka stop and sama sa Golden Arrows. Ke a gola bekeng e tlang o tla re fa monyetla go tlo qoqa ka kwano re utlo re ho etsala jwang. E ke ne ke thabile maobane monga dipitso mosimane o na le video ya hlaileng a dutse le technical team ya hae. Ka screen se se holo tjena e molemo nga tshwere laptop ya hae gaitsedi ya ka. O bona gore ba shebile jwalo dipapadi tse fapaneng hey ka utlwa ke thabela
1: o bone mang screen mo
0: a ke a bona
1: botsa ka ha ona ro ga nya ka la je na nya ka lo
0: ba shebile no what's my
1: ka sa bona motho ba mo shebile
0: ai mo potsang gaitsedi ya ha ke hopole what's my ntate brochure ya ba shapaje le ke mo pola tla sa tlo hlaisa a tlo a sa tlo tsebisa fela hore
1: ona le 70 mang.
0: Yeah, no.
1: What's another motemo ye ke motsimanga
0: sina
1: social media.
0: Ke mo khelela dutsi mane
1: mana. Social media.
0: Yeah.
1: Ha re ka
0: ba bana ku bana ba sale ba cha office.
1: Baba, cha bana ba tsamaya le.
0: Ba sale mafolofo.
1: Le beng ba di camera.
0: Hai.
1: Bana ba tsamaya le beng ba di camera.
0: Oh, ka fumana ona di etsa sa sa le ba date Hugo.
1: Eh, ha di etsa o kwetse le mati. Hai, fela he ke ba
0: ka bua. Ka la bobedi la bona da first kwa.
1: Date Hugo ke la ka kopana le ena u.
0: Eh.
1: Ne ka re principal.
0: Eh.
1: Wa hopola maikutlo a hao maikutlo a hao ha o thwe nyakallo go and report to the principal's office.
0: Yeah.
1: O na le
0: jwalo
1: o no le nthwenwe jwalo o na le o modumedi a pere short pen ene ka ontsa tla medaya ntate bros yena
0: a yena ka
1: ha ra ngwane bros nema
0: a yena nthwana e sebedisa
1: o ka se tsheli yena a tsho
0: ra ha la la ko pana le hotel ke kae
1: e hotel le hotel
0: Southern Side
1: yeah ke
0: neke o hona le mantsinga na la bua a ke tsebe jwale hore ke nete are ai ka monga dipitso mosimane ba fana ho ya ka yena ba fana ba fana ke motho a buang fela ke motho a buang fela ona hana monga mosimane o nkile mohala mohlomong a nke a utlwe ka paka ka mohala nke a utlwe e ona hana hore re ka tlala ka
1: ratsa coach pitso a sengwana
0: e
1: coach pitso a sengwana khala
0: a sneer kent
1: a sneer kent ya o tla bona ka mogolo wa hae
0: eh
1: o tla bona le re hunkile na go
0: etsa jale bona o sa shebana letsa hae
1: o shebana letsa hae ntate rangwane bros o sebeditse o ketile wa hae eh ha ka lo sheba bana kwana le be nyane nga ya bolonga ka shebeka kwana ka lapi jwale ke nako ya ngwana mona lapi
0: ai fela ka ke ne ke ratile ba dutsi mona o bona hore jwale ho kopanywa maboko ga itse ya ka hore o
1: na le teng
0: ma ntate man
1: motlatsa mkotsi
0: he mono no bali ha so fitli ka nete video nyene no ba bane fela ha ke a gola ba qetella ntho tsa bana ba bane jwale stop out tsantsi setso gaitsedi aka nako ke ena na ya matha nako ya re emela dipapadi tsena na tsa u phukeletsa jwale ho afkhono ke tsena di atla mo go lebeletseng gore bafana ka nete jwang ka pa jwang o tshwanetse sebetse hantle ntho tsa bona di sebeditsa ma hantle jwale ke a ipotsa gala ga ba le bothata ba Africa borwa ne la ka Thembinkosi Lodge ha ho
1: lona
0: le nna ke a fela no no la o ne hana mongari busimane o tla mo shepa a fela ha sebetsa motho e ke tsiba mo
1: rotlo fela a ntsa sebetsa
0: e ke tsiba o tlo mmitsa ke siphombule ha di ba thotwa samani ni rat Iraq
1: khetla bo
0: eh pitso busimane o tsiba batho ba tsiba mbolo ba sebetsa ka thata
1: re tla bona
0: ha o tlo mmitsa hana papadi e re lo e bapala hana jwale. Ke ke papadi ya boraro Siphombule o tla ba.
1: Master chef.
0: Ajajajaja.
1: Ore papadi ya mkae?
0: Ya boraro.
1: Oh.
0: Ke na hana
1: ena. Ha ke hopotse.
0: Ena e tlo bapala. Ai khona Siphombule ke na spotting. O tla utse melo le kana le
1: nnete. Ah ha o tlo minute u. How na papa bo? Ah how teola o tewi.
0: Oh melo ya o tewi.
1: How na papa mo?
0: Kaitse di aka o ba itse.
1: How na skopo? How na muro wa renkeng?
0: Kaitse di aka o ba itse ntshotsengata. Mthwengata.
1: Mamelo o go sheba di bitleme ka nnete.
0: Ajajajaja.
1: O tewile.
0: Ai mameli na a ke bone ha re na fitla papa dinga boraro ya pitso mosimane Siphombule a se a le siko
1: squad.
0: Siphombule o taba le teng squad the jersey number 23. Hai,
1: atlae bo.
0: Ai bona le batho ba tswa.
1: Ai ya lochi thata. Ya lochi e thata.
0: Fela ba ga se betaka kwa na o tla.
1: Coach Pizzo. Coach Pizzo kada. Ha re bua nnete le ha nna tsala ka mana ka Mamelodi Sundowns. Ke motho ya nang le mamello ha go lodi bapadi bile o na le bontate.
0: Yeah.
1: Fela ha ga te boitshwa go bohlepileng.
0: Yeah. Lochi sa le hani.
1: Ha ko pantshane le boitshwa go bohlepileng. Ke ape.
0: Ha so bile boitshwa go.
1: Ya bobedi. Kampong.
0: O hantla
1: ke motho ya batlang ho ba le taolo ya kampo ya hae ya batho ba kena
0: lo tshwa mamela
1: o tsiba
0: ke a tsipa ke a tsipa
1: lo tshwa mamela
0: a o tlo mmitsa wa tsiba bonga ha fela antse a sebetsa hantle stopeng sa hae
1: ha se tshebetso fela le boitshwa
0: ka boitshwere hantle lona lona le tshaba motho a
1: ha ke motsa
0: a buang ha sa ga teng
1: re ya o kwepe
0: le a motswafa ha re bua ka sa ga teng thole ba tshwara o se
1: How sile o si?
0: Ah, ya ke sa gateng toke a tshwere. Ene le bua nga se yona.
1: Ah. A re bone ya lotsi tla lokana. Ai,
0: le ya Siphombule yona ke a e bona.
1: Le ya Sipho re bona.
0: Ai, nna ke a e bona.
1: O ka papa dinya boka ya boga. Mitse ya boga.
0: Ya boraro.
1: Mitse ya boga.
0: Ke dula ho ya boraro fela e ka etsahala lo ya bobe.
1: Ha le nna ke dutse ke re mitse ya boga.
0: Ya boraro ga itsela. Siphombule o tlo kena squad teng. Ai, Master Chef. Yeah.
1: Master Chef.
0: Ai ai ai ai. Ga itse dia ka batho ba batla go kama ba batla majwe fatshe kwa na stadium. A dia ba shimane Siphombule. Ai ai ai. Master Chef. Ah bona. Setse re tshwa jalo re se remetse sa ba mashoba ba bedi a metso meraro neng ka paneng mong ha dipitso mosimane a ka tsebisa ba mashoba ba bedi a metso meraro ba tla tla ba tlo re emela na hengena ya rona Afrika Borwa dipapadi tsena na tsa ho phunyeletsa mohope wa lefatshe mme ke hlokometse hore o fana le ka monyetla haholo le dipapadi tse nyane tse bapalang mose ho mawatle kwana o fana ka monyetla haholo dipapadi tse nyane tse bapalang mose re na le dipapadi tse ngata tse bapalang mose ho mawatle mme ba bangata ba tla fumana monyetla haholo jwang ha o sheba hore Khuliso Modau o lemetse TLB o lemetse Thwasa Mbatha o lemetse di ba le ke manyo na Orlando Pirates Magopa o lemetse di ba padi tsene tsene di le mohopeng wa lefatshe ha di yo stopeng ka lebaka la dikopo
1: kae ke mathata gaitse di aka fela he ke dumela hore coach Pizzo ha tla e le hona tlo batla nna o ya ka nna ona santse a tseba hore ha bana ke sa ba fumane bana ba teng ba tla e tshwara ke motho a sebetsang jwalo ha o thula o sheba hore bane ba sebetsa ka dibapadi tse kae ka mona ka Mamelodi Sundowns ntho e kileng ka utlwa mokwetlisi wa Orlando Pirates a lla ka yona ha a sheba squad sa hae a lla hore o na le dikarolo tse itseng tsa lebala tse a dumelang hore o santsana a tshwanela hore a fumane talent go tlatselletsa ho bana ba hore a kgone ho lwana continenteng hore a kgone ho lwana
0: Jwale
1: hore gona hore o be le tabatabelo tsenetse jwalo o tshwanela go gona hore o tsamaise sehlopha sena le dibapadi tsengata jwale ke dumela hore coach Pizzo o tlile ka yona kelello yona eo ha tla e tloba mokotlisi wa
0: ke shebile dihlopha tse fitileng ho kefe gaitse di aka bakotlisi ba Afrika Borwa manngwa ba mncithute mono Eric Tintla o teng
1: ba etsang
0: ke bone le mamba le manngwa ba Eric Tintla coach
1: dinaentse ba leng o tsona ba
0: etsang
1: ha so sharpui ha so ko
0: Sundown Sweet teng mono Pirates ho tla ba ho be thwasa
1: ha so shapui ha so ko
0: ha tla ba ho be tla ba ho be o kefe jwale re shebile hore di thodi tla tsama jwang ka nete he
1: ish ga ba ka mahuhe
0: kadoso ko feng yo wa sanda so tsa shapa batho ya hapa sanda so ga itse ka ya bits se re metse yona le pirates ka di 10 hore di
1: hey ha etle kan
0: Why why why?
1: Hai tle papa die. Hai tle.
0: Why bana di tle? Sundowns le Pirates.
1: Yeah Pirates. Plus Pirates ya di agela ntate Jeres.
0: Mo mamedi di 10 tsa October Pirates le Sundown so magaola ganga MTN.
1: Ke kopane le lekhosi le le hulu maobane. Le khosi le le hulu.
0: Yeah.
1: Ha isa le motseba le lekhosi.
0: Ari.
1: A pere jersey ya Pirates.
0: Hai wena.
1: Kare.
0: Ah ya se le khosi.
1: Win.
0: Ah ya se le khosi le. Ah ah.
1: Ka hopola ntate mululina sa.
0: Khot. Khot.
1: A perige le khosi lena
0: ba ga sengetsa bolo
1: ke ha khosi
0: la pirates
1: kiri kiri e lo go foka dithapelo ka pa hwetse halang
0: fela o pula go thule pele ba ne ba sa gone o dula nna le ngwe
1: stadium ahoha
0: dintho tsa feto mo hlobo le ala yo le dia feto
1: mo ke engwe ya di ai ka da ne ke make ka re ke me hope me ga go yetsa o swa pa ga jeresi
0: ba ba ba ba makhosi ba sa batle next
1: ga ska ba ikena ga ska ba ikena
0: ke tsiba ba pirates ba sa batle next ka makhosi
1: ke tsiba khosi le leng ka mona ke hantsa ha o ka se ke hloka yana yana le ditsepe ke re o khosi ke re ha ona le thomas
0: ai bana se ba khosi ke
1: ai ai ya se makhosi
0: ai bana se makhosi ai khona ba be di ga kopana ka dikano ra borobedi hopola matsebetsebe chelete re tswere metsotsokelo shobela matsebetlano ka morao ra ya borobedi antlo di ba hlohora ka borobedi tsa ra borobedi taba di ba lwa ke mosiu wa tshwere.

0: motse wa di rosa
1: seta we
0: be re nyetso singangata manga hunge pilung ya free state le sedi fm le fumane ha bonolo le khobung la 89.9 ka pa kenang ho sabc plus f ke molelwa.

0: morwalo ho ba setseng beke ngena ho le sedi FM re o fa monyetla wa ho bapala winning at life with one life etela le sedi FM.co.za kapa o SMS lentswe one life funeral ho 38596 me o be monyetleng wa ho ikhapela kabelo ya hao ya 50,000 rands tula o mametse thagwa breakfast show mo twa salekada re le babedi tjena re ka fetolang bophelo ba hao e ketsa meputso ya hao ka moputso wa bonus wa chelete e kana ka 2,000 rands haiba o ikhethetse ho fumana code ya mahala ya one life funeral cover hona o bulelo ro so patala premium a emo mamedi ke mahala ba o jwetsa fela hore ke tsireletso efe ono ka ifumana ka bokae ntho ya ofela ya hore wentse kopo e jwalo e ka o beha monyetleng wa ho ikhapela 2000 rand jwale di sms deliveriswa 150 mme di sms tsa mahala ha di sebetse one life e ke insurance ya bophelo e nang le tumelo le fsp melawana le dipehelo di fumana ya interneteng one life changing lives
1: so le fela jwalo na mmamedi na o so ikemiseditse ho bapala le rona ebile o hape ka one life insurance Arba pale. Tsaba tla fana ka chalet rentse jwalo manta, rentse jwalo maobane ka labobedi. E ka jenu mmamedi ya le hlono lo tsa makaboka. Maobane wa opola mmamedi tsa maile jwalo ka 8000 ka ka ofela.
0: A ke na fela ke kopa number 1.
1: Ke tetse robedi ka ofela. Jwalo ga batla utlwa wena wena mmamedi hore wena o nahana hore o tla etsa jwang. Ka potla tsa makabokae ka jeno dintho di tsamae hantle ke tsona tsa one life a ka jeno mosudi o tla tsama jolo ka matsebetse ba tsiba e bonolo tlhodisano wa rona ha re araba mohala wa how to tswantse mo yetse o tswantse hore ha re o letsetsa o tswantse hore one life changing lives ha o araba mohala wa how hore one life changing lives sa o sa tshujwalo re ya feta o tswantse hore one life changing lives me re tla o fa monyetla he re bapale le wena romela di sms tseng ata ka mo ka kgonang ka teng o ipe ya monyetleng sms ka ngwe ke 150 cent jalo ka se go jwetsitse o sms a lentswe one life funeral ho 38596 ebe ba kgetha he thwa sa o wane ho l ho i ho f e mo teng re patileng tšhelete ka mono mo mamedi he re bona go tsama ka matsebetsebe a makae re kwa ba re khutla mamedi re kgone o tsola pele ka taba tsa rona tsa one life
2: hey banana ke di bitla taba ke ena Nthabi wa nyalwa wa nyalwa rena e lona nna ke batla go mmona o tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale letsa o mokenye hona tsena re ikutlwele ka yena
3: le Ricky
4: Saluzeng banana tsona. Modi video call e leng tsona fela tse ka buellang. E phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho text. Ho letsa. Lo etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand fela. E fumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN. Sim e lengwe qha o e hloka. Yiyo. Kumela wana le dipehelo.
5: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Mo fani wa di tshebeletso tsa di chelete melawana di dipehelo di teng online one life changing lives
1: Leano la lepoto la one life le ka fetola tsohle e ba le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 50,000 rand ha mo le meputso e meng ya tlatsetso ha o fumana mohala wa ho bapala winning at life with one life mona ho tla kwa breakfast le thwasa le batukada so so ka ngo sietsa fela ke o kena ho le seria fm.co.za ka parume le sms e ring one life funeral ho 38596 e ke tsamo putso wa hao ka 2000 rand ha ba o fumana jwalo code ya one life funeral cover SAS nambu itlamo jwale SMS le fiswa 150 cent di SMS tsa mahala tsona ha di sebetse one life insurance ya bophelo ena le license le FSP melao le dipehelo di fumane ha interneteng one life changing lives are ke no tsona ke manya le hlonolo a tsama jolo ka batsebetse ka tshelo mashoba mabedi a motsomo metsoso go phala tsora ya borobedi ke la boraro ke manya le hlonolo tsama ka batsebetse bi tsena sa one life One Life.

0: motho. Mose wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
1: Kgetha Nespray kajeno, mme o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 500,000 rand. E tla e le meputso ya kontane ya beke le beke, e kenyelletsang le moputso o moholohadi. Reka pakana efe kapa efe ya Nespray. Romela hi ka WhatsApp ho 073-097-6335. Ke 073-097-6335. Ebe o latela ditataiso. E fa ngwana hao se a se hlokang. Mofe haholwanyane. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Ho na le melawana le dipehelo. Nestle Nespray. Always giving more.
2: Etukat ke di rata.
3: Ere papa o patala yona kathe yo ngwanaka.
2: Papa, o tisitse.
3: Eh, ka my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
2: Oh.
3: O bana ke sa claima di lemon tse pedi ka ofela.
2: Okay.
3: Jwale he, ke tlo ba le chalete ya hore o ithabisa ngwanaka. O iphile le bophelo ba ratwang ko wena mama.
2: Ke leboha papa.
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Johannesburg ke le haela rona account e nngwe le nngwe ya masipala e lefuang e thusa ka phano ya ditshebeletso tsa bohlokwa tse kang metsi, motlakase, ho phuthwa ha matlakala, mebila le dipaka tsa setjhaba. Na o bona mokoti tseleng, ho dutla ha metsi, ho kgaoha ha phepelo ya motlakase, ho lahla ha matlakala ho seng molaong, tlaleha ka potlako le bobebe ka ho sebedisa CSD mobile app ya City of Johannesburg. Ha re sireletseng toropo ya rona, ha re kgutliseng seriti sa sebaka. Johannesburg e hlabolohileng e qala ka rona. Latela metjha ya rona ya semmuso ya City of Johannesburg ho tseba ho holwanyane.
0: Lesedi FM. Ke molelwa.

0: momamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgedi ke a Luka kgaolo ke a bosupa teng re bala ho tloha temaneng ya 30 a nang le metso e meraro ho ya fella temaneng ya 30 a nang le metso e mene mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena gobane Johane Mokolobetsi o tlile a sa je bohobe a sa nwe feini mme le re o na le Modimona mora motho yena o tlile a e ja a e nwa mme le re a le boneng motho wa motši wa monwi motswalle wa ba lekgetho le wa baetsadipi lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le Jesu a netefatsa gore seo Johanne a se tletseng kapa seo Johanne a se buileng ha se a ba phoso o tlile e le morero wa gore a fete pele go yena a hleke mebila e be ba yena o tla latela o re go bona ga netefatsa ditaba tsa Johanne o re o tlile a sa je bogobe a sa nwe veini mme lona ba mo tadimileng la rona le matemona mme jwale go tlile nna ya jang ya nwang mme le re go nna bona motho wa moji le wa monwi e le motswalle wa ba lekgetho le baetsadidi e momamedi sena se re ruta gore bophelong batho ga ba tsebe seo ba se batlang ke ka nakong ena mo a ba gopotsang a reng Johanne o tlile a rera efangedi ena e ke e rerang lanka gore o na le bane bona jwale le nna ke tlile ga ke kopana le baetsadibi ke ja le bona le ba le bothata e ka Jesu Kreste o re go bona ke tlile ke le molokoli ya tlo pholosang bao lefatshe le ba kgesang bao lefatshe le sa ba batle e momamedi ya rategang tshebeletso ena e kopana le nna o le makgasa o tabohetswe moyeng lefatshe le o tabotse o balela go Jesu ga o re o balela go yena ka gara kereke batho ba tlamehang go thusa o rapela ga ba rapele le wena ba o sutumetsa ka ntle e beba o re ka ntle o ne o le monate go feta ka gare e tseba ngwana weso le jwalo lefatshe ba kgomaretseng Kreste ke bona ba sitisang batho o atamela Modimo a tshebeletsena e kopana le nna le wena ke re go wena tlwella batho ba tle go Modimo ga batla go wena mogau wa Morena wa rona Jesu Kreste le rate kopano le matlamatshiso ya moya galelang dibe le wena ka Kreste Morena amen.
1: Molaetsa o matla ntate Moruti Serei Mafojani re leboga hle mo mamedi motla haiba o fitwe ke mo aneng abala teng o sengona o badile bukeng ya Luka gaolo ya bosupa abala temana ya mashume a mararo le meso e meraro ho fihlela temaneng ya mashume a mararo le meso e mene re lebile ntate Moruti Mabidi e jole kena ko ya hore re ke re lahlele mahlo di marakeng tsa rona ka jeno he re bua le monghadi Thapelo Jonas ke stock market investor me re bua le yena ka taba ya bohlokwa mo mamedi motlhe hona le leano lena la ho tsetela ho reka matsiti nakong eo theko ya ona e batlang e le tlase ka tshepo ya hore dintho di tla gotela setlwaeding me theko e tla boela e nyolohe hape re tlo bua le yena rna sena se bolelang monghadi Jonas dumelantet
2: dumela ke mmotlwa na phela hantle
1: ke phela o phela hantle buti
2: ga ke phela mme ka mha
1: ke le bo ngwaneso ebe sena se bolelang jolo ka ke ntse ke hlalosa ntate Jonas hore leano lena la o tsetela la o reka matsiti nakong eo theko ya ona e batlang e le tlase maybe le ona le tshepo ya hore dintho di tla boela di ba striding hape ebe di anyulwa hape e bolela
2: Metulana keke hlalosa tsena ke hlalosa a ke hlalosa batho ba ngata ke o ko etsa hale hore lo wena batho ba o nyatse ka ka jeno ya hao e tsimo bana ha ona bleng e le hore ho na le bo binyana bo patileng bo lemba hao ebe na ko ha itse itse isa o fumana go bo lemba hao bo ya phama batho ba ngata ba itshole ba re ei ho tsaga ho tsaka mo atumela na go nyane ha ntse ke bona bo lemba go ntse na le ntshwenya le patileng ga le mma ga ke ona wa diabo hona le ntshejwalo hona le nako ya hore le ha di na le bolleng o fumana hore hona jo itse na di bona le ka tshepo ya tsona e le fatshe empa ba ke ba tse bang go tsetela ba ke tsana go etelela ba gona o bona hore di le motsepedi di le motsetlhago tetlang hona jwale tshepo yena e batlang le le fatshe ka jeno e tlo nyoloha ke yona he le ano le ba ba tla tseba hore le ano lena le tlhoka ho sebediswa ka tsela efeng jwale e ka fetuwa monyetla bakeng sa batsetedi ba bangata empa ke tlhoka ho bolelela mmamedi wa lesedi FM hore ga se dintho tsotlhe tse ileng fatshe tse kgonang gore di phame nako tse ding le ga di fedile fatshe di ka elela fatshe tsa ruri e ntse e etsagala le mmarakeng ona wa diaga
1: mohlhomong lebaka la bona le legolo la o etsa seo ntate Jonas King
2: ke hobane jalo ka batsetedi re batla ho reka diabo tse nang le boleng ka theko e fatshe hobane mohlang o di rekang ka theko ya tsona tse phahame o so reka o so le lata jale ntho tse pedi tse mmali ka tlhokana ditiremong ke hore o hloka ho elelelwa boleng ba diabo tsena gona jwale empa ga o batle o di reka ka theko e phahameng ke lona lebaka le etsang gore batho ba tsetelang ba re ke batla go reka diabo tsena di na le boleng empa ke batla go di reka ka theko e batlang phagame gona jwale
1: jale ke dintho di feng tse o naganang gore batsetedi ntate Jonas ba lokela go diela tlhoko nakong eo mohlomo motho wa nkang qeto ya go reka diabo ga di theohile
2: ya pele motho bana ko botsa gona o baneng ga theko ya teng ile fatshe bane wa kgonagala nako tse dingwe ka lebaka la go tshabanyana fela mmarakeng go na le ntho e tsagalang bakeng sa company eo go na le ntho e tsagalang bakeng sa diabo tsena so batla lebaka le entseng gore theko ena e theowe ka jeno ke ya pele o fumane gore na go ka nna e tsala gore company ena e batlang go tshetela mo yona e batla e le kaga dikoloto tse ngata go na le mathata ao e tobaneng le ona so tseba lebaka leo le etsang theko ena ebe e fatshe ka jeno ya bobedi a o ko o shebe company ena e o tshetelang go yona gore na ga o sheba ditšhelete tsa yona na e ntse e na le lekeno na ga o shebile dikoloto tsa yona di ntse di batla di le boemo bo kgonang go laolela na go ntse o na le mo company ena e ka yang teng ya bogao go na le nako tse dingwe ga o shebile company ena na o kgona go bona gore e na le boleng ba moshelelela na e na le ntho e reditsang competitive advantage na go na le o sane ka ba company ena kapa ga ke shebile go ka nna e tsala gore ebe e tlo felela pele ya hole jole ya uqetela ke yona yeo ya hore o ska bo so mka chalete ya o ka fela o ile hlela company e lengwe go bane ha o etsa jalo le teng o ka kgetheletse o go tsa o tsa sa o ithola hore chalete ya ka fela e ile o bane jole ka tlhalosa dikala hore ha se dithotso o fetse yang fatshe ke tsatlele ndi ka nyelwa tse ding di gona o ya fatshe ya di tsa gona go tlela o di
1: Hunga di tapelo Jonas ke le bile holo khaitsedi ya ka har kopane hape na khonyetla Thank you, Anis. Mamadi ele shumele metso robonga metso sopelo hora ya le shume onsoma metsi e tlabolle ho le CDFM BB and CC Winans up where we belong.

0: Le 6FM. Ay, qué molé.
1: Mamdi mohatlalo kwa bobedi wa lenana o lena la itlhabolle hey ke utlwile hape hore kgoding ena e tlang mafura a tla banyolwa hape me a tla nyolwa haholo haholo mo mamedi motle hle re itukise re itukiseng hantle ka dipokothong tsa rona. Ha o ntse o nka maeto o ya kwana o no o e hopole taba ena ya gore ba lotha gore ditheko tsa mafura bakeng sa kgwedi e tlang di tlo nyoloa ha bohloko jale e be taba eo o e shebang ha o nka maeto o rala maeto wa tseba gona jale ho thata mo mamete motlhe ha re sa ya maetong ho sa hlokehe. Batho ba se ba sheba ra le mafung ka nnete le sekela utlwa bohloko ha le bona batho ba sa fihle meketeng ya lona eo le etsang ya manyalo ya eng le sekela utlwa bohloko ka nnete ha motho eo o neng o lebeletse hore ebe o tla ba teng o bo sa mone ka nako e nngwe ka nnete ho boima ho thata. Batho bophelo bona bothatafetse ka tsela e nngwe e makatsang jwale ka nako nngwe o fumana gore meketjana ena e hlaga motho a sena letho motho a sena letho jwale le sekela banka hampe ha o ne o tseba gore nyeo ke a tseba jwang kapa jwang ha ke etsa mesebetsi wa fitlha nako nngwe ga e kgonagale gore a fitlhe jwale ebe o se o mo kwatetse ga o sa mo buisa ga o sa mo jwetsa le gore mosebetsi o tsamaile jwang gobane fela a sa finyelela ha re naganeleng batho tle gore gona jwale bophelo bothata o na le ntho tse ding tse o tlameileng gore o nke qeto ga di tlameile di etsagale o kgethe gore na ga di le pedi je ya bohlokwa ke e feng eo ke lokelang gore jwang kapa jwang yona ke e phethise go jwalo gona jwale se re sebetsa ka ntho eno ya o nka qeto gore na ga di le tje di le tlhano kapa di le pedi kapa di le tharo ke e feng e ke bonang e le bohlokwa-hlokwa gore nka e phethisa e se e sebetsa jalo matsatsing ana jwale re naganeleng batho tle re naganeleng batho ka nako nngwe o senkile qeto ai ga sa ntsamaela ke bone o fetoile ke bone o etsa jwang ae ga se ntho eno bana beso go boima go thata

0: botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba gago ya sehlekehlekeng se tummeng sa bale e tlo re ga o re tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebalegeng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi FM bakeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM travel
1: e ho tsamongwa ka sefofane mo mamide motla ho tsamongwa ka skepe e a re batho ba dikepe a re batho ba dikepe re batho ba difofane mutshara o e be ja na tosa re batho ba dikepe rona re batho ba difofane ra fofa moye mmone mamide motle o ikutletse re tlanne re hopotse wena ya yambali ke kgolwa ngwane so sontse o itlhopha o sontse o itlhopha o pakela di-suitcase tsa ha o sheba o rena ke nkang o se ka nka tse ngataolo le tla fuwa monyetla kwana wa gore leke le bone o rena le ithekela eng mabenkeleng a fapaneng kwana pele kwana jalo se ka bo se o nka thuto e ngataolo se ka bo se o nka e ngataolo mogotsi o tla fumana sebaka kwana sa gore tsatsing lena he re ya mabenkeleng re ya mabenkeleng jale he babete botlhe re kena tabeng ya botlhokwa ke ka malapeng mona bo re kenang teng dumelang ka malapeng ka mona dumelang tlhe mme ka jano re bua ka taba ya botlhokwa e hlokolosi mo mamede motlhe re fumana gore go na le bontate ba bangata o fumane hore o ba le ngwana le morwetsana kapa mohlomong le ausi ke be jwalo jwale ha o qeta ho ba le ngwana le ausi enwa e be wena o nka qeto ya hore ha ke dikene kana ko ngwe wena o batla o dikena empa batswa di ba hao ke bona ba kapile ke bona ba o fang ditaelo ke bona ba o jwetsang o ska etsa jwang o etse jwang le ha wena o ikutlwa e ka reng ka nnete ke batla ka boikarabelo ngwaneng wa ka empa o fumana gore batswadi ba bang ba se ba eme ka pele ba bua sena le sane ha ba qete o bua o qetelle o sa ba le karolo e o e bapalang ngwaneng wa gago ba bang ka boyena motho a buti a itatole ngwana a hudiswe ha ngwana sa hlalefile a hudile motho eno wa hlajwa le se batla o ba karolo ya bophelo ba ngwana wa hae e sebetsa jwa mo mamedi motla ya gore nke ke qale ka maikutlo a hao mo mamedi pele ke nka maikutlo a setsebi sa rona e sebetsa jwa boemong bo ke loketse ho etsa jwang na e saleng le ba heso ke hudisa ngwana ke hudisa ngwana ke hudisa ngwana ntle le thuso ya abuti eo ere jwale ha ngwana sa hudile ke hona a bonang ho le bohlokwa hore e be karolo ya bophelo ba ngwana 086 000 3084 086 000 3084 kapa o ka romela voice note 079 758 5066 079 758 5066 haiba o romela voice note kapa wa ntetsetsa wona jale 086 000 3084 na ka nnete motho tla ba le kgopo ha hanela abuti eo hore a be le seabo kapa a bapale karolo e itseng bophelong ba ngwana wa hae na re tla be re bona bo ausi ba ba le kgopo kapa e loketse o e bona jwang mo mamedi motle re ke e lahlele go wena ka gotlhegotlhe ke re wena o e bona jwang ga e se e ka etsagala jwale kapa e se ile ya etsagala a gutla a re ke se ke le teng na ke kopa leng kamogele le ngwana ke be karolo ya bophelo ba ngwana o ile wa reng

0: le sebeditse jwang e sebetsa jwang le sedi FM mo mamedi dumela
1: hello tuli
0: dumela mmele kae
1: ine mama ile ke itumetse go tsena tlhemma
0: e ya mme mama ile
1: o bua ka nna o itse mma ke mo ke tsama mo tleng eo e malo banyana na mosimanyana wa ka o rile le girlfriend ya gage ebile ga ke itse le go itse a re o ipele e thamanyana a re o bokete akere ee ka bua le ba nromelela lekwalo ge ka ba araba ka ba bola re mosimanyana o ipeletsa mmaare a re ba tlogele ba lwane ntlo ya bone rona re tla tsena kga morago wa iutlwa
0: ke mametse mme
1: ee rona re tla tsena kga morago ga ba sena go bankanya dilo tsa ditsose bone ka gobedi le ba rile go iwe di-blood test wa iutlwa yaanong mosimanyana ngwana se satha ga nka sela re boela gape ko morago ra re tla bagela bone ge gore ba tla re kga morago mosimanyana gate ngwana o tlhagika a kry ane ba tla ba ba tlhagisa mo dinetse
0: mosimanyana ko a gago mama
1: kapake
0: e mari ke ka le tlhakoreng la gago mosimanyana e
1: mosimanyana o kga letlhakoreng laka e yaanong kere ke ba lwane nto ya bone ga ba feditse go lwana ba tla boela gape mo go rona ke yaanong mosimanyana ba moromela dinepe
0: ha re etse ebe khutshwanenyanang gono um gobane jale le bangata
1: okay mma ke one ela tsietse ke itshoreng bana ba batla go ya di-blood testing yaanong ngwanyana a boganne gona ne ke kwadile lekwalo ela kere re boelane re buisang le batona ba re mane la teste ko ntle le rona ne re sa batle go godisa ngwana o tla reng a godile ka morago dile gore ra mo batla
0: wena ga o le motswadi wa mosimanyana o itseng go mosimanyana o ga a batla o etsa di-blood
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela lekgwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa beile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Hela mzansi dumela ditheko tse ntlha tse tlase di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks dihlahisweng tseo o di ratang fumana aro e tshehla ka hara lebenkele mme o boloke o ka boloka ka ho fetisisa ha o swipe club card ya hao ya Clicks mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% e phumanele sesolo se fetisisang ka FNB eBucks ABSA Rewards le Standard Bank Ucount Rewards helang ke ditaba tse monate tsena Clicks feel good pay even less ho na le melawana le dipehelo
0: Mamitimotle re fete tabeng ya bohlokwa ke yena e bang o fetue take a lot e fetutse lebitso e seng hangwe e seng habedi empa ha 12 le kgetlong la pele dilemong tse 15 take a lot e ba le malemi a le shimele metsimedi a semmuso Afrika Borwa maboko seng a bona ke o kete ka kgwedi ya botšhaba malemi le setso tseri etsang ma Afrika Borwa a ikgethang o le fumanela hao lankatsengata.com fumana ya hao take a lot happy delivered imashume amabedi le metso emedi metsotso kamara hora ena ya le shume ke nne ntse ke bua le mme mona ke a gola nna ke mohala wa gae bile o ga o ile mami o na le moya a o nna ke ne ke botsa potso fela gore na jwale o ka motswadi o ile wa reng ga mosimanyana ona wa gago a re o lo nka di-blood test ga gole gore ngwana enwa ke wa gae o ile wa reng go mosimanyana wa gago
1: nna ke re ke mosimanyana ke re a kere rona ne re seo wena le girlfriend ya go tsama ba go bankanya dilo tsa lona rona re tsena ka morago bankanya dilo tsa lona re tata ka morago lona
0: wena jalo ka motswadi
1: eya
0: uno so ka o ba bona ba le babedi ibile o ikgodisa hore ba ratana
1: mawe ha ke mo itse ngwanana
0: Eh ya me ke utla hantle.
1: Le ne msimane wa ka o. E ka re ha ba ke ba tla go paninyela mo mona tinyela go di botsa bong. Mhm. Mhm. Ba di bona
0: ke
1: di tsiya. Ke ka se tshupi ke re o manya la tshe. Ke ya aba tlo go mogaka. Mmexima. Ba re ke botlhoko ka one. Ke bo se gape mo go bone ha se ya tlo go ipila eta gore ngwana ena ke se ba ngwana ke ke ke se ba se ka mo mo di di le neng o le mo di di ya ka yena ke boela gape go go go ba tsadi ba bone ke kopa re kopa na re buya ka re le ba tsadi re go kwa go se tsiana se ya ka ne wa teng mo tati se go ntara ha ke ba ke lo go bona
0: ke a iutlwa taba ya ga mme wa ka ke a iutlwa
1: ke bo tlhoko e ke ma mo ke ding teng ke a kula pa bona pa di ka ke mang kana di ke re palisa
0: Hey, Tulwana,
1: Enke. Tulwana, Enke, kumula kutena mwede kumba. Ike mutuko, matiwa tuku kwa makati ya kuda. Ako muna tukuru mwana aita kuhu. Ake, Bona kiri, bona nko murafu, na wangkanya dutani unakuru, haibi nabata kwa
0: kumbu. Hei, utwaete heme wak, utwaete muratu wakaneti wena ulikile jwa luka mutuadi, impa hadi mtodi disa ika mo wena unungula kata kateng, liteng, e hai u di mama tla e ka nti ka u di mama tla ha o jole ha iselijene
1: ya ni hile nti kire kare ya ba ha ka ta mo ithala tshela ngona na ka mutsaya
0: wa mutsaye mama mutsaye
1: ya mutsaya mama
0: ke le buile
1: mama
0: ke tshuta tsana ka wena ke tshuta tsana ka wena ke le buile ba bye bye le sedi fm dimela
4: tshuli
0: hallo ma le kai
4: ke teng tshuri go le mara mo kena ka mona ka Eden Vale
0: mme mari
4: tshuri na ke le ka ba le ngwana ne ntata ngwana a ka ba hana ngwana empa a ka ba kenya letso o buriseng ngwana
0: ei
4: ngwana a hola go tswa sa le miyane ntse ke moisa ke mo beya ha bo frem photo ke boya until a ba ba mo hola kena sekolo ha ke kopa dieta ke re a ko rekele ngwana dieta re ngwana ana le mo go nna ka ke gona bona dieta di fetile ke direk o yena na batle ka reng ka mofa ngwana e dula le yena empa tuli nna go bana ke na hanela ka o sane ha nka ba ka motima chance ya go abele ngwana hae di dikolo ha ne di kwetse selemo le selemo ne ke nka ngwana ke moisa Frankfurt ho ntate wae ka mofa chance until a hola ngwana ha sa le mola betsa bo grade 10 a sa ile ha ke re ha di kotse kotse ha sa ya o bona papa na are ha mama ha ke sa ya mo motho o mpha tshelo da go kee ha se tshwana se buya tamele o gonwa ka a mate go tsoma ka dipotlo ka re ke re ya ne ke batla e fihle motho ke sa batle ka o sana tla nna ke la ka mokwalla santse ya ba leng tatwae ya le ba tswa di ka ga ba ntse go phi ga galwana ka bana thuli
0: hey holona ka bana mme o ka tsho hape
4: la ka la ka Mufa chance ya bale ntata.
0: Hey.
4: Ya le ba tshu.
0: Hey, wa bua ntwa bohlokwa ka nti. Batswadi ba lwana ka bana.
4: Ba lwana ka bana.
0: Hey, ba lwana ka bana.
4: Ba lwana ba hula. Ba ya lwana bana bana ba ba batla bo ntata bo. Eh, tsona na ka mwana wena tshudi tsa mwana hao.
0: Mme ke le buile.
4: Inde boile tshuli.
0: Thank you my darling. Bye bye.
4: Thank you. Bye.
0: Bye bye. Mabidi ke se hlosa bohlokwa sene. Hey, ke se hlosa bohlokwa se. Ke se hlosa bohlokwa. Mesoso e mashuma mabedi le metso sepileng ka mora hora ena ya leshome. Re keng ke voice note fela ke ena e khutshwanyane. Ke utlwa hore na mo mamedi yena o reng kwano. Ka mora mona he re tlabe re kopana le moeti wa rona. Re keng ke voice note ke ena.
5: Tuli ke fitlhe masego ka pakatpane ka mona. Ah, nna ne ke re tabeng eno ba se ke ra hatellang ditokelo tsa ngwana. Ha ngwana a sa hurile o tla tswa go hurile o sa le mokae ha e ba motswadi wa ngwana o kgotlile o batla o ba kagolo ya ngwana ha a fuwe chance a ke re tlabe re sa tsebe mabaka a entseng gore kgetlho la pele a seke a ba teng so ha a sa kgotlile a re mo fen chance bona se gatella ditokelo tsa ngwana ngwana o tlamehile ba latswa di ba babedi ha nna ke hana ha motswadi mo batla go disa ngwana ke mthempe
0: hai ntena ke go moya moshadi utla ha se mona matha o hlulile kwa antsa tla go lo ke sokula ke le monki wa ke tsuwa ke matha dingaka ke eng kore ntho tse dinga nete wa tsebatsa bophelo di utlisa bohloko ke nete di a itsagala empa hey di utlisa bohloko mme di utlisa bohloko mo mamete motle ke nete bana ka nete ba loketse ho hola ba ina le batsadi ba le babedi empa he setsebisa rona se se le teng ke mong hadi Thabo Monyatsi yena ke family law mediator and psychologist ntate Monyatsi dumela ntate
6: ke a phela ntate o phela hantle
7: a mane se ke ipheletse ke kopa ke nke le sebaka sena ke le wele Monyatsi ona le o dumedisa le mamamedi ba ba le sedi FM
0: ke a leboga ntate Monyatsi ke a kgona ntse o ba mametse ga ba ntse ba ntsha maikutlo mone
7: mme wa ka ke bamametse bamamedi ba ga ntse ba ntsha maikutlo ka nnete jalo ka o tsholo ke kgomo ya moshate e tswale ka mona e tswale ka mona petelong taba e ya botlhokwa ke gore ngwana o tlhoka batswadi ba
0: bona. Ntate Monyatsi motlhomong re shebe mabaka a etsang gore ka nako nngwe bontate ba tlholego ba teng bophelong ba bana ba bona go tloa qalo ngwana a tla fela bothata ke
7: mme kilana lebaka le leng lapeng la botlhokwa le tlameile re elelele ke lena ka nako e nngwe dilemo tseo bana ba etsang bana ba le go tsona gagolo bana ba re ba bitsang di-teenage parents ke yona ntho e ka fumana gore ga ba keta go ba le bana bane ba se ba le banyane dilemong o fumana batswadi ba bona ba nka over go godisa ngwane ena jale gono go fantate eno a e santsane e le a teenager monyetla wa gore fumane jale o tswela pele ka bophelo ba gae mme o ka fumana gore qetelong o ba thata go yena gore a gotlele bophelong ba ngwane ena gobane jale o sa ile a tswela pele ka bophelo ba gae mohlhomong a keteletse a fumane garene e nngwe bophelong ba gae boo kana go ngona le tshene re ka ka sebedisa lentswe la se go one tshene re bitsa di one night stand mme ke gola yeno ya ka dilo mo bua le wena ona hlalosa ntwa mo kito jalo o fumana gore batho ba nha ya ka tswa e dile bagatane ba ile ba kopana mo somo monating ya bataba yeno ya wetsa thobalano e sa boloke hang ibe ngwana wa hlamo ka bakala go bana ngwana e o ha gegwa ke ngwana yana ba sa ikemisetsa go ba be le yena o batla go le bobebe go fumana tetelong ntate wa mofuto o jalo o ba siko ngwane bo phelong ba ngwana yo bane ba tswa ba di a dile le maikemisetso ba ngwane nna o bo mwa go se kwa ke bona o ka fumana go batswaki aba a go wana mo somong ka tsela ya di separation e fela tse sna divorce ka pa yona divorce ka bo yona motswadi e mong fumana o nka bana o tsama le bona jwale ha nka bana a tsama le bona ka go hanong eo ya bona o sia ena e mo molekane wa hae a sna ntwe re bitsang access a sna hona ho fihlella bana bana ba hae e ka nna ba lebaka la ka gwano eo e kisitse o mosomo go be le ho se utlwane ho itseng ho be le bohloko bo itseng bo etsahetseng ho utlwisana bohloko boo ho tsamaisa ena e mong ka pele edi ka tlele e bohloko jale mane ma yang teng o fihla a halerako a re ga ke sa tlhola ke fa eno molekane wa ka monyetla gore a bone bana bana jalo ka fumana ka gwano enonong ka baka la gobane tsele e tlileng kana e tlisitse bohloko e tlisitse pain yane mose mongwe ba le tseleno ya gore ke tla mo tshwara ka gobane nna ke mo tlise bohloko ka gore ke seke ka mofa gore a be le access baneng bana e nngwe ya bohlokwa e re tlameileng re seke ra baraba ra itlwisa maso ka nako nngwe batswadi ba bangwe kapa balekane ba rona ga bana financial means ga bana tšhelete eno ya go fumane gore o ba le gona gore a ka supporta ngwana wa gae kapa a ba le bophelo bo itseng ba ka boneela ngwana gae mohlhomong tate kapa mme ga a sebetse mohlhomong o soka tšhelete eno go etsa gore a seka iphumana a fitlhetse ngwana jale gono go fumana gore o etsa gore a be gole le ngwana ka baka la gobane ke tlo ya ngwaneng eno a jwang ke le goreng go yena ke sena letho empa motswadi eno a sa utlwisise fela gore dikamano tsa ngwana ga se dikamano ka baka la tšhelete fela go na le ntho ne e re bitsang emotional relationship dikamano tsa maikutlo le tsona di botlhokwa ba bangwe batswadi ba tsamaisitswe ke mesebetsi o fumane motswadi o na le kaekae a sebetsa moononong e be wa ima ga a fokela lapeng o sia ntate moono mane a sebetsa Gauteng teng ntate eno mosomong go ba le tsela ya gore ba seke ba sela ba ba le ntho e re ka e bitsang contact jwale ho sibile contact ho ke hona he tsang go fumana ngwana o ketletsa hola ntate a le shikopela ha ka nne di dingata di reason tsere ka fana ga tsona building tsa tsona ga tla fumana hore ke di ntho tse tswang ka go bana mo hlomo batho ba utlwe go tsuko bana le dipitetso tseding ke mabaka ao mo hlomo o fumana hore ba ke ke ba toba ntse ketelo ka nna e tsa hala taba e ya go fumana ntate le o tla batla go fitlana go phelong ba ngwana eno.
0: Hey, ndate monyetsi ko mametsi. What's wa ko mametsi? Hari e putseng ya ka engwe hape mo kereng hwena. Bo siyo ba ntate bophilong ba ngwana wa hae ho tloa ha qala. Bo ama ngwana eno ka tsela ifeng? Le hore nako ela yeo ntate a seng a iphumana mohlomong kelellong ya hae hore ke nako ya hore le nna ke be karolo ya ngwana wa ka kapa ya bana ba ka. Jwale, ho tlamehile ho etsa haleng. Re qala kae puisano tsa mofuta ono le yena, re qala kae re fihlela diqeto tsa mofuta ofeng tlasa mabaka afeng.
7: Austhulana, ngwana ya ka holang a sena ntate wa hae haufinyana le yena. O hola a na le ntho ya feeling yane ya rejection, hore ntate wa ka o ntafile. O hola ana le enga jale enga yena ya ha yena e tlisa ke yena ye ntwe yena ya hore motho yo ha tswa angatile mosomong o ne ang kwatetse le nna ke mokwatetse kana go ngwa nena o hola ana le tshe re bitsang confusion so yena ya ha e batla e kopokopana a sa utlwisise go na ke le fele baka le entseng go ntate yona wa ka anlahle ka paska ba teng filong ba ka. Even na ke le ngwana go na le seo ke leng sona kapa seo ke se entseng se entseng gore a seke a bateng kilomata ka nako nngwe nka etsa mofela o ka fumana ngwana ga itekanela jalo go se itekanele ona ga gae mosomongwe o fumane go tsamaisana le gore ntate a lesika bophelong ba gae jalo o tlela a ifaya phoso o ba le ntle re bitsang self blame a re mosomongwe ka lebaka la gobane ke tshena ke ka go mosomongwe a sang rateng jalo re tlameha go utlwisise gore dintho tsena ka ofela di na le kgatlhamelo le susumetso e botlhoko gagolo bogoleng ga ngwana gobane ke ngwana a tlo gola a se complete a sa tshelela ga re shebe gore mosomongwe ga a lebane ba le dikolong ka nako nngwe bana ba bua ba buisana le ka batswadi ba bona ba buisana le ka dintho tse ba di etsang le bontate ba bona o iphumana yena e se karolona ya motlotlo ono gobane yena ga o bua ka bontate ba bona yena o tla re kana ko mo tla fumana go ne ntwe maeto mo se mong kana na go tseo dikolo di kwetsweng ha o khutlwa mani sekolo mani o a komo le motlotlo ka o ke na lo na ka di holding me le tsa bana ba ba tla batla go bua ntate wa ka o laetsa tsena ta yena ha a fumana mo nyetla o no wa go ntate wa a le teng mo tlhelong ba ha di holding tsene tsholo o fumana ke ngwane no a golang ka pilione e bofuku ya hore ena motho ha ba teng tlhelong ba ka ibile hona go ntlisetsa bo madima le go bogolo ha go le bana kana go tsengata ke hlole ha go nna nna ka reng ka ntate wa ka empa tsela tsa meleng ke se se ke sena go ba siko o tlhelong ba ngwana ha ho a se hona ntse ka nne e ditema ene bo ka mo soba ha ngwana yo a ka hula antsana le mme ya moratang a ka hula antse ana le mkhono le ntate mo le ya moratang ba teng ba bang ba leloko se mongwe go na le mosime go na le supportive parent tse ka bang teng bophelong ba ngwana enwa ka nako nngwe o tla fumana ngwana enwa o gola jalo a sena ntate wa gae empa mme wa gae ka lesonone o kena lenyalong jalo go ba le ntho e ka e bitsang a step father jale step father seo se ba teng bophelong ba ngwana enwa mme o tla fumana gangata ntho ena ke yone e kwalang gepe ene e ne ebileile pakeng tsa ngwana enwa le ntate wa gae wa madi jalo o botsitse potso ya bosoka wena gaetsedi yaka gore na jale re etsa jwang ga se re fumana gore ngwana ena ntate ena e sala lesilo ke ena o sa batla go gutlwa bophelong ba ngwana sena se ka nna sa tlisa maikutlo a ka kerekanya ngwana gagolo jalo ka a ditlhalositse o ne a ntse a ipotsa gore na ke eng se yena a se entseng go ne o na le that confusion ya nna ebe ke entseng kapa o etsa etseng mme wa ka o entseng ntate wa ka o entseng jale ka nako eo ga ntate ena a tlhaga ba tlisa a complicated type of emotions ngwana a tsimana a sereka na lo feta a ka thaba ha ho lu kana go engwe ngwana o getso go tlile ntate ane ke bile le nna ha sa le ke mo ba tla ke batla ba teng tlhomba hae ke bile a le curious a batla go tsiba go bona
8: A feeling of rejection. My life, woman, Africa, it's a hard life. Then, what we have to say is that we are rejecting that. We are not going to be able to do that. We are not going to be able to do that. We are not going to be able to ukutla bana musomong go bona go ke se ke sebetsa jwa lo batla nna e tlo ba teng mo filong ba ha kampa wena sa ga wa batla jwa lo ba sa special sono go tlisa le yona confusion ya ne e bile kana ke le lo le maikutlo a ngwana mme jwa ngwana ena ka nna go lana le tsabo ya gore na bonna ena na ya tsala go ba filong ba ka ke mo amela jwang ke sena se mo tlisa mo filong ba ka jwa le ntate yo ya ba tlang gore a buelane le ngwana gae o tlamela o tlisiso go ho ke kalo fela a sentse e tsagalang a ona motsotsi eno e ba re segere e lutile ha etswele pele e ka nna ba kalo fela re tlameha go tlisise gore ngwana mosomong a ke ke a e amogela ka pele ka mokgwa ntate a nagana ka teng a ke ke a e amogela ga bobebe ka mokgwa a naganang ka teng gobane experience ena ya bosiko ba gae ke ntho ngwana eno a gotseng ka yona o sa bile a tlwaetse o sa bile a ba a etsa ntho ene e re bitsang adjustment maikutlo a e a amogela bophelo ba gae a amogela gore ga bona ntate jale ntate o tla tlameha go tlisisa gore a tle a tsamaye ka pace e lekaneng e tla kgona gore le yona e thuse ngwana eno gore a kgone gore a amogele ntate a o tlisise gore go gutla ga gae okeke mosomongwe ga amogele ya ka tsela eo a naganang gore e ka amogela ka
0: yone ee gobane bana bana ba dipotso ntate monyatsi e ka re e le monna nyetseng a ntse a botsana ntate wa gae ke mang le ka jeno jwale bana bana ba dipotso ntate tse tlhokang dikarabo go lokile ha re fete mabenkeleng ntate wa ka
9: lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutifresh ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 kg Omo hand washing powder mefuta e fapaneng ka R59.99 e le nngwe ka rewards card kapa 700 gram spa vacuum pack cheese cheddar gouda kapa white cheddar ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card ditheko tsena di ikalakala 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo
2: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ntate monyetse ha ke nke hore jwale mme mohlomong o theotse maikutlo o dumellana le ntate ka hore e be karolo ya ngwana jwale ho aha botjha dikamano tsena tse pakeng tsa ngwana le ntate ke eng se hlokehang le hore mohlomong jwale malapana ka bobedi la bo mme la bo ntate re tshehetsa jwang dikamano tsena
8: ausi yona ntho e ke naganang gore batswadi ba tlameha ba tle ba e elelwe e bohlokwa taba ya ntate ya o fitlhela bophelong ba ngwana ga se ya batswadi ebile mohlomong ba tle ba seke ba enka ba fumana ba etseditse ngwana diqeto tseo ka gosane mohlomong a tla fitlha a ba tshwae poso prosese eo ke ya ngwana ka bo yena le ntate ka nako nngwe batswadi ba bangwe ka sebešhalentse ba sowatong tshwana le meaka ba ba so selfish ga ba lwana ka ngwana e be ba aroana e be ngwana o iphumana le dipakeng ba bokutlelana le bona ba lebeletse fela gore go tlile ba kutlelanang ka yona jalo ngwana a fitlhe fela jalo jale ngwanena e kang ke kareng dioyo o isa kwana le kwana ga e ba mosomong ketelo mme o etsa kete ya gore go lokile ga ke sa utlwile bosoko ga ke sa o kwatetse ntate e ba teng bophelong ba ngwana a tla utlwisise gore prosese eo ga sea ga ya le bo mme le ena ngwanena o soka gore a tshietse gore le ena a kgone go adjusta a kgutlele bophelong bonang jale go botlhokwa gagolo gore ntate le mme ntate le mora ba fuwe nako e nepagetseng e lekaneng gore ba kgone gore le bona ba kgone go itukisetsa relationship ena e ntšha eo ba tla ba le yona ntho ena e soka nako e soka gore go be le honesty ba be le tsela ya gore ba etse dintho ka tsela e honest ke nnete ke o amohela bophelong ba ka ke nnete wa gotlela bophelong ba ka mme wa bosoka o be le ntho e re bitsang consistency nna ntho eo ba tlo kgona go e tshwarella hangata re sebetsa le bana ba tla utlwa a re ntate wa ka o fitlhile bophelong ba ka empa ka moka kgweditse tsheletseng o nyametse gape-gape o lebeletse ga a fitlha ka moka lemo tse pedi gape ke mo amoele jale ga o sena honest go sena consistency tsela e nepagetseng e tsepameng ya o etsa dintho go na go tlisa confusion jale batswadi ba tlameya ba otlisise gore ntate nka maikarabelo a bosio ba gago ntle le go etsa di-excuse tsa gore ke ne ke le sio gobane mme ga ona nkwatetse ke ne ke le sio gobane bile etsaa jena empa o seke wa lebela go tla ba le ntho e le rere ke an immediate forgiveness ngwane no a ke ba ba kena fela jalo ka bophelong ba gago jalo ka go ne montshitse re tlameya re bontshe gore re ba le nako e nepagetseng e lekaneng malapa le one a ithute go na le se ba ka se etsang jalo ka ke tlhalositse ga sa seke ra putang pressure godima ngwana gore ntate ao ke ene o fitlhile e ba le relationship le ene ngwana eo le ene o na le maikutlo o kgona gore a ithukise a tsiba go amoela ntate ena ya gotlileng bophelong ba gae ga ngwana eno a re ga ke soka ke ba reke ke sa batla go motseba pele a sa le go le mane ga go motlho o monyatla ono gobane ke maikutlo a gae empa ga ka mokeng a tla sa gatelelo re tlo mo fumane ka re jale re mo beya tsietseng ya gore ga ke na monyetla ke tlamehile ke be relationship le motho ena e sale a le seo phelong baka empa batho bana ga bantse monyetla ono wa gore nna ke ikutlwe gore jale ke se ke le redi
0: ntate monyatsi ka lebaka la nako go na le moo ke tshwanetseng ke eteng ke kopa fela he re felele mona he ka jeno mme re tla boela gape motlhomong re kopana ka nako e tlang e thata taba ena ntate ithata gobane ga ke nagane ebile re re felela mo naka yona motlhomong re ke re ba fe sebaka sa go bua o teng o sebetsa ka dikelelelo tsa batho maikutlo a batho o teng re ke re ba fe sebaka mona ba ke ba tlo bua ba botse dipotso ba tlakise bophelo ba bona gobane batho ba bangata ba fitile o yona ntho yona e botlhoko ndate
8: ebohokhare
0: e tshware gona mona ntate se ke etsa appointment ya ke tsho jalo he o tsebe ya be ke tlang tanke ntate o jatse ke lebile bybye tate ke a leboa ga semohe mabedi motle o se ka utlwa botlhoko re tla fetela setlhong sena re tswale pele ka sona bekeng e tlang e leshome le metse metlhano metsotso pele gorra ya leshome le motso mong ke nako ya Shoprite Community Network go Lesedi FM letsatsi le leng le le leng bompodi ba metseng Aforika Borwa ena ka bophara ba fetola bophelo ka lenyele ba etsa ketso e le nngwe ya go tsotella ya mosa le ya boitelo go na le mehlala e mengata eo nka e qotsang e agang go ithaopa go fepa bana ba lapileng mme ya tsamaisang lenaneo la go thusa bana ka mora sekolo kapantate ya tlhokometseng seratswana sa dijo sa motseng le hoja diprojeke tsa baagi hangata di sa fumane tshegetso e lekaneng go na le dikhamphani tse tswang tseleng ya tsona di itelela go etsa phapang lefapheng lena ka letsholo la Shoprite la Act for Change Shoprite Community Network e fane ka tshegetso go diporojeke tsa baagi tse fetang tse dikete tse tharo Aforika Borwa ena ka bophara gore ba kgone go tswela pele go etsa mosebetsi o fetolang bophelo letsatsi le leng le le leng e mong wa batho bana ba tsotellang ke eo re tlang go buisana le yena mme o santse a le teng mogaleng kwano ke motlhodi wa rona wa kgwedi e fetileng wa Shoprite Community Network go Lesedi FM ke dumela gore le tlo natefelwa ke puisano ena ya rona lebitso la projeke ya bona ke Genuine Men South Africa lebitso la motho eo re buisanang le ena ke le Johnny Daniel Mokwena ntate Mokwena dumela ntate ke a phela ntate Mokwena o phela hantle ke a leboga ntate Genuine Men South Africa ke projeke ya eng e go kae e qadileneng
10: Genuine Men South Africa ke ke projele ka pa mogase go sa seng le keno wa bontate o tlileng ka selemo sa 2017 mona botlhokong Bethlehem ka re Freestyle. Mme ditshebeletso tsa rona re gaolo ditshebeletso tsa bontate mo re shebanang le maemo a tsamaisana le maikutlo a bontate gaolo-golo, mme a ngata a re sheba ditaba tse ke neng bontate di dirise ka ro malapa gobane a ngata bontate ke ba bona disoo ka ba baetapele ba malapa, mme re iphumana re kene ka ra malapa mo re ke ka sebetsanang le ditaba tse senyang bana gammogo le bommisi.
0: Ee ntate. Mme
10: jale ditshebeletso tseno tsa rona re a sebetsa le mafapha ana a mmuso ka ofela a dire gaolo-golo, re sebetsa le lefapha la ntshetsopele ya setšhaba. Ke bona baeng ba re thuse gaolo ga o tlhokagala gore motlhomong o bontate kapa malapa re sebetsanang le yona ba tlhoka dithuso tsa botlhabololo jela bo maikutlo, re a kgona gore re ngwala mangwalo a naregeng ke diseferale a ba isang mono ba kgone go tlhola thuso mme.
0: Ke bontate ba bakae ba leng teng ka gara mogatlho o?
10: Mogatlho wa rona re bontate ba feletseng ba lesome.
0: Jale o bona e sale mogatlho ona o le teng o tlisitse phapang ya mofuta ofeng motseng wa lona?
10: Phapang mme e kgolo eo mogatlho ona o itsitseng nka supa dintlha tse pedi ko tharo. Ya pele ke gore bontate be re kgone gore kopana le bona gobane go matsholo re a etsang, re na le matsholo ne re a bitsang di-dialogue, mme le reng re bitsa bontate kapa dipuisano re dile fatshe re kote ka dintho tse le reng di a re ama re le bontate, mme go tsone mo re bitse ditsidi e le gore gantse re buisana jalo ba kgone gore tlhaya leseding ke mme le reng bontate ba bangata re fumane kapa re bone ba thola dithuso gammogo le dithuso tse tsekenye ka le malapa a bone.
0: Ntate jale le ile la kopa thuso ho Shoprite Community Network a ko re bolelela gagolwanyane gore na ba nyagetse ka eng mogatlhong ona wa lona?
10: Shoprite Community Network mme ba re ka mora kopo ya rona ba re thusitse ka dikete kapa ka voucher ya dikete tse lesome le metsonmedi 12,000 rand. E re thusitse gagolo mme gobane go ifumaneng fela ga rona re kgonne gore go malapa e le reng lesentse re a tlhoile e re bone go na le tlhokego re kgonne go thusetsa le letsatsi lena la kajeno motshwareng wa mantsibi a jena go na le malapa a mangwe gape a mararo ka mona ka botlhokong sebakeng se bitswang Vogelfontein re tlo ya gona a tlhoileng le ona gore ka nnete re kenye letsogo ba thusetse le bone.
0: O kalakatsa goreng go ba Shoprite ba mametse motsotsong wa jwale?
10: Ke lakatsa go nka monyetla ona go leboa Shoprite ka go ba molekaneng wa botlhokwa gagolo ntshetsopeleng ya setšhaba gore thuseng gore le rona gantse reka diphetogo ka rometse wa rona ebe le bona ba re thusitse go kenya letsogo go reka diphetogo ka oso jalo re leboa o menagane ka leboa gagolo Shoprite Community Network re a lebale le sedieseng.
0: Ntate le Johnny Daniel Mokwena re lebile gagolo pele ka mosebetsi o motle o lonyetsang, ke a leboa ntate.
10: Re lebile gagolo mme
0: a semahem mamete hopola gore Shoprite Community Network e teng go tsietsa batho ba tsietsang ba bang. Projeke e nngwe le e nngwe e gapang kgaso mona e thongwa ke wena, mme he projeke e fetelang kapa e latelang e tla gapa e ka tshwana e tswa motseng wa heno. Ka goo se emele motsotso wa go qetela, qalella gona jwale o thonye ka go tobetsa *120*189#. USSD ke 20 cents bakeng sa metso tsona e 20. Metsotso ya mahala ha e sebetse. Ho na le melawana le dipehelo Act for Change. Tsela e nngwe eo Shoprite e tshehetsang Afrika Borwa letsatsi le leng le le leng.
11: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: Mamedi e re ke fete tabeng ya bohlokwa ke ena. Segorani Entertainment and Projects mo le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo segwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tlo o tlo bona lebo segwabela Zbunowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mngongo, Joyous Celebration Ensemble, Lusanda Beja, Tebogo Moloi, Tshepiso Mpotle le Neo Mabote. mosebetsi o qala ka hora ya leshume le mosomong ho seng ho fitlela ka hora ya leshume bosiu mme di heke di bulwa ka hora ya borobong di tekete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick and Pay le compu ticket bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa
11: 082-365-6565.
0: Mamiti ere re o bapalepina Vosinova Tandiwe.

beilweng. Mokotaba wa batlolotsi ba ditaba o tla nakong ena eo lekgotla la dikgetho le Bloemfontein le ntseng le itukisetsa ho fana ka qeto tabeng ya bonkgetheng ba amanang le mokga wa ANC le komishini.

0: e bang nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gokela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
3: Pamedi ere ke la hlele mahlo ho ba ketekang le tsatsi le bona la tsolo ka jeno. Ka jeno tulihle ho hola ngwana wa mmangwane wa ka ke Palesa Masromo Maekani. O ka mana ka welcome Honey Park o kopelwa ke ausi wa hae Motshwase Mantswe ka mana ka Peka Masaleng le so.
4: A rush of adrenaline.
3: Re ke bone emong hape ya ketikang letsatsi la hae la tsolo ka jeno ka jeno ke hudisa nkgono Madlomo Mtokonya o kopelwa ke Ndenzeni ka mana ka Brandfort re habe le letsatsi le monate hle tuli ke morata haholo tsanelo rantai ka mana ka dipotomaneng ke hlohlolwane re a hole hle a bona etile mo tseding etseng atangata kopelwa ke Khoboso Mahlatsane ka mana ka Sunflower Park hona ka mana ka hlohlolwane are happy happy birthday yena hle a bona letsatsi le monate la tswalo ka jeno iri ki emungari heitli o kwatetsena ka mmino mo nati tse ke tsidiso lengwe ka bana ka botshabelwa rona tefetse ke mmino tsidiso re le bohle tsidiso ke kopela makosi kopung le rekeditswe kopung ka bana ka lesotho fobane me ba kopelwa ke nkhono mo go kopung ya reng ba hole ba bona ite le motseding tsenga tangata Tuli ka hola ka jeno na le bitso la ka ke Moses Sekokotla ke ka mona ka Soweto ke kopela gapu ya mahlonolo hola hle qetela motho Moses hola ngwaneso o bona etile motseding tsenga tangata ke kopela ausi wa ka wa hola ka mena ka o kopela ke botshabelo ye ke botshabelo yena ke molelekeng Gemina Phahlane o kopelwa ke molefi Phahlane ka bona ka U section botshabelo a re tsatsile monate ho yena hle la tswalo a ketike ha monate nate nate re keng ke emo mohaleng kwano le Sedi FM dimela
5: that's one give a guy ma
3: dimela ntate o phela jwang
5: ke teng le ga mama
3: ha monate
5: Ee ke go pala mo ga ona hola mo ba na ja gona o jena mona. Ke re ke dimela mo kweje.
3: Ke mame etse ntate.
5: Ee ya mme ke go pala mo tlhono no. Ke tla kreeta di mo tse di le shumi.
3: Ee ntate.
5: Ee go pala ke ntate wa ha di polesa mo kweje.
3: Ntate ke le bila holo.
5: Ee ya mme ke tabela o ke na sa mplif ma ke mamela me tsena ka ofela
3: ntate ho tabile nna ke ya le bo
5: la ntima dento a go mutimete tswikire le tse go mametsa ntse ke
3: skeki a ntate ke le bile ntate wa ka tsatsi le bona ntate le police
5: thank you mam
3: thank you ntate le sedi dumela
6: le ga story
3: ke phetse ntate o phetse jwang
6: Amnate nna ke kopela no mogadi a ka mosidi ga gale o kopela ke ntate tsa di ka matsantsang ka mona re a hole a tsaretse ditseng ya ka ke a leba tshule
3: thank you ntate tladi Thank you, Dad. Lesedi, dumela.
7: Hai, tshulile kae.
3: Ke tengwe kae ngwanese?
7: Ke ke.
3: Eh.
7: Eh, mantshuli ke kopela mo aisano wa ka hle. Mo aisano wa ka ke mema murena ntshana.
3: Eh.
7: Wa kitika ka je kulena o etsa dilimo tse 58.
3: Mhm.
7: Ke kopa tshwarelo haholo mo ba ne ho no la ntate wa ka. O na etsa 83 years yena. Ke re ntate modimo wa ba itse ka mahau ba kopela ke Maria ka mo vision.
3: Hos Maria ke le bile o tla moratiwa.
7: Ke le buile tshile baby.
3: Thank you Hos Maria. Bye bye. Le sedi FM dumela.
8: Hey, tool.
3: Hi hi, ga tsi ya ka je le kai?
8: Re te le kai tool.
3: Ha mona
8: tool. E re ke kene la pemane ngwathe Edenville ba temba thoba bedi ba hola mono. Eh ke Jabulani Mogadi. Ke menyere bana wa hola ka jeno ke tshwara le jeje madona le ena ke bone o ya hola la tsatsing la ka jeno bona ba le ba bedi jwa lotus ba kopelwa ke Lucky wa ha kwa lepe ke malatsedi hona la pemono wa the Edenville ke le bula ho lotus ntse ke na lo wena.
3: Thank you ngwanese ke lebo le sedi dumela
9: mela tsile ka
3: ke tengwe ka me
9: ate Tulubu alina ni seba ka khotombo thabibi hleka ke kule na ho hola nne wa tsa ke mathabiso tsiba ho hola le mogadi wa hai wa ofela ile magete tsane tsiba le ntate mo hati phakwe ka mani ka o dingala sa re se ke ho bona ba hole ba bone tsenga tsanga tsa ke na ni seba ka khotombo thabibi. Thank you tuli.
3: Thank you ke le bile hle me wa ka. Hello
8: Tulubu
3: dimelang le ka ntate
8: ke a tla tla tuli
3: ke teng
8: ya tulu wa le dikholelanya matapiele ka je go tulu o hola tetana thano ka mane ka Gauteng ka Protea le ba bane ba hola matsatsing a mabedi a fitileng ka usiwa ka mampeteng le anya le mane ka tsi le bakeng ke re go bona ba hole ba hole ba bone tengata ya leboa tulu.
3: Thank you ntate ke le bile hole. Hello hello dumelang le kae
10: ho tlo ka tshudi
3: re teme
10: eh so ba ta phahlane mo blog fante mo ke kopela stulu sa ka ne se hola maobane o ne tsa di bo tseni mo kopela ka tole masono
3: eh yame
10: o tlo mba ha ke le botho
3: ke le buile mme ke le buile ho. Thank you mme bye bye
10: ke tikile ha mona tsebe bana ba kgetse ha ya ma le bute che maobane.
3: Thank you mme
11: ke le buile. Ha se mo heng. Ke ya mo studio ke gola maobane. Ke lekile gore ke re ke senda WhatsApp a ka kgona go tsena. Ke a leboga ke mo roisi mogala tsadi.
12: Hi Thuli. Ke ke ne o kwa di ka kwa kwa ke kopela tshidiso kwa di. O ya hola ka jeno o mane matatiele paballong. Le nanki ntima o ya hola ka jeno o qwaqwa molana mabulela
11: tumela tshuli ntso phela jwa tsinga ka jeno ho hola mewaka le mamo happy mo happy ka cha le sotho ke malaka letsa dilimo tsenga tangata o kopelwa ke mogadi ya hai mana po Paulina mo happy ga mo dibitse a ha ileng ha mantilane
13: kimela tuli o kae kiteng ka tsone lena ho hola mwana wa molamo wa ka ena ke le re kona ile o ka mane ka Blue Fountain ke ho hola hola stulo sa hlakwaneng go bona dilimo tse ding teng ngata ngata o go pele ke malipekula na ile kere hore.
14: Hello Tuli ke madi ese singa bua ka le diboga ntemanyatse ha ja khona o kena mo bona ke ne ke kopela mwana motswalle wa ka ona hola maobane ena ke le sedi thwabala ja ke ti ya mona Tuli ke a mlebuela.
3: Hasmo he mabidimotle wa qetela fela kona.
15: Hey, hey, tuli bibi le kae re teng ka mahauhle ra le bohle. Ke kopela ngwana o swa ka ona hola, ke nthabise matsapa o kopelwa ke mangwana wa hae ka katlehong ka.
3: Thank you hle me wa ka ke le bile haholo mo mamedi ke metso so e mashima mabedi le metso e robong ka mara hora ya le shume le motso mong. Re rinke Jezel Brothers le tswa kae Maslungise.

0: Letsatsi le leng le leng, go na le maAforika Borwa a iteletseng go tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle hohle, e tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
1: Ke nna le monna ke nna wa yona le le teng ka mona ka dilemo le dikgutu. Go batla go nga monyetla ona go leboha Shoprite. Shoprite ba leboha ka go ba le le ka nnete ka phetoho ya pele hae.
0: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Bothata le makeniki. Ho blacklistwa lebitso ka phoso. Ka botlalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
4: Mamedi ke metsotso e leshome le metso robong apele hora ya leshome le metso medi. Re tlo bua le Mme Ntebo Phatela Malindi, yena ke occupational therapist. Re bua ka taba o tla fumana hangata tjhe ha se bana fela ba phofang, le batho ba baholo ba phofa. Motho a ka founa mona molekane wa ka o na le ho phofa o bohloko hobane ka nako nngwe ba bang ha ba phofe fela ba phofa ba bua ka mo. Jale re sheba ho bana tsatsing lena, re sheba ho bana taba ena ya ho phofa. Bane ho phofa ka phofa ntse o lebetheng mme wa bua mono ka nako nngwe o phofa jwalo o sobile o eme mono o tsamaya ka ga ntlo ka mona o sa ipone o ntse o robetse. Jale ke tsona dintho tse o re buang ka tsona tsatsing lena le moeti wa rona Mme Phatela Malindi. Mme Malindi, dumela mme.
5: Dumela Thuli, le kae le momaledi?
4: Ke a phela, mme o phela hantle?
5: Ha monate ngwanle tsa o sengata.
4: Ke a leboha hle. Re bua taba bohlokwa ka jeno, ho phofa mme. Batho ba bangata diphiri di le tsa tswa ke ho phofa. Empa ka jeno he re shebile ka lehlakoreng la bana ka mona. A ko e hlalosa hore na ke eng le hore e bakwa ke eng ho bana?
5: Ho phofa Thuli ke ketsalo e leng hore o tla fumana hore ngwana o robetse. Re ha robetse a sa le borokong ba hae bo tibileng haholo ha ra nako fela ka nako ntsa robetse kapa ha ra bese bufela ebe o a tsoa ebe o a qala o a bua mohlomong ba bang gore ba phofa ka mogofa paneng o fumane gore o a tsoa o a bua e mong wa tsoa o a dula e mong a tsoa a tsamaye a bule mamati a nke dibapadiswa tsa hae empa ena a sa itlhokomele gore hantle o tswile go na le diketo tsa ntse a di etsa. Ena o ka fumana gore ngwana ha tswile jalo e le ha a botsibile nako o robala o mmona gore o butse matlho ga ntse a etsa diketsagalo tseno empa ena a sa ikutlwe gore o tswile jalo ka ha a tlwaelegile a tswile le oseng kapo e le motsheare a etsa diketso tseno ena o e etsa a tswile empa ena a sa ilemoe gore o tswile.
4: Jale e atisa go etsagala dilemong difeng motlhomong re ke re shebe le batswadi ba utlwisise hantle.
5: Re ke re tlhokomele gore bana hangata ke bona ba nang le boroko bo bongata o tla bona gore ngwana go tloa mohlomo letlhaong ya gae ga le ka tlasa selemo mosebetsi wa gae ko o dula robetsa a sa robale wa ja walla jale ngwana o fitlhela a gola a ba dilemong tsena tsa o ya bo primary school gagologolo pakeng tsane tsa lemo tse nne le lemo tse robedi ke ka nako re tla bona nthwena ya o phofa gobane ba ntse ba na le boroko bane bo bongata ba go ngwana. O tla bo fumana gore le di-creaching mona ba na le matrase ga ga nako fela ya sekolo ba fuwa monyetla gore ba robale gobane bana karolo nngwe ya gore ba gole gantle ke gore ba fumane phomolo e tibileng ya boroko jale nthona e tlile e etsala ka nako yane ya nthwane e re bitsang non-REM sleep deep sleep nako nngwe o tlo fumana go etsagala gobane e bakwa ko ngwana wa kgathala ka baka la bane ba dula ba na le maatla mangata a go bapala nako ngwe ga ana le thathango le nepaetseng kapo nako ya go robala mo a dulang teng kapo mo a tlhokometsweng teng o fumana gore ka nako a fumanang boroko bone bo tibileng e ba jale nthwena e ya qala
4: jale ha re ke re shebe gore nthwena hangata ha e etsagala na ke ntwe batsadi ba e hlokomelang ka pelenyana hona le bana kere ba sa le banyane fela of mana hore ngwana o sa robala ka moreng ya hae a le mong batsadi ba robala le hlakoreng le itseng la dikamoretsa bona jwale o fumane hore kana ko nngwe ha se hangata batsadi ba e hlokomela ka nako
5: e ke nnete thuli ha se hangata o fumana ha ho ha ngwana o robala le bana ba bang ka pa go robala dikamoreng tse a rwaneng le motswadi batsadi ba ka tsebang ha holo bani ha se ntse ka ipala nge ipheta letsatsi le letsatsi empa ho motswadi nkare ke ntwe tlwa ile leng o ka fumana bana ba tshatsa mohlomong ka la o sane re ba re malindi ona bua robetse ka la maobane empa e sentle re ga tla dilang re utlwa letsatsi le tshabane le dikelang go o dula bua ha robetse jwale ha ile jwale ine pa itse ke ka golo ya go ngwana a hole empa kana go ngotlo fumana o etsa hala ha na ile anwa miriana e itse ngona le miriana e nngwe e itse e fumana go dikamaga o tsa teng itsa male ho phofa ka pa mhlomo o tshaketse tikulong a sa etlwaelang wa phofa o ikutlwa le sebakeng o ipona le sebakeng sane sa tlwaetseng go bala o sona o sebakeng se seng ha fela mhlomong e se ntho e tlalewang hangata go wena e le motswadi gone go sonto go bontsha gore ha se ntho e tsalang hangata empa ha ba neng o robetse le mohlokomedi wa hae kapa go robetse le bana ba bang e dula le ditlala ona le kona le nako gore ngwana ke yona wa phofa ngwana ke yona o ne a tsamaile kapa mohlomong sebile ele ya bophelo ba gae kotsing o tsamaile awa o tsamaile a thula ke a mang a matshwao a bontshang gore jale e se e tsala ka tsela e sa tlwaelegang
4: nna gona le mohlomong mo re ka bonang boitshwaro ba gae ga letsatsi le ntse le tsamaya ga ile ya tlaelwa ke ntho jwa le bosiu re ka bonang boitshwaro bo itseng bo fetogang go yena
5: ee thule jalo ka mang le mang fela ga motho a sa robala gantle mohlomong go laba le phephetso ya boroko o lo fumana ka laosane o wa kgathala ga bapale ka tsela e tlwaeleileng kapo o tlo fumana gore le ka classeng ga a kgone o mamela ka tsela e tlwaeleileng then go na le ntho e ne e mo susumetsang ga se bue mongkelang nako ya boroko bo phethaetseng nako nngwe o tlo fumana gore le sekolong ga nthona e se e tsala gangata e se e tlisa gore jale re be le ngongoreo gore na keng le sekolong jale ga a sa sebetsa gantle gobane ka mona ka gara tlelase wa robala ena gobane jale bosibo ke eno ena wa tsamaya motsheare jale wa robala ke tsonang dintho tse tlo re bontsha gore jale gona o tsena le phephetso o bone gore ga bana ba bang bangka kagolo ba bapala ena jale ga sanka kagolo ka baka la gobane o na le mokgathala o na wa boroko ga a robala gantle
4: Mamedi e leshime le metso e medi metso sopile horra ya leshime le metso medi me malindi harfete mona re a khutla
6: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
7: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane reka ka bongata, ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka! Disolong tsa jwalo ka di 410 gram dife kapa dife tse pedi tsa homegrown baked beans in tomato sauce ka 20 randa fela. 1 liter ya Right Brand Dairy Blend ka 12.99. Le di toilet roll tsa 1 ply tsa Right Brand tse leshome paketeng ka theko e tlase ya 42.99. Di fumane ha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 20 tsa September 2026.
8: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re libise di tebo ho Standard Bank MyMo account le la pala ka le apara mo fashion ka di thelelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le di thelelo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo fani nya hao tselo ka runa ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
4: mamedi re qetela puisano ya rona le me ntebo patela malindi jwale me ntebo ha ke re ngwana ke no rale wa phofa ke kopana le yena phatshitsimo ke tshwanetse ke motsose ke a pa ke motlohele mohlomong ke mo bontse re ke monke fela re ka moring ya hai ke tsone tsiketse joan jalo ka motsodi ke a motsosa ka pa ke motete isetsa ka moring ya hai fela
5: ke bohlokwa ha ho le thulieng we botsang ka hobane o tlo fumana hore motho e mong ka ha hai tloela bana ke re kana ko ngwe ho phofa hona ke ntwe tlang le lefutso malapeng a mang ya bona hala ka dipatlisiso hore hai ya ba temhlobo bo bonkgolo le bontate mogolo kwa pa go batswadi e ya tla jalo le ho bana ya feta malapeng a mang o fumana hore ngwana ona le yona fela jwale ha e tsetsa hala motswadi ka po mohlomo mme ka bontate ha tse na etse jwang ke mona mo ilong re ho ska tshoa ha ho lo ha e tla di montsa ntse se re di boletse ka hape jana o ska tshoa mo tataise hantle fela a boele borokong ba hae hobane ha o ka tshoa ka motshosa o tlo mo firikanya jwale ha ba bone ka hona le ho salokang ka yena ntho kgolo ha ga ditaba tsena na ke polokeo go re fela hore a khutlele borokong ba hae a ntse a bolokeile hobane o tlo fumana hore ngwane mong ke o pala nna ke na le ke ka feta ho yona ntho eno le dilemong tsena tsa bo 8-9 o fumana hore o bapala le dinotlolong tsa monyako ho ho no bile ho so bile o pata dinotlolo wa e bona na ke ntho e jwang empa ho holeng itse ha motho ntse o hola ya ba ntho ena e sa etsahala jwale polokeo ya hae ke yona ntho e matla haholo hore o fumane hore ha e bane o na le mowaka one teng ka tlong ho tlose dinotlolo tsa moo mo a ka bulang a rwa kapo mo a sa bolokeyang empa a robatswe hantle a sa tshoswa le ho momakalla kapo hona ho mo omanya kapo mo shapela hore o etsa ketso ena
4: mabedi re ke re nke mohala wa hao jwalo ka motswadi mohlomong ngwana wa hao o na le bothata bona a ko re letsetse ho 086 000 3084 086 000 3084 me malindi ha re ke re sheba rena jwale ke neng mo motswadi a rukela ngongwe re ya hore e skaba ngwana o na le bothata bane ke utlile ha o bua kwana o hlalosa hore ha se ntho e etsahalang hangata ke ntho e tla etsala hangwe ka maranako a ietse hape jalo jwale ke neng mo motswadi a rukela ngongwe re teng
5: hona ha e tla ietsala hangata ha e sentse le tshaola hore ho tlameha ho na le ho hong ho bang ho susumetsa ngwana hore a hlaelwe ke ntho eno nako nngwe ntho e nngwe tla o bontsha gore jwale ho se ho na le phoso ke hona ha ngwana a sa thula ke go tlo bona ka maqeba a hae hore o sa thula ngwana o maqeba ke eng o thutse ya robetse ha wena o na le maqeba a mangata tje a thula robetse bothata ene le eng kapa o fumane hore jwale se mo affecta dinthong tsa hae tsa sekolo ha a sa mamela ka tlelaseng se fumana diripoto tse tswang ho matitšhere hore ngwana o dula a robetse ka tlelaseng o bonagala na le boroko bo bongata ka nako ya ho ithuta ho bonagala re ikopanya le gore e ntho ena ya gore ga roba le hantle bosibu wa tsamaya e se mo susumetsa le ka tlelaseng dintho tsa tshwanelang go di etsa hantle ka toka jalo ka bana ba bangwe
4: re re nke mo mamedi o teng kwano me lesedi dumela hello Hello. Le sedi dumela. Re teng le kae?
9: Ke. Me kopa o bua le nna.
4: Le sedi FM dumela.
10: Ke nna me tshwere le kae?
4: Re teng le kae me?
10: Re teng o bua le ke tseng thata se bo tswatsa.
4: Eh o zeketseng.
10: Eh me ke nna ngwana wa le motse. Kutlwa me go tla ya bana ba le motse mo 87 jalo. Ngwana ka ona le motse 15-16. O ntana le ntshono ya go a tsoe a phofe. O tsene ho tsa maya ho jwa ha ke tse rona e bentse le normal ha sala dilemong tsona
4: me malindi o mametse
5: ke utlwa hantle ngwane
4: ho lokile me o tla mamela radio ho rena o reng ngwane se utlwa
10: ke lebo
4: thank you e ya me
5: Hui ara batuli go gore disiki tsenata o tlo fumana go pelere ka re motho eno se lena le bothata re batla mathonya na fokolang ha go lulu re sheba mathoa magago ya pele ne kile ka bua ka dilemo go bana ka fumana go ha ile re tshola go fela o dilemo o tlotse 18 mago emba o 15 o 14 o ka fumana go bana ba di tsata itse ntho ha ba outgrow ka go tswa dinthong kana go etshwanang ke ka nna gare ha se o bana hona le bothata empa ha ba ne ba tsela ngongorea ile lelapa mwana o tsana le maqeba mwana ha sa sebetsa hantle sekolong ka mona o sa yetsa letsatsi le letsatsi ka tsela e leng gore jwale ba bula mahlo ke mona mo e leng gore ba tlamehile ba nke bohato ba mo iseng a keng ngaka yona ke yona e tla mo tlisa ka mona ka go rona re tlotla re sheba re le di-occupational therapist gore na bophelo ba ngwana bo tsamaya jwang nako ya ga ya o robala e nepaetse tikologo a dulang go yona e jwang go le rata na o fumana boroko bo nepaetseng bo lokileng kapo o fumana ka nako e itseng jwang gofana ka nako ngwe ntho e ka etsang ya susumetsa bana tsatsing le na re gobetse ka 8 go sane re robala ka 11 ka la go sane go robala ka 7 o fumana gore ga re na 13 e nepaetseng ya boroko e be ntho tse jalo di atla obane mokgathala wa fitlha ge be into that deep sleep mo e leng go gophofa gona go atla
4: e tlhakile mme ga renke mong lesedi dumela hello mamedi dumela
11: dumela thuli le kae
4: ke teng o kae mme
11: re teng thuli ne ke botsa mona nna ke na le setsogolo mara ga dule le nna ka metlha o ntšhekela dikolo dikwetsi ntho ena e mo phelela mare o ne mo phelela ga le 8 years go ya 9 years o ema betheng wa lwana ke mo gotlisetse mo betheng mare ka qala ke le boga mme a tsho jalo sekolong ke ko utlwa go tha sebetse hantle sekolong ho hana mare gona jwale ke e betere ga e sa le bogale ska pele wa lwana a eme a tswe ke molate hantle ke mo behe betheng ke ne ke botsa gore ka ba ke eng
4: mme Malindi o na le potso pele a beye mogala wa haefatshe
11: gona jalo o tlale 13 years
4: Thank you, me. Relebo. Tlamamela radio. Relebo.
11: Kya lebo wa my darling.
4: Thank you. Eh, me. Kamo tsofela me reset kana kwe nyane ha holo.
5: Ke ka kile ka bua gore e ha mwana ntsa ho line ya ile e ba betere ke mo paki ba gore ntse ya ba e ba betere mpa na go nwe mwana o etsa diketso tse bang o bona dietsiwa ka go tse bang o a dieta motshiare ke lo ka kile ka bontsha gore ka bula bo mamati ka papapala ka dipapadisa tsa ya phofa jwalo o ka fumana mhlomo ho na le ntwa mo ba pallang teng strateng ka bona le ntwa e boneng a jwalo jwalo nkgono ka ha o sontse o bontsha le tshwala go e ba betere ho ne ho mo bontsha gore a seke a tshoa empa ha o ntse tsela wa ba ne ngongoreo ka nthweni ke mo atla bang a ise ngwana dingakeng le batlisisa gona bothata keng
4: mme Malindi ke le bile ho re hle ha re kopane hape na go nyetla ntsa sile mona teme
5: ho le bile nna thuli
4: a se mohem ba bile mo tle re ntse ho le kane ho le na la itlhabolleka jeno la ka le bitso ke tholwana moletsane maletsatsi sejake e bile mo hlophisi wa lona ha DJ Lovers Enelena ya hlophisitseng mino re boetse ka hape ka jeno re lekile hore re tle re fetole bophelo le ha ile ba motho le momfela ke re tla be re phethile mosebetsi o ro rongweng wena mo mamedi motle re ke fete mona he ha re qetela lena la itlhabolleka

Rele bile ho lo tsietsi moholadi ka ditaba tseo tse akaretsang tsa hore ya leshome le metsemedi o tla boela kgutla pe hore ya pele. O tla tla hlaba malotsana ka tsentseng di etsahala kgutlong tse nne tsa lefatshe. Ke la boraro ka jeno bekeng. Kgwedi hodimo ya loetse hlola jwalo matsatsi a leshome le metsotsweletseng. Mohlophisi wa lenaneo ke Dimakatso Motshweneng. Ke lebogile go Mamatodi. Ke ena a tshwereng kgaso etsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka otlolowa. Nna yo ke tlang ba molomo wa moifo la ka lebitso ke Rabosana Madiehe. Ga ga tse dinghe mamedi, tshereng la kajeno go tlo lekola ntlha ena e bonagalang e aparetse naga ena ya Aforika Borwa e leng pharela e golo yo go yona go bonagalang dipolao tsa basadi. Mme re ka gopola gore Aforika Borwa e se ile a phatlhalatsa ntlha ya dipolao tsa basadi e le koduwa e wetseng naga. Re tlo buisana jalo le letona le ikarabelelang lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba porofenseng ena ya Free State. Lekola ka Province of State le yona e ntse na le diketsalo tse fapaneng tse amanang le dipolao tsa basadi mmogo le bana. Re tlo boela gape mamedi re lekola seboka sa matšhaba kapa seboka sa kontinente ya Afrika se tshwerweng mane nageng ya Mozambique. Sona ke seboka sa matsatsi a mane se mabapi le tsela yo go ka laolwang ditaba tse amanang le go kembola ka yona ka re go kontinente ena ya Afrika ka go kembola. Go tlalewa e le nngwe ya dintlha tse bonagalang di atisa bofuma malapeng a mangata kontinenteng ena ya Afrika. Tsena le tse dinghe mamedi ke tsona tse o ka tlamelang go imamelela tsona di feletse motsheareng wa kajeno. Ka go sentse ke re dula le rona o go tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: Ke metso so e robo jala mamedi ka morao re ena ya le shumele metso medi re pele re la tabentsa rona re fete ka monao
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Disolo tsa Boxer Price Knockout se fetwe reka mefuta ya spaletta kapa twist soft drink 2 liter tse tseletseng ka 90 rand mahe a 30 ka 55 rand disolo tsa pedi ho moreki ha se doko se sa le teng Boxer Price Knockout
0: Ke bitsa tso le shumele motso mo jala mamedi ka morao ra ena ya le shumele metso mmedi o mametse le naneo la imatlafatse tshebeletso ke al sedi FM jala ka go tlile he mamedi tse dintsa ditaba ke tse hlalosang moga wa ANC o tlalewa o lahletswe ke nyewe ya yona le go tleng le ikarabellang ditabeng tsa dikgetho ke se sa tshwaetsa la pejana ga jeno me sena sa losare mogono e si u ke ke wa hlola o gona go ka kenya lenaneng ba le gotla ba ona ba le kholo mashume ga gobedi a motsomong ha re tla gola he mamedi la ka tsheno go fumana gore le ho jana ha Africa Borwa ile a patlalatsa ntlha ya dipolao tsa basadi le koduwa e wetse naha empa o bona la tharollo e se o fitlhelwe ka ga letsatsi le tšhabang le dikelang go ntse o tlalewa dipolao tsa basadi ka sana le tlhekefetso kgatlhanong le bona Selemo le selemo na hae boetse e na le letsatsi kapo matsatsi a leshome le metso tsheletseng a ntwa kgatlhanong le tlhekefetso ya bong a qalang ka kgwedi ya Pudungwane ha e tlhola matsatsi a 20 ya metso mehlano ho fitlhelela kgwedi ya Tshitwe ha e tlhola matsatsi a leshome la o le jalo boholo ba baahi ba naha ena ba tlhalosa ha letsholo leo le sa etse ho lekaneng Province ya Free State le yona ha e a salla morao ka ha matsatsing a mmalwa a fetileng ebile le tsona diphephetso tsa tlhekefetso le o bolawa ha basadi re buisana ha jale le le tona le ikarabellang le fapela ntsetso pele ya setšhaba profenseng ya Free State yena ke mme Mathabo Hlalele le tona o amoetswe tshebeletsong ya lesedi FM
3: dumela ntate Ramsane ke a leboga ka ho mpha monyetla
0: le tona ena ke koduwa e wetseng naha ya polao e sehloho ya tlhekefetso le polao ena e sehloho ya basadi
3: Ntate Ramsane re ke dumedise ba mamedi bohle ba lesedi FM ke dumedise le baahi ba naha ya rona ya Afrika Borwa Ntate Ramsane re le naha le Province ya Freistata le lefapha la thekolohelo e leng social development re tshwenyile haholo ka dipolao tsa letsatsi le leng le le leng tsa batho ba bomme gobane ha o ka sheba ka hara naha ya rona letsatsi le tshabang le dikelang ho na le tlaleo e buang ka mme ya bolaweng e re tshwenyang ka o feta ke hore batho bana hangata ba bolawa ke batho ba ba tsebang bao ba lebeletseng hore ba ba fe tshireletso ka mehla le matsatsi jwalo ka o tsho hore moporesidente wa rona ntate Ramaphosa o ile a re taba ena ya tlhekefetso ya bomme le bana ebe e phatlalatswe e le koduwa ya naha a national disaster. Tswale ha e tlalewe e le koduo ya naha re tlameha hore re sebetse ka ofela re le mafapha ho etsa bonnete ba hore polokeho ya bomme e ya matlafatswa empa he jwalo ka sekitshelo ka nako e nngwe ha tlhekefetso kapa polao ya motho wa mme e etsahala ka tlumo a dulang teng kwa bona hala hore ha hona hore maponisa tla ba le teng ka tlung ka nako eo kapa lefapha le tla be le teng jwale re batla ho etsa boipiletso ba hore ha re le setšhaba ha re sebe

0: Okay, le hakalo. Especially like ba ka taba ya ka tlo. Now how do la mo o bonang gore tlhekefetso ena e tla ka megahlelo e fapaneng e be ba o dutse kana go tseding e o latela ha o so tswile. Tswale re tlameha o sireletsa mmogo bane matsatsi ana e re buang ka ona a le some le metse tsheletseng a kgahlano le tlhekefetso ya bomme le bana. Re tlameha go etsa tsatsi le tlhabang le dikelang re a ruta bomme gore na ba itlhokomele ka tsela e jang gobane ga re re bomme ba seke ba ba le go phuthuloga ba dibakeng tseo tse ba batlang go ya go tsona empa dibaka tse e nang leng kotsi di a bonagala le motho a nang leng kotsi bophelong ba gago o qala hanyane hanyane qetelong a ba o bolaya jale re tlameya re sebetse kao fela gobane ga ne re lwanela tikologo ne re re batho kao fela ba lokologe batho kao fela ba bolokege jale ga ona gore bomme bona dilemong tsena tse re leng go tsona go tloga ka 1994 e be bomme ba phela ba bolawa tsatsi le tlhabang le le dikelang re tlo tlameya re etse bonnete ba gore di-npo tse re di fang tšhelete re le lefapha le rona re le lefapha le mafapha a mang le di-community radio stations re dule re bua ka taba ena re tlhokomedisa empa e bosokwasokwang tate rabosasa re tlameya go shebana le batho ba bontate batho ba bontate ba bonagala ba galefile ga ke re batho ba bontate ga ke bolele gore kao fela ba bona oa tseba gore go thwe tapole e bodisa mokotla now re tlameya go shebana le batho ba bontate re ba rute re ba fe sebete sa gore ntho ele ya gore monna ke nku galle ga o sana ntho eo ya gore monna ke nku galle motho wa ntate ga na le taba tse mo kgathatsang tse mo utlwisang bohloko ge le social development re ba kopa gore ba bue re na le di-social workers tse sa lefellweng now motho ka nako ya gae fela a ka ya social development a bua le motho a le mong moo a fumana social worker a ntsha bohloko bona bo ka go yena gobane jale bohloko bona bo ba bo tshwereng ka gare bo etsa ba galefe ba bolae batho ba bomme ga o keta go bolaya motho wa mme o ya tronkong jale re tlameya go shebana le bontate gagolo bane wa bonala gore bontate ba galefile ga re tsebe na ba galefetseng re tlame re etse diphuputso gobane ntho e nngwe le nngwe a kere gore o kgone gore o sebetsane le yona o tlameile o etse diphuputso di o jetse gore na ntho ena bothata bona bo bakwa ke eng ga motho wa ntate a ile a re go motho wa mme wa morata empa qetelong e be ba yena mo bolayang gona ge le lefapha re na le diporogramo tse ngata tsa go support-a bana be re reng ke bahlekefetswa ka mantswe a mangwe empa nna ke re gona jale re tlameya go shebana le bontate ke re utlwisise gantle na go e tsalang
1: wa mme ntlha e nngwe e botlhokwa gore go latela phatlhalatso e letswa ke moporesidente ya rona ga e wetswe ke kodiwa ka baka la yona tlhekefetso na mafapha a lokela go sebedisana mmogo ga ngata matlhatsipa a na ditlhekefetso kapa dipolao a tletleba ka tsela eo molao o hulang yang maoto ka yona le gore toka e phethagatswe kgatlhanong le gore ba e ntseng ketso tsena tse soto ba jariso boikarabelelo le sebedisana jwang ga jwale le lefapha la molao le toka kapa ke maano a feng a matšha a o lerereileng wakeng ya tshebetsong go etsa bonnete ba gore toka e a phethagatswa
0: ntate rabosana jalo ka se ke boletse gore ga moporesidente a buile re tlameya kao fela re le mafapha re sebetse mmogo re seke ra etsa ntho ena ka segowa e o thweng ke re sebetsa in silos o mongwe o sebetsa ya kwana o mongwe o sebetsa ya kwana empa batho bao re ba feleletsang ke batho ba le bang setšhaba le sona se na le karolo e ba tlamehang ba e bapale gopola gore melao ya naga ena ya rona e etsiwa ka tsela e jwang tate rabosana setšhaba se na le tokelo ya gore se phase gore na bona ba bona gore melao ena e teng e re sebedisang go lwantshana le tlhekefetso ya bomme le bana ke e fokola kae re tlameya gore re e maatlafatse kae gobane ga ke re ga bothata bo le teng go sebediswa molao go sebetsana le bothata boo jale mafapha a sepolisa correctional services social development mafapha kao fela a tlameya go sebedisana mmoo empa e bohlokwa-hlokwa ga re na le melao melao e go bonagala gore ga etse kgatlhamelo e kalo go sebetsana le bothata setšhaba se na le tokelo bomme ba na le tokelo ya gore ba eme jalo ka bomme ba 1956 ba ile ba ema ba ikemela ba re ga re dumelane le molao wa dipasa now bomme le bona ba tlamehile ba sebetse mmogo le setšhaba le bontate gobane ba teng bontate ba gantle ntate gabosana ba emelang taba ena e gahlano le tlhekefetso ya bomme le bana re tlameha re sebetse mo re shebe melao gore mare molao ona

ana ko yemetsena e bolela re jole ke lokela o kena mo sebetseng a jwang ka pa jwa mangola lona ke a fumane me ha ba ku ke lona ke ena e sebetsa hantle ho lwa ke sheba ka mona le difono fono le tsona di a sebetsa ka tsela jwa lo tsebang gore ke tlatsa ma le lona wa burubedi hape mosadi wa burubedi Afrika borwa re tlame ho ema ka maoto ha ho lo rona bondate bondate re tlame ho ema ka maoto banna re tlame ho ema ka maoto se hlotsena seng khopotsa sa 1997 sa mnan wa sthole wa mopula a ile nga bolaba sa di ba mashoma mararo le metso medi a beta ba mashume amane wa sthole ke khona la mohopola monneo lona te muno ine le ba side stupu mona stupu mane stupu mona stupu mane stupu mona stupu mane ibile ke opola hore monneno ha bane ba motswara ba ile ba fumana hore o hlaile ka di 17 tsa November 1964 lula bula ba side ba mashuma mararo le metso emedi monneo hona jwale ke mona di topo jwale ke tse robedi ba nna re tlameha ho ema ka maoto maemo a keke a e ba ka moa leng ka teng kwano Afrika Borwa re ntse re le teng re shebile ha ona re maemo a ka ba tjena re le teng ba nna re shebile ha ona re ntho engwe le engwe re ka e lahlela mmusong ra e lahlela sponiseng hore sponisa se kgone ho sebetsa sponisa se sebetsa ka setšhaba ga ona leponisa le kgonang go sebetsa ntle le setšhaba ponisa le leng le sebetsa ka setšhaba le sebetsa ka wena mo mamedi KwaZulu-Natal mane ba batla moshimane ya kenang sekolo o thuntse monga mmola sekolong ke dikolong ke thibang thibang ke makeishineng ke thibang thibang ke ditrateng tseo re phelang ho tsona ke thibang thibang banna re tlameha ho ema ka maoto ha ona re basadi ba ka bolawa ka sehlo se sekana banna re le teng ha ona re basadi ba ka shwa ha bohloko akana banna re le teng ba tsama ba lahlelwa hohle mona hohle ba ho buswa ba lahlelwa hohle mona mo motho a ratang ho ba lahlela teng o teng a le mong kapa ba teng ba babedi ba ka tsebang ba fana ka ditaba hore sebakeng se itseng ho etsala tjena mane re boneng e kuruleng sho.

0: ba pinama nati ya sindilo pa chukala sa.
1: Ikaba kinyeo ya CCMA, utata le mekaniki, ho blacklist wa lebitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Clientel Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase, recover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Tsatsi le leng le le leng, ho na le maAfrika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle-hohle, e tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
3: Ke nna le mongwe mokonwa wa Unilever teng ka mona ka Durban le sekolo. Ke batla ho nka monyetla ona ho leboha Shoprite. Shoprite ke a leboha ka ho ba molekane wa nnete ntlafatsong ya selehae. Re leboha ho Shoprite, re leboha ho lona.
2: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Tsoma motho montle ona jwale re metsotsong e leshome le metsoropong hantle fela pele ho hora ya pele. Dumela momamedi le nanao ke jwale ke nako tshebeletso ke kgolo ke lesedi FM. Metse ba horeng ya pele o tla ballwa ditaba. A the rona he mahlo rona re tlanka re la tlelo na timbona e kurulene. Re tla nne reporte le sepolesa e kurulene re utlo rona ba ntse ba tsama joang. Re tla be re kene le kantorong ya ntate Panyaza le Sufi. O tshepisitse hore o tla fana ka di-warden tsa hae di kae hana 9,000 ba tle ba thuse mono ba sebetse. Ntho e nngwe gape eo batho ba llang ka yona makeišeneng ba re ho ditshila haholo, ba re ke lehola le tshabehang. Ntho e nngwe gape ba ha ba bua ba re ha ona mabone, ba re makeišeneng a rona mona mabone ha a sebetse. Ba re ntate mabone ha sebetse dimasepaleng mona. Mabone ha sebetse. Jwale tsotsi di etsa ka moo di ratang ka teng hobane mabone ha sebetse. Ntlha e nngwe ya bobedi, ho ditshila. Lehola ke le lekana le wena ntate Motaung. Lehola. Ha o kene leholeng leno, ha ona motho a tla o bona. Utlwa hona jwale ke nako eo re buang ka ditshila. Hona jwale ha ntse o hlokala bana bana ba batho ke yona nako e re kgonang gore jwale batho ba lle ka ditshila gore ho ditshila lehola le lengata ba ba latlhela fela moo hara jwang mme ba mona ga o kutu nako e kao fela re tholetseng makeišeneng. Re rata o le kopa dimasepala. Rata o kopa lona dimasepaleng, hohle-hohle moo dimasepaleng. Batho hlwekisang le mebila ya lona, hlwekisang hohle moo batho ba tsamayang teng, le moo bana ba fetang teng. Tsamayang dilo kuta jwang bono. Tsamayang dilo kuta jwang bono. Bo majoro, bo majoro, bo majoro. Hona jwale ke batla ho bua le momamedi wa lesedi a ka mpolelela hore na mono mo a phelang teng le hola le hokae ditshila tse tshabeyang moo batho ba ka ipatang teng moo ba gore ba ke ba bue le nna ba bue le nna hona jwale ba bue le nna nomorong ya 086 000 3084 nomoro ya 086 000 3084 ako bue le nna. O ka ba kwano mona Gauteng, o ka ba Tzaneen, o ka ba Leandra, o ka ba Secunda, bua le nna. Bua le nna, ko bua le nna, mpolelele hore na wena mono masepaleng wa hao, ho jwang ka mabone, na mabone a teng, na diapolo light tseo ba di kentseng moo di a sebetsa. Le hola le jwang ka thoko o mebila mona, bana bana ba lahlelwa mebileng mona bo R21. bana ba batho ba lahlelwa mono ke utlile o seng hona hore aus Elizabeth e urile nra bua le maloma e maobane siya ngwana ya le modi robedi wa ngwanana o na dula le yena ba le babedi ke ngwana enwa a letseditse mbatho re make enwa ha fihli a go bona mmula ye o sehloha kaka ngwana wa le motse robedi o setse ka jeno ha sana mmai asana mmai ngwana le motsoro mmai a ilo matha a ilo ikwetlisa a lo a lukisa bophelo ba hae Mama me di dumela o moyenga ke le CD FM khotso.
4: Khotso ntate ke tsole ga.
0: Ke tendate o le tsaole kae?
4: Ke tate le Western area ntate.
0: Western area ke le bontate o tlile taba ya ka ke batlore ke tle ke kenye motšhini wa no tlang o gaola ha o sa buita be re buang ka yona ke a leboa ke na tabeng.
4: Ke le bontate ke tshwenya sa tsaba. Sa ke putso. Mo ke tlang teng e botata ba di light. Ene di mas the councilor with the union and the issue of the budget. For part of the rent, but why can't you know it is the for government? My house is not the only thing to take a good time for the army, not to the more free, but to the more security even the issue of the must follow much of it. Ona ba ka gomela ba tsetsa o tse di di sheche ka go tsena go ba tsapa ka la ka ke o ka tswa go le ka tsitsu ha se pleke ka patala ng ke ke ka go di ka ka go tsena go
0: mabone mabone a jwa mbo hlweki bo jwa ngwe scenario ke ngotse fatse
4: bo hlweki ka te thuso re ka re ka na go ya ka la di ga dikgetho ba go ntse tsade ya ka dropo ngwe scenario tla bona mefo ke pleke phelang ka soritši ipotse ka ka thopo soritši batho ba letsitse matlo a bona di-gardeng tsa bona di tletse di-soritši mabone ga sebetse ka ka thopo soritši ntate puso batho ba batho ba sele e le bona ba tshweng di-mayara bakhanselaka ba re swabise re itse re batla go phela re batla go bontsha setšhaba se tsengwe le guna modimong tsa refile botlhale ba gore ka tshwara mare ntho tse tsiwang gona jwale ke
0: ke nya ga tsa go tsebe batho ba rona ba re swabisa ntate o ibeile tabena ke mo file sebaka sa ra perfumulowe ar western area ka dropong ho mathasuri tshare mabone ha sebetse thabangana ke mang majoro wa rona ka moka western area ke o pula e ka re kidira ka ra mofumana ke a tswa mshaneso o tla hula pampiri tsa rona re ka yena ere ke nke mo mamedi e monkenwa mo mamedi o moyeng khotso
5: khotso tau
0: ke le bonta to le tsaole kae
5: a ke le tsaole po tshistru
0: ke utlwang dat
5: tau rona mabone a teng fela rona yo le distracting tsa rona di le fifi ngwana mme gore re kile ra na ra e botsa kotso gore mabone a mo gore na mo po tshistru ha time a tuka bosiu le motshegare ya no dira na ra botsa gore why mabone a tuka le bosiu le motshegare ba re dina go tefiki le ntle mabone ne ra ka tsiletswa na atima ara kra ka ra go le bona ka ke bua le wena ere ngwana mme ha o ka fitla mo coach mo na o ka di a tlo le ke tlo ntse di le tlo tsone di shwele ke gore di tuka 24 hours ha gona ope o buang go thutse go itse tu ya le strata di dinga bobe ere go tlo tsi bo bongata ha di strata tse di se o go tofeta mo di strata tse le bo mme ba khone go tsama ka mo di strata tse di si go ha gona ba na le mafu na le mafu ke eng wa di lotse le gore le yone ya re stressa gore ha o itse gore ha ba dira yana gore dikotsi di tlhaga mo e leng goreng ga motho a re wa go sheba re ke ma motho o lemetse mole ga re kgone go mmona le motho o na a mo lematsa ga re kgone go mmona mo lefifing leo
0: go lefifi Potchefstroom ga ona mabone apollo light di teng mme nakong e fetileng ne o fumana ntate ore di tuka bosiu bona ka o e beile jalo are di tuka bosiu bona bo be bose gona jwale ga ona mabone kabokabo ikakgeng e Potchefstroom bo majoro ke bua le lona ke etsa tjena makhanselara ke bua le lona ke etsa tjena makeišeneng a rona metseng ya rona ditsila mabone.
6: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa.
7: Wa nyalwa. Rena.
6: E lona, na ke batla go mona. O tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp Voice Plus bundles jwale. Letsa o mokenye hona tsena re ikutlwela ka yena.
7: Ke re ke hlaloseng banana.
8: Ka tsona.
9: Mo di video call e leng tsona fela tse ka buellang. E phumanele MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya ho texta, ho letsa. Etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand fela. E fumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN, sim e lengwe ka o e hlokang. Yiyo, ho melawana le dipehelo.
10: Na o malalala o tswe ho ikgapela bophelong le One Life Insurance, na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMSa One Life Finra le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedifm, bulela mohala wa hao hodimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
11: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
0: Motho motle, mme ntho e bohloko e etsahalang. Batho bana ba lahlelwa mo ho leng ditshila teng. Ba lahlelwa mane mo leng ditshila teng. Ba lahlelwa mo. Mo re tlwaetseng re rona ba phela makeisheneng re ke toting. Re tshojwa re bua makeisheneng. Ba lahlelwa mo di toting. Ho na le tabe nngwe e ke sa tswa e bona hona jwale. Ho fumanwe setopo sa mosadi se lahletswe hona toting. Jwale ke batla ho sheba rona ke o kae, ba re ba se fumane maobane. Ke batla ho sheba rona ebe mono ke o kae, ke toropong e feng. Ba mane moo leng ditshila teng ba fihle ba lahlele motho moo. Monna ke enwa o qotswa ka ho bolaya bana ba e ba babedi le mosadi o tswa Zimbabwe. Atloa kwana Zimbabwe, atloa England ya bale atla kwana Afrika Borwa. Ha afihla mona ba bile ba motshwara a sa tshwere tshunya se semolaong. O bale ya kwana England, o tla mona Afrika Borwa. Ha afihla Afrika Borwa, maponesa motshwara le ka sithunya se semolaong. A o batho re na e jwang o etsa itseng. O bale ya kwana mo a di ntseng teng. O bale hela Afrika Borwa o tlo ipata mona. Maponisa wa ka yena ha ba motshwara sithunya kseni ha simolaong. Ke la le sidimo thabane na kala khaka
12: bana ha le antwe ne thobela bana le sepoti mo sole ka ba tla mahlomo.

0: Tumtaung ke ana ka mona ka maokeng ka Kroonstad ka mona ka Gelukbatse ka tlase tlase ka monana plamo e ne le police station. Ha re na mabone, mabone a teng ka strate mara ha sebetse le a pholo highlight. Re dula haufi le thota ntate Mtaung, o dula haufi le thota. Tlamehile o ikenyetse le bone ka jareteng hore o kgone ho laeta. Ha ona le something e etsahalang ntate Mtaung mona Gelukbatse Kroonstad maokeng tlase tlase mo ne le planta te prince ba tseba planta te prince strateng se ha sebetse mabone ntate wa ka.
1: Ke o taba wa utlwa ka moka Gelukbatse wena ndate tau majoro ka mo sebata banna lukisa mabone tsamang lukisa mabone batho ba tsebo tsama hantle e ba se ba tsaba ho tsama busiwa. Hona le monne ke tlo bua le yena kwa no mona ke Themba banna hona le setopo se fumane maobane mme monne ke tlo bua le yena ke Themba mona o le CDFM. Themba ntate thuso Mtaung wa o dumedisa, dumela ntate. Monna e re ke re ke teng la o le boimanyana.
2: Eya ntate.
1: Ya Themba, ke utlwa ditaba tse ding kwano mona moshaneso mona ya tshwereng ka thata Thabang Morobane ore ausi a fumanweng maobane ke wa leloko. A ko hlalose ditaba Themba hle monna, ko re dula re tshwile ka nako tsohle.
2: Ke a leboha sebaka se o mfang sona ntate thuso. Ke kopa ho ilokilokisa hona mono moo. Itumeleng ke kang, ke kgaitsedi ya ka, ke a hlokahetseng ka di-17 tsa July. A hlokahala hona moo Captain Parker moo.
1: Oh, 17 July.
2: Di 17 July ntate thuso o thotso ka di 3 August.
1: Monna itumeleng jwale lona le tsebile jwang gore itumeleng ke yona o sa ile
2: ntate thuso ka di 17 e ne le birthday ya ka e bohloko taba eno gobane ke bile ne ntse re bua le yena itumeleng e le hoseng e le birthday ya ka a ntse a gogola gogola mtu wa ka gante yena o tlo tsamaya tsatsing leno a ba nyamelela e le late ya di 17 e ne le labohlano a nyamela go na le motho a nnana le ena mono monna ba le teng fatsa shopo mono ntse ba thusana go rekisa ya be le gore yena ausio o re fa story ore itumeleng o tswile a ntse a bua ka founu a ba tswa a re o bona motho ka ntle wa kgutla ya be le gore ko o nyamela wa gae gona ka di-18 ke gausi ena a re fa story gore itumeleng o nyametse a na le ena o nyametse a tshwere founu ya beloko ka letsatsi le tlhatlhamang e leng Saturday go fitlha basimane ba babedi gona mono gamaxe mono monna ba dula teng boitumeleng go fitlha babedi ba babedi ba rekisa founu ga ba rekisa founu ena ausi eno a ba re ga a bona founu a bula founu a thola senepe sa itumeleng ka gore ntheo batho ba ona santsa ba etseba mo Captain Parker go itumeleng o nyametse maobane mmena a ba re a yemang ganyane ke tlo lebatlela tšhelete a ba bitsa batho ba gaufinyane le yena a re ae bo go ntse ba tlo itumeleng founu e reka itumeleng ye mo e mong a ba pale ya hanghang a be se ntse o founela seponisa se gaufinyane a be le gore maponisa ba sa ba thola a iwane ye mo e mong o paleile o nyametse jalo ka di-17 tseno ntate thuso nna ke le kwakwa mo Free State ke tlile kwakwa moo ka di-19 ke ya Captain Parker ge le o batlana le itumeleng ge ne ge mmatla ge mmatla dimmasageng ge mmatla dipetlele ge sa tsebe gore o tlo mothola jwang kae kore go sa tsebagale go photse boitse tuo ge ntse ge le bua le batho bano ba re thusitseng ba mono hamax e ne le batho ba emeng le rona ka gotlhegotlhe ba le botlhoko jalo ka rona family ba re thusa ka gotlhegotlhe ntate thuso re batlile go fitlhelela di-3 tseo ka di-3 tseo go na le ntate a nna ya mosebetsing o bone setopo sena se le ka

0: a tlhoka go tsela mo ono di-bridging tsa gona mono phamona mo ono mo Captain Park.
1: Emamanyane fela re ema benkeleng tshwara mo fela Temba.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Temba ya ba ka di 3 ba le letsetsa gore ke mmona banna re satswa fumana stopo
0: nda betu fo ba re letse di tse ka gore ne tsentse re le patlo ne matla
1: eh
0: ntse ha di ambulance di fihla mo le go naga ba tsentse go tloa go tloa mo ha metsi o ya mo di bridge ke mo go motholang teng ha se go le ke 18 tse go ya mo no Baba santse ba go founela ba go tlo le tsheba go tsepo ke sene se tlhola hala mo.
1: Eh.
0: Ha re fika mo mo nda be thuso. Ka nnete go bona gore ke yena itumele le ha ba sa fa se ba hale. Ke motho a nna le mebala le hlakile fela. O nna fa le motho motho motho. Ke thola gore o tobe di tsho mo na ka ntle ka ntshipi. O se ye matswele. O se ye ka fa matswele, o se ye ka mahafing. Eh. Ke a tsoa ba ile go kopa tshwarelo ka o tshwaralo le tse di ma se yeng teng
1: eh o felle
0: ho ka thola ho ka nne eh re mo thola ho ka nne te ke yena bonta te ba sebetsa mo sebetsi wa bona itumeleng a ya mo tshwara re mo thote ka yena tsela e ntate thuso
1: o banna se hlo se skana kana banna se hlo se skana kana jwale enwa a tswereng a rekisa cellphone ya itumeleng ntse ba mokwaletse
0: ha re na bonnete ba go kwaletswana jwale ntate thuso motjeno go bane ora nna nke ke yana nan thusa a re thusa mono no protection ya Captain Park ke mo buitsa tsona ko rongwe ke re ba tla se ntse re ba tla kana ko eno no o itse o qetelle ke motho a le speaking go tswa ha a hlaisa taba o go tshwego ye nne hape ke kutile o ne tsa gore se re thuse ka camera ye sa ya mo mo itlile mmage ke ntse hona le di fene pela teng mo ba go ja tsa go ba ka ba go thusa ke yena ha nyana ba tlo tsaba go thusa go fikela hona jalo ha re tsoka re kwa ba reng ho rona ntse re le ka hore re buile bona hore re kopa hore le sebeta ba di camera tseo le ka thola le sedi ka camera tseo empa o fikela hona jalo ha ba tsoka ba re thusa ka camera tseo no ntse re ntse re ne re tsatsi le rona go itlala ba
1: ao itumeleng ao ao itumeleng ke ngwana wa qwaqwa ho kae
0: makwane ha ile bile ntate
1: hey Temba mna pp kore ke a utlwa hore utlule bohloko bona bona bona bona askis ngwana mme wa tseba modimo o motle kana go tso hlo ba ke bona le gonne o fumana sapolena la kaitse dia hao o ne a sebetsa ka mona ka kabo Kempton Park.
0: E ya nda le tshe ne le mo thai tshe ka ngona ge di sa ntota bo di heba le bo di table trauma o kwa mono e di thila ga hape a go ka ke yona mosebetsi wa yana o sebetsa.
1: A ha si ngwana ke gholwa.
0: O sia ngwana a na le le mo 40 le ntate wa ngwana nyana.
1: Ah emman Themba o rindwale.
0: Ka nne tinda di thusa.
1: wena o buile le yena ka birthday ya ha mono la bua aba re wena hela abuti o hole ko lakaletsa mahlono a thi o a qetela ho bua le yena ka tsatsi leo
0: ke qetetse ho bua le yena ka talona le tsatsi leo ka de thuso le la nna ke hola ka lona a thabile le seng a wa hola mohlani e ba sa
1: ngwana mme tsebeletso ena e kgolo ena ya lesedi FM fetisa matshediso lapeng moo ka gotlhegotlhe nenaneo lena nna jalo ka ke bua le wena ke re phephi ngwana mme karabo le tla e fumana gobane re a utlwa gore ba sepolesa ba tshwere ka thata ba tshwere ka thata gona jale e bane le pelo ganyane fela leshebe le utlwa gore na mosebetsing ona wa bona wa o tsomana le babolai bana e be ke mang ya tlang go tshwarwa e be ke efe tlaleo eo batlang go lefa yona askis phephi jale le se le lokisa go mmoloka
0: dadetiso re bua tsena o sa bolokuwe o bolokuwe ka di-22 tsa August
1: o ka di-22 o leile la mmeya
0: le
1: mpa fela jwale le emetse gore ba sepolesa ba lefe dikarabo tseo le di tlhokang
0: ke emetse yona ke yona ntho golo e setlhotlholong gore ba ka re thusa ore mono re a kopa ka le thuso ga ka ba titise letso gore ba re thuse ka gore ke re thwale baitse ba keke
1: e gore na ke bo mang ba entseng ke tswe mpi ena ke mang eno a bolaileng kgaitsedi ya gago
0: eyandadethuso
1: ke ngotse mona le mošhanetswe ke sebetsang le ena o ngotse mona gore sena ke setopo se fumanweng ka dikae ka mono ka Kempton Park mme abosi enwa o ne a theowa mane kwakwa ke mona o sa bile a bolokilwe le rona re tla nne re botse ga re bua le ba bagolo phephi ngwaneso askis yo icon ga ba qetile ke mo he wena mo mamedi ba le o rekisa fono ya gae ga ba qetile kore a bashimane ba nna ke tsebere ke nwe keng ha ke tsebe re kenwe keng yo a kore ke bapa le pina ya Linda ke mono wa pele se re fumane he mothe motle gore ausi e tumeleng o ne a theowa qwaqwa mme ba lelapa ba ile ba mmoloka ka di-22

0: ongamthanda umuntu ngiqala nokumbona elekhetho lapele ke mmona ka morata mothenwa ka moshwela wowo erona jwale re kopane le ngwanana kwano mona hemo yenga ole said FM ba re ni silbona ba teng kwano ba rekile nako tshebeletsong e kgolo ba rekile nako ke bana ba teng me ke tlo buisana le ngwanana mona fifi ke ne a tlang o re fa ditaba ke ne a tlang o tshola a re fe ditaba tse matla a re fe ditaba tsa bohlokwa jolo kha ba rekile kwano lenaneng lena motho motle ha o batla o etsa tšhelete jala tšhelete peo ya tšhelete ke tšhelete o ke ke wa ba le tšhelete o sa jale tšhelete clear for life o teng ngwanana fifi
1: sebate
0: ngwana mme re moyenga ha re fofe re tsamaye le ba renisa re tsamaye le bona ka jeno re utlwe rutlo rena ba pheile eng mme ba re tshwaretseng shapa ngwanana shapa ngwanana
1: Kibata kele mwen kibe tete, kite mwen mwen mwen ta wona, kile mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen ere ke tsekile bo he rona ba reni se le rona re ding ke le so ya le so di FM le tsatsa ka jelo la long le mata haholo le mamelwa ng ke di million e ka di million me ke tla ho wena ka se tsaiswa mo mamedi se mata haholo se tsaiswa se dumela hore o ka se tshepa le tsatsa ka jelo ke bua ka clean for life v2 yona ke tonic ya di mela tsama e mo dimo a tsebeng ka tsebo ya feso empa monate wa teng gore e ntlhafa ditso bakeng sa maemo a gona jwale tena ka maemo a godimo gagolo le polokego ebile e etseditso gagolo bakeng sa go thuetsa bophelo bo botlhe mo letsamaiso e ntle gagolo ya mmele wa gago le gona go ntsha tshila e teng ka romelo wa gago ke setlhaa sa tlabula sebaka mme re lokela gore mmele ya rona e phela gantle re lokela go ntsha tshila yotlhe e teng mmeleng gore tlhe re tsebo phela gantle bakeng sa setlhaa sena sa tlabula seo sense re kene ka garong sona
0: jwale Clear for life, V2, au here. Clear for life, V2. Oreketa iswa se mata, se entwe nsako pangwa, katsela eiketanga holo, kaditama tama, se iketanga. Ke utaba, haribuwe ditaba tsaruna. Hunani mumamidia batangu tseba wana vjalore na, clear for life ina, clear for life, V2 ina. Akai fumana kai. Akatsa maela kai hore iphumanele yona etsebo muthusa
1: Sebate ke le bua Clean for Life V2 ya fumaneha kwano Afrika Borwa ka bona ka Gauteng ding ha the re ala le tsoho ere ke se ke se mo mamedi mabenkele ote a re nang le ona ka hare ho Gauteng ka mane Ramis Land Station Mall Shop number 7 ka bona ka Lenasia re ya fumaneha ka hona ka mona ka Gauteng ha tsile ka mona ka Signet Terrace Shop number 12 ka hona ka Lenasia ka Gauteng Rinsegele ding rona baramis le ka mona ka Jabulani Mall Bolani Road ka mona ka Gauteng le teng re ntse re fumaneha ha re pele mo go tsabata re ntse re nka Gauta re ya ka ga le tsona rona re le bana ba haremis go ba ke bua tsena le ka mona ka Deep Kloof Square Evan Kayla Dr Deep Kloof Zone 3 ka mona ka Gauteng le teng rona baramis re ntse re le teng ba ke ntse re go fumane muriana ona o fumane tonikina ba ke sa fetola bophelo ba gago Ramis A2 ka bona ka Orange Farm Mall le teng o ntse o re fumana mme le nomoro tsa mogala ke tla fana ka tsona se batalela o tla fana ka tsona empa le ka bona ka Albertin City Mall shop number U156 go ya ho U158 ka Albertin re ntse re le teng rona a ba Ramis le ka mona ka Deepfield Mall kona R511 le ka mona ka First Avenue Deepfield Rinse related. Rennes Pumlani Mall, Kabona Kashleyville, Polifan Fontaine, Liken Kamono Sabata, Rinse relating, Relebarenis Riemes Mamedi, Baking Sauri and Ata Petrobu Kubahai. As I could watch in a hundred, I could go under the Bebe Kasalema Katang, Fishing Sena Sabula, Ubanizan, 20 years I saw Mutusa, Kahuabu, Hulu, Baholo Barula, High Salaman Sabate, Pile, 20 years. Ena e bile ba e tsepile ha ho luka dimela tsa teng ba keng sa re ba tla tlo di tsepola empa di le montsa ha jwale le pale no re ntse re le tswere empa re etse bo nnete ba hore jwale re matla fa tsaka tsela ya se jwale jwale le hona hore di tsota go la tsepola hore di be le polokego ka tsela e makatsa
0: clean for life.
1: Clean for life V2 tonic.
0: Momamidi, how about that, like Swasina? Clean for life V2. Fifi utarefa di nomoro. Mele na keta di bita di nomoro teo. Clean for life V2.
1: Sebata ke le bua re ke se ke tsema ba me di me ke mo hopotsa hore se se itse tsela ka se di swa ke mang ka pa mang ya ba tang hore a ka tshise ya maemong a hore bophelo ba hae bo se ba hale bo le betere la kwenye la ke hore le ho yona o ba no ha o qetsa ho hiwa fela o go tla ikutlwa hang o so le bobebe o go tla ikutlwa o le betere ha bolo ha ho ba e ba mo tshwere o lla ka mogathala o motho ya fokofokola mmeleng o motho ya dilang a tlalella ne ka mpeng moya o tshwere ka mpeng
0: Emma on a temo kefe mamedi di numero kitsena e really na kidi pite 011 830 2160 Kathleen for life V2 Jolo kasa chalusite wanana monaure yaluana luana lebohai blata yaluana luana le mani di pure money yaluana me ibile ujwezi itzor hau tlala ni mwona mpimuna ita usibilita nomore mwe hape
1: enwa kasubata likatula ya WhatsApp mwamedi wakola vore arifumane retware nomore kina 076 273 7682
0: Ereki na jolo kasibuhudi pop singa kaso di numero tsamahala 076 293 7682 ki WhatsApp yewa 076 293 7682 Nomore mwe hape ki 011. Letsa hona jwale, 830-2160. Wile wa achole na kwenye fitile mwere. Le baba tangu rekisa, baba tangu ikete za chelete, bakana bale tseta hona mwe. Peta nomoro kapotako.
1: Irekufe nomoro mwa meji potaka, irekufe na gina 011 830 2160. Ya WhatsApp liyo na ipi 076 293 7682.
0: Hako lewe mwanana hubani kana kwe safidi simpilu kitabikia mabengkele nketlina for life. Clean for life V2 iphumanele yona hle mothe motle mabengkelenga au fifi a ilenga o fa wona khotso.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mora wa ka ha fumane mosebetsi. Atjhe, ebile jwale letsatsi le leng le le leng dikgwebo ka mona di a kwalwa. Jwale ke tshepo efe e nka bang le yona ha ntho e nngwe le nngwe ntse e putama ka tsela e. Atjhe ka nnete, jwale ke batla hore toropo ya rona e re sebeletse bohle. Ke ka hona jwale dikgethong tsena tsa hona jwale tjena ke tlo voutelang Democratic Alliance.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana e o ka yang ho yona le mehopolo e o ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
0: Asimo hemo chemo tle tseba nomoro engwe ewa a fifi o feeling yona e ya WhatsApp ke ya WhatsApp oske wala bala hemo mamedi ho 0762937682 mono o etsa WhatsApp ke leboa ke WhatsApp mono ke leboa haholo ira le tsena he ke tekola telepalo e ratang haholo ba se ba le tembo nthabiseng ke ba bona ke bana ba kena dula mo bana ba ka nthabiseng a dula mono mo lo wena malindi lindi dula mfatse mono di ba paditsa lona di tsebe go kena me le sebetse le tsona semohe
6: Sana ke la mutima sa ho pitsela le patelo mbohle ba habile ka monaka surprise bill ho tla inusa ka ho rena ho ntse ho etsa la dife ya ke tsone kgolo ke a dikete tse tharo ma kgolo sepile le mashu ba mararo a metso robong ya monyaka natefelo

0: emeraro metsotsona jwa le pele go gorra ya bobedi.
1: O fumana tsengata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Ho bana reka ka bongata e be re fitisetsa dipoloko ho wena. Boloka extra di solonze jolo ka 1 kg ya Crystal Valley low fat yogurt ka $29.99 fela. Di 500 gram di fika pa di fitse pedi tsa spaghetti kapa macaroni tsa Right Brand ka R25. Le 2 liter ya Right Brand foam bath ka $39.99 fela. Di fumane ha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free State. Ho fihlela ka di 20 September 2026.
2: Ba postola bohle le memelo mokiting o moholo wa seopotso sa moprofeta Elia Molaponketseng, mothei wa tshebetso tsa semoya le seprofeto, ntate wa moya wa moprofeta PH Moloi, moprofeta Christina Nku le moprofeta Elia Ramipo. Mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng, e leng number 35 Martin Street, Hertogville, Malebogo, Free State Province, ka di 19 le di 20 September 2026. Ho mengwa mapostola bohle ka dikereke ka ho fapana, bohle ba tlang matsatsing le koptjwa ho itlela ka ditente bakeng sa bodulo. Bakeng sa dintlha ka botlalo, letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
3: Se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theo ajwale re le ba paradiseng ha ba o tswa etale le sedi FM ya Valiant ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mavupom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo ikhethang mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se
0: Bali. Monati, ho tla ba monati ba likwana o ske wa sala. Lona ba semba patetse, qetellang re tsamayeng. Ora ke bobedi. Tsietse mohaladi o re balla ditaba.

0: ba tla o hlaba principal la le ngwana e mong wa sekolo. Re kopa security se be teng sekolong, ke eng sekolo se o mophate? Bana hona jwale bana ba rona ba tshaba ho ya sekolong. Ke tswe mpe hakalo, kgotsong Botterville. Ye tsatsi ntho jwalo Botterville. Hey man, ke tla ke ke botse Thera man, kapa ke botse Mokgoje. Sekolong sa mophate, o re ne le eng, o re ne le Mantaha. Moshimane la kena sekolong a tshwere thipa. Hai man, Thera mpolelle mana, le so mpolelle taba ena le Mokgoje banna man. He? Ye tsaitse taba e? Mpolelle banna. Hona jwale le bue le nna hona jwale metswalle ya ka. Ha. Botterville. Bar ke mophate. Sekolo seng bar ke mophate. Ke a leboha ngwana so ke tla utlwa tla ke netefatse taba ena. Hei! Jwale motswalle wa ka o phomotse banna. Ha o ne ke tlabe ke motshwara hona jwale. Ha o ka redi. Ah, monna. Ai, monna ka redi monna atjhe. Wa thoba fela ka redi wa baleya fela ya ba buile. Ye mphiri monna ka redi o etsa jwang monna? Ye! Kabe se ke mo hlaba ka tsona taba tsena re ke fete ka moka Botterville. Wena wa are fata ba o se ke fete se tse motaung dumela UIF na le mosadi wa ka. Re tswile mosebetsing re kula. Jwale e etsa jwang UIF ntate? Ha le fumana UIF wena le mofumahadi. Ore ba le babedi ba tswile mosebetsing ba kula. Ntate Bolofo ko shebe he momamedi e motla wa le CD FM walla mo le mofumahadi wa hae a ko fumane ditaba tsa bona mona. Di nomoro ke tseno tsa di ID le nomoro tsa bona tsa mohala. Ke utaba ako di shebe hle monna ntate Bolofo. Eh ke a bona mona ba ngotsi. Ke a bona mona o ngolletse kwano mona ngwaneso wa ngola mona ko wena le mofumahadi taba ya gago. Tla e nka he ke fe ntate Bolofo gore a ka e popole a e shebe gore na go etsala jwang moo UIF eh? Ke nkile taba he ya bona se ntse ke fetisa gona jwale ke lo latlhela go ka kapa e kgolo ntate Bolofo. Metsotso le shome le metso robedi hantle ka morago gora ya bobedia. Ere pele ke a pineng a kenke mo mamedi a le mo nkwano he mo haleng a mo mamedi o moyeng a go le CD FM dumela khotso. Hello?
1: Hello ntate.
0: Dumela mme.
1: O phela hantle ntate.
0: Re a phela mme wena.
1: Ke phela hantle ke kopa go bua le ntate Thuso.
0: Ke yena a bua mme ke ntate Thuso. Hai.
1: Ntate Thuso. Ke bua ke le Lesotho qatha. Ntate ke kopa thuso, ke ne ke ntate wa ka o tlile di mining ka 2014. Jwale ha ke ka 2014, o tlile tjhelete ya hae ka 2021 ya sefuga, o tlile di mining ka tjhelete ya sefuga. Ile jwale ha sa tile ka tjhelete ya sefuba ha ke e fumane o hlokaetse ka 22 tsa July 19 2022 o hlokaetse ka 2022 ha ke fihla teba go kentse tsohle tse o neng o itse ke di etse ya ba jwale go ntse ke kgutle ka ya go ba tshiamiso bona ba re ha ba kgone go mo patala empa ha se nna ya tleineng ditaba tsa gae ke ena o tlhokagala a fa tleinne ebile ba se ba tshepisitse gore ba tlo mo patala.
0: Mme we ha re etse tjena rona le wena ha e le gore wa nkutlwa Lesotho moo o na le nomoro ya gae ya makholoskopo.
1: Ando
0: de que
1: no lo no me voy a dejar ya más cusco.
0: Que copa.

ke o lebohile tao ba mamedi kgotsong sibudi sa mehleng sa ditaba tsa dipapadi SABC ebile le molwanedi wa ditokelo tsa dibini Owen Ndlovu o fumanwe atimetse sena se netefaditswe ke ba lelapa la hae thapameng ena Ndlovu o kwetetswe nakong eo koloi ya hae e neng e nkuwa ka mahahapa katlehong Gauteng jwa Leputswa Botjhabela maobane bosiu a tswalata mohatsae kerekeng sepolesa se bolela gore o tlhasetswe ke banna ba bararo bao e mong wa bona a neng a tlhometse ka sethunya setopo sae se fumanwe ke baahi ba Thokoza Hoseng kajeno.

0: mosotho ke bohlaseng ba hao bana
1: ho jala fela mo bile bitso tso ke tsheletseng ka morao hore na ya boraro sentse re dumedisa jalo hore a tella FM drive a go le ba ona tsietse bo hala dikete wa tsotsa hora ya boraro tso di ba lenka etse ke bona ba ha isale thuso mo tawo fiti la tsa majal the sole provider ho jwala ke nako mme na nako ke a go nao ya lwana hore nyane ya botsilala ke buite kulo ka jeno hle mme ha ba tlo fetwa ke tso go tshwagetseng tsona na ka le bitso ke le mawela topi topi FM e feletse TLB
2: nete go re feletse TLB robedi fara metso ka bara hora ya boraro mamedi motlhe dumela ke la boraro ka jero gwedi mo tsala matsatsa le shoma le metso tseletseng gwedi ka botshaba lwetse o dumela tsala ke the bundle of joy tabo muko ne go wetla lo dumela tsaka tsola mo futhi le tsola moya re dumela re kenela pen la hao o tla rata lo fela re ka botshelela re tlo na tifisa kono eng hao ka ntorong ya hao ho hle mo ka tsoma metso le teng ke a bona ngwana so itswe ka ditse jana dumela hle mamedi tafelanga dipapa di re maila re motshepa ke mshengwe shabalala ke bongane shabalala tongana mavuso
3: ke le buile ha o lengwana mo ampitsa mona tikela bo wena topi topi mo mamadi wa lesedi ho hle mo mametseng le teng jolo ka sahlalo sitse ngwana mme ke ditse tafeleng ya dipapari ke ditswere dingata tsa re tla bua ka tsona ka jeno re tiana metse tsunye mashuma mararo ka mara hore ya boraro mashuma mararo ka mara hore ya bone le mashuma mararo ka mara hore ya bohlano le bitso la ka ke bongane tshabalala dumela
4: le nanelo ke la riatella afternoon drive show
5: na ke mo thata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boemombo o sa batleng o hlaiswa ho bona na mohlomo o mphuthe o di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di a live na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo hore camera ya rola kereke e tala o ruba tla o hlaka kapa o batla o hlaya ba tlhikire
6: o so hla o bona le ntho le timona mono o so wa le bakai ho ena ntsaga ba re 8 re se ha se ho sha mosebetsi re se ho sha ba re mona jona o tshwana ntse sa ikitse
5: o thabo ke ba ba ke Tenho um muito bom. Puxa, vou ter que
6: ir. Mas olha!
5: Wa makalo so so mo ngati ha bua ka wena ha o alegelegele a bua fela ta le botlhabo ba itse ba ha o inkelishwe

0: ngaphakathi ye umajonsela ke lomfimana
1: sawona bakumajonsela
0: zethu zingabambili zibe siphuma konina
2: washasabonga baba
1: washa wena sabo sabonga baba umajonsela sibonga impela sawona dumela Hela. Khuluma nguzwe lapho, khuluma nguzwe.
3: Ukuyona thawo,
1: Buhle. Mamela siyalibona.
2: Usemsakazweni sawubona.
1: Hela
4: salibona bathu bakhaya.
1: Eh baba, kuhlephile refithi. Usemsakazweni sawubona. Dume. Eh baba, dume.
2: Kudenda telegane. Ah, bathu mamdimo.
1: Khathileza jwana.
2: Sawubona.
4: Sawubona
2: phela baba.
4: Ubona uzuphindile.
1: Ay siphilile, sikhuluma no baba bani.
2: Ay siwathi sawubona mama.
1: Uri munna umzulupina nge.
2: Tethela kimi.
1: Awungwane su tethela kimi. Lebo. Dumela sawubona. Hello.
5: Hello.
1: Ninjani baba?
5: Oh, siyaphila uza.
1: Siyaphila baba, sikhuluma no babani kuphi?
5: Ah, ukhuluma no Ngolo khona kwaBlumfontein.
1: Hayi Blumfontein baba Ngolo.
5: Eh, siyakhona kumzansi.
1: Siyabonga bhuti wami sibongile.
5: Siyabonga kakhulu.
1: Nakha.
2: Hello.
1: Nakha. Usemthangazweni sawubona? Hello.
5: Sawubona baba ninjani?
1: Siyaphila
2: baba.
5: Siyaphila ma.
1: Sikhuluma no babani kuphi?
5: Ukhuluma bani noba umaji ya la eBloemfontein ba.
1: Baba umaji ya rale bo siyabonga.
5: Nokuya.
1: Wabo umaji ya. Erwanesu sa. Ngwanesu sa ngani?
2: Tedela gimi ngwanesu.
6: Tedela gimi. Ngwanesu tedela gimi.
1: Anga mona mo sotho ra mkhetsa kwa Zulu Natal ra ka bana ba kwa Zulu Natal ra ba tshela sotho ba ke ba Bloemfontein.
2: Tate.
1: La sa bona dume.
2: Sawubona.
1: Dume.
5: Sabo mukwenu sawubona eDenel welcome.
1: Hayi la isinya ntwentle ba mamedi wa rona.
2: Hawona ndongo phela mjanga akiletsi.
1: Ke ke batlolele phela re kereng. Ba ke ba re tlolele re thale ka rona Natal. Ba ke ba re tlolele re thale ka rona
2: KwaZulu.
1: Ke kwa nakhle kwa kete.
2: Kwa kete re thaba isena.
1: Ba ke tsona hle msinga phakathi. Sawubona.
7: Andingugebani ndingumashiyane ndingumvuleni umsindi mazingene naphakathi eNatali sanibonane emzakazweni.
1: Sawubona. Sawubona emzakazweni. Dumela.
5: Baba wam.
1: Baba uyaphila?
5: Ayaphila tata.
1: Asiphilile baba ari tata.
5: Ayaphila umshengu apha ezasolo mahlatje
1: umshengu. Ta ke umshengu
2: akukho ari tata. Ichaka tata phela.
1: Tata yayini?
2: Ichapa.
1: Tata yayini?
2: Yayini hle.
8: Ibangu nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mamedi taba bohlokwa ke nama. Ke laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena. O na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 13.9 million. Ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho laboraro lona lena mantsibuwa ka hore ya borobong ho SABC 2. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata. Menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hopola, dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Mme dibapale ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa semolao ke Sizekhaya.

0: Ana marawengenski ngale re jesamnati re jesamnati stress stress ja tjetjelakini ngwaneso man o tjetjelakini ay awengoski
1: Thabo Lebo la kena ka sifutho yo tjo tjo tjo hey monati radio le seri FM ke molelwa tshwana matjogobela ka katlego ke pupuletswe ke mo botsa bosiu lolo ka bosiu bana ka tlo ka bosiu wena we ho ka imelwa hle bathung wena we bathung a ehle ke penya lolo ka ntse sa itsebe ka pere ya lena
2: penya penya
3: Mas mama be dilemme tsi super fera be tsi fera le tsi ho ra ya boraro mama le mo tlhabela tsa a re kere ka di tshepe LR tsa male e khuthuza ba re natala ke la tsa ke ra ba re ba nna re jotseng se finise o ke mang re batla pine ke di tshepe LR tshepe le ride o tsa male khuthuza natala o sa sa u tlhana tsone ke makhazi o tsa male e mimi le prince benza ba re tsiana marena ko boya tshutjo ne
4: Africa bo rabile le mosadi e botlhoko a holo bakela ha o phisano ena.
3: Tlo ska ba fetho he. A re khutla fela kwa re tlo buisana le Dumiso le metsotso le shoma le metsebe hlano pele o ra ya bone. Re ke re utlo rena e be ke ntho di fetse bantse mba di hlopha, ke di phisano di fetse bantse mba di tshwara. Kano ka di mathi kwa Africa bo rwa. Le taba ya poloke. Ai ai ai ai. No re se re le teng. La ga dula le bona bana bana rush hour. Ana ke ntho le makema.
4: DJ Slick
3: Le Mish
4: Le Smash Beats
3: Smash Beats
4: Yes
3: Ntsepe
4: Ntsepe

0: till I get my money right. What we get Russia hour with some money looting over pounds, Java cash, Spanish vest, Baron Tepe. Well, let's say the FM. Get up, got the papa, the bongs.
1: The papa, the Horiatella, Libongani Chabalala.
2: Ke lebile a holo bana beso mamedi wa tsebeletswa le sedi ke tsa pele etsa dipapadi kwa no re a thella ka January di qale ka tsa papadi ya rugby so passa Springboks sisa se fihlile mane Australia ka morao hapa le toto la dipapadi tse matla tse nnetse o le dibapetseng gahlano le tsopa sa New Zealand me ha jwale sisa se tsipamisa maikutlo papadi nge o se tloe bapala gahlano le the Wallabies be kenye tlanga la mashumo a mabedi ana na metsupileng hona go dingena ya Lwetse Stadium sa Optus hona teng a Perth mo go tlisiwa the Boke Rasi Erasmus o tseba hantle hore tlhopha sa Australia se tlo ba fa phepetso e fapaneng ebile ke ka go a hateletseng ntlha ya gore tlhopha sa gae se lokela go phomola ka go lekaneng pele se qalelela ka boikwetliso la bohlalong lena leo re yang go lona o re papadi ena e bohlokwa bona ba haesale boitukisetsong ba bona bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e tlo bapalelwa gona mo naheng ya Australia selemong se tlang mo ebileng ba tlo bapalela papadi ya bona ya tse ding tsa megatlhelo tse ba tlo di bapala gona tlhodisano ya mohopo wa lefatshe gahlano le sehlopha sa Romania hona mo Perth mo ba lo thulana le sehlopha sa Australia ding beginning tang ho tsa papadi ya netball ho setse matsatsi a mmalwa fela pele o thagoa dipapadi tsa Africa Netball Cup e kasetana le tsa go phunyeletsa tsa kwano Africa bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e tlo tshwarelwa mane Sydney selemong se tlang dipapadi tseo hemamedi di tlo thagoa ka la 19 kgweding ena ya Lwetse di fihlipheletsong ka la 20 ya la metso seletseng gona kgweding ena mme di tlo bapallwa mane Moi International Sports Center Kasarani naheng ya Kenya go tlo bapalwa dipapadi mokgatlhelong wa banna le wa basadi ka bobedi mo dihlopha di tlo tseka bompudi ba Afrika e ka setana le o phunyeletsa bakeng sa tlhodisano e kgolo ya mohopo wa lefatshe ya selemong se tlang basading a re sheba go Phuluwane go na le sehlopha sa Afrika Borwa sa naga ya Zimbabwe sa naga ya Namibia sa naga ya Botswana le sa naga ya Tanzania athe go Pool 2 go na le sehlopha sa naga ya Uganda sa naga ya Malawi sa naga ya Zambia le se amoetseng baeti sa naga ya Kenya lalo jalo sa Afrika Borwa le sa naga ya Uganda basadi mona di se dintse di phunyeleditse mo re tlo bona ga dihlopha tse ding tse pedi di tseka maemo a tsona tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe tseo e leng gore di tswa kwano kontinenteng ya Afrika segeo se seng se setse ke sa dihlopha tse pedi fela ka ga sa Afrika Borwa le sa Uganda di se dintse di phunyeleditse bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ya selemong se tlang mannaheng ya Australia tlhodisanong ya banna teng tlhopha sa Afrika Borwa sa Kenya sa Uganda sa Malawi le sa Eswatini di tlo nkana pele huwa mokgatlhelong wa di-playoffs ebe ka mora moo go qalelela mokgatlhelo wa league ha re di kwala ka tsa papadi ya bolo mafelong ana a beke setlhopha sa Mamelodi Sundowns se tlo bapala papadi e kgologadi ya FIFA Intercontinental Cup Final ka mana ka Loftus mme mokapteni wa setlhopha Ronan Williams o lebeleletse papadi e maatla mme o lebeleletse go setlhopha se o batla go thulana le sona se e leng bompodi ba mane Asia e leng Al Ahly ebe se maatla golo se tlhaselang ka maatlana ga e sale ebile ba malala a laotse jalo ka setlhopha go emelana le ditlhaselo tsa setlhopha seo Masandawana bao e leng gore ga o sheba loko ya Betway ga jwale ba maemong a pele re a tseba ba phunyeleditse bakeng sa golo bapala wa magaolagang a tlhodisano ya MTN 8 ba shebile gore he ba tle ba qale setlhakano to odimo ka o hapa mogopona o mogolo mo ba tlo thulana jwalo le setlhopha se ileng sa sebetsa gantle ya golo mane leaking ya Saudi Arabia mme ga se setlhophanyana fela sena ka ga se na le dibapadi tse nna le bokgoni bone ba e sale tse e leng gore di ile tsa nna tsa teboka tlhodisanong tse golo tse e kenyeletsang ya mogopo wa lefatshe ke bua ka dibapadi tse kang Ivan Toney, Edward Mendy, Mary Demiral, Roger Ibanez, le dibapadi tse kang Francisco Trincao. Jwale se dibapadi nyana fela tsena ke dibapadi tse matla dihlopheng tsa dinaga tsa tsona tse e leng gore di tlo bapala le sehlopha sa Masandawana. Mme sethibathibane ebile le mokapteni wa sehlopha o re o tseba gantle gore papadi eno e keke ya ba bonolo. Empa ke papadi e ba thabetseng gore ba lo e bapala le o bontsha magabadi a bona jwalo ka sehlopha sa Masandawana boemong ba matšhaba. Tlhopha tsena tse pedi ga di phunyeletsa tsena. holo bapala tlhubisanong eo jwalo ka se style la se otla ho magaola khang ka mara o re tshopa sa masandawana re a tsiba sa maemong a pele kwa no Afrika ka mara o hapa jwalo CAF Champions League ati se tshopa se leng hore ba tlo bapala le sona ke se matla holo sa Al Ahly sa mane Saudi Arabia se leng sa hapa AFC Champions League sa ba sa itseka le ho lwana ntwe ne ha sale mane ha se ne se tseka holo bapala papading ya magaola khang ha se ne se hlola sa Auckland FC se tswa mane ho the Oceania Championship mehe re tla bona rona be papadi ena e tla ba e jwang ebe e tla ba e bonolo kapa e tla ba e thata o lokae bakeng sa dihlopha ka bobedi jwalo ka ha e le dihlopha tse leng hore ke bompudi dikontinenteng tse leng hore di tswa ho tsona ke papadi e matla e tla bapalwa he mafelongana beke ka mona ka Loftus mme re tla ne go fenya ntlha tsa yona ha letsatsi le ntse le atamela mafelo beke a ntse atamela jwalo dibile akalo tseo ke neng go tshwaretse tsona e ne le tsa pele tsa dipapadi o se fetuke tsa bobedi dimetsotsonye mashoma mararo ka mara hora ya boraro ya bone ha jwale le boliti bo se batswela pele ka reatela e kutlwele tala ka mafulufulu a monate man
3: hi bile ke se bona letsa kwa lo WhatsApp ong ke tumani
2: hey.
3: O re si silalele la emsinga ile city
2: mm wa hopola hona le mthakwana ke le ngatla ho Black Excellence are o holetse KZN hona le sibaka mo hona le basuthu
0: wa bodybuilder
3: yes
2: eh ke tsiba bile basuthu ba ka mona ke gola ba thabile ha mme
3: o doctor yani ya UJ
2: eh o na tswa ka mona ka UJ na ke taba tsentle tsene
3: le ho ja fela ga ukwana le ba mamedi ba gona ba o khisisa go
2: re ha fela ke nana se le tloetsa ke tsala
0: mesai
2: ai tsala mesai
0: no shapu
2: ke tsala fela
0: isha
3: shapu bong
0: ya bo
1: re tsala ka sepitipi
0: ai ech momedi a hakule bo holo bong se mo holo na team la re kena jalo ka Atin when southbound ka mro fela ho flying saucer interchange hona mothinyong o moamedi etsa bale te ba hore o lekole ka mona ka lepheong le letona la mmila malekwetswe ga nna kelo hloko ka bakala hore hona le koloi e emeng ka hare ho mmila ka mo N1 northbound pelo fitla jalo golden highway le pelo letona la mmila le teng le kwetswe ka mo moamedi na le lori e emeng gegenene ka hare ho mmila ka mane ka N1 northbound ka mothinyong ona wa Albertina Sisulu Road out in form mele medi kwetse ka moe bahareng ka bakala lorie la hlendi nthwana nthwana fatshe ka mojo le bango sebedisa mbile o momedi khanna ka kelo hloko hle haole ka mo ke ne go tsoretsa kana hona jwale kana hora tela traffic ba nolo tsedi bona ga sa di bona ga tsaga ke tibus underscore makone at limo wala 1x hashtag ratela traffic
1: Union Berlin's bright start gives them the lead
4: a Bundesliga ihutile le bampudi ba lokile bakeng sa ukhutla ka lebaleng Bayern Munich e fatela na makwatsi le Union Berlin ka la go shona bosiu na ibe Bayern e ka ba ka mo ferefere ha ba palla hai ka ba Union Berlin e ka ma ka tabatu
1: oh when five are looking for a moment of individual brilliance
4: ibe lalibilo chiseho le papadi ya maemo alfati Bayern Munich isa na odimo le tlase le Union Berlin ka wa tlo wa SABC Sport ka la ba shona le na la le shomela metsorobedi lwetse ho tswa ka hora borobedi mantsibuya
1: dead ball situations come to the fore
4: se ke wa fitwa ke motsotswana o monlo mong wa papadi ena e ba le boiphihlelo ba Bundesliga o SABC Sport
5: Kajeno le Master V rena le karabo ya ratang di podcast tsa YouTube le di how to tutorials
6: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
7: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona
6: Master ke fumana ho kae dile ena
7: e fumane ha fela ho VodaPay app jwale Tswe la pele o ba bontse hore o tshweretsetswa mpili.
6: Ke tla etsa jwalo.
7: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
8: Seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
9: re le ba paralyzing
8: hey ba utlwa etale le Seli FM ya Valiant ditifello tsa how DM jwa ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke tekeke ifihile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle sweet a neile letsatsing la mo go ithuta ka botshaba bo ithethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa ile bala bophelo bohle ba hao ya se hlekehlekeng se dumeng sa ba e tlore ha o re papa tlabe re le boema fofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le makatsang mmogo le lesedi FM bakeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087 292 7668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e makatsang e se o emetse hashtag

0: I think lerato la ka la ngona le hletswile nako nyana tsebe tsa sekolong ha ke thola menyetla ya gore ke wa le fela maqhepenyana mabedi a mara go sekolong ke bua ka community to the tsalang community
1: me jolo ka ha o tshogile lerato la ha la bongodi le qadile mono hona le motho ya ka o thusang hore o bo re mona ke dutse ke dutse hona le teacher le ngore ba pala ka rolo itse
2: pele
1: ngwana le motswa di nakongwe ka ba yena go tlhaletsa ngwana go ntho e etsang ke ntwentle ebe wena ke mang motho a ileng a re o etsa ntwentle tswela pele ka yona
0: sho da de ke le stout a ke batle bua ba ka ntho le bona ho nna ihle ke ntwe ke phela de ke le stout a ke batle bua ma ka di buka de ke rata ba re hai de re 3 o'clock no tla thola se ke ba petse kae kae ke butsibetse kae kae ke ba pala ka mataere ke gona le teacher e bitswa Mrs. Fori le Mrs. Ross. Mrs. Ross ne le teacher gona ya Afrikaans. Ba fela ona bona go ke hloile Afrikaans. And ona rata botsa o e hloetse tena ka ba no e pasa hantle. Ke re ha ke a hloa le lebi ke hloile history ya teng. Ya hore bonga puo ena o ntse mona tulo le sebaka sa South Africa. Abare okay, o tla mpha dibuka tse ding tse buang ka di yona nthwena e ntlhophang yaba ke a qala go bala jalo sekolong mpa fela he ke kgutlhele o tate wa kanyanyana tate wa kanya le motho wa dibuka golo le o na nthuta dibuka tsa politiki ke santsa le ke le bonyanyana ke go na le nakwane ke a tshepa ke na le lemo tse 13 kapo 14 a mpha buka ya Idi Amin e ne le presidente wa Uganda nagana o le bonyanyana lwa lobala buka e tenya ga kalokolo ya politiki ke bala ka bo Thomas Sankara ke sale bonyanyana ona hlola ona na ho rona le na kwa na ba tsa ntho tsa mo mapano sa le masolo ne ka tlatsa malena go lo bona go betsa eng ebe hape sekolong ho ba le teacher e di bitswa Mr. Erasmus. Mr. Erasmus o na rata di ntho tsa activism ha holo ke ana motho a lang ruta ka Steve Biko na hana le buru le ruta ka Steve Biko
2: sure
0: ke ana na ndula he fatse a bontsa hore di thotse ding la ha ba kidikile ka pelo hona le tsetse tse pelo tseno no ebe le ena he o satla dula le nna a phana go hore a hlalosetse hantle as much as re South Africa ke rainbow nation di tona thotse di kidnet hona le batho bana le pelo tse ene ba tichego ana le magago ka nnete bona ba lantsietsa di dithuto go hane ke hloka bo thuso sekolong ne ba thusa haholo le ka bodijo o ka thola go boarding school na ko ha ona pocket money o manana ha ona di tlhokotsa house tsa sesadi le ba ne thotse no le ka di sports ne ba thusa haholo mpa fela thela thusa ha ga bona ha ka ofela ene le kutlwisiso ene le batho ba na le boikokobetsa haholo ba rata basadi barata bana ba bala jole ha no mo jwetsa o e ke a sokola la ba se subject ya hae o na tletsa ka bogodi ka ofela hore a o tsietse aba o batlele bo di exam paper a dule le wena a o bodisa hore na o ka etsa ba jole ke yona ba teacher a holo ke yona ala thusa kana ko eno no hana ke le high school le primary Mr. Erasmus in any war large school Glenavy which is mad Glenavy pela western area then high school in any Mrs. Fori le Miss Ross
1: ke mona he wa phethela grade 12 ha o qeta grade 12 o ile wa ya kae bakeng la thuto e phahameng
0: be ke le molahle le kilili ru le ke le molahle ha tsina ka nete ha ke a thola opportunity eno ya hore hang hang ha ke tswa sekolo ke be ke ya university ha yo nona le mathata a mangata ka nete ke la ka baleya ho bua nete fela e le hore ke baleiswa ko hore hei tsone se tsala la penya se le bohloko a holo mme wa kona sa kula sa la mosesana fedile le yona tena GBV ntse le matla ho latelana ko eno a kulang ka teng ka ja direct ka baleya ka bona hore atshe bophelo ke strata ke yona e lang kenya ditshwedi mathate bua nnete ka nto tloa western area ka trene ka nako eno no ke fihlelela park station ke lo dula le bokgotsi wa ka Braamfontein ntho ya hore bana ba seke ba le tshetso hae e bohloko ka bane next time motho e ka re nka bua le ena ka mathata ano a nka aparela ka gobane ga ntse re bua ka yona matric nna ke la ka hlelela ke koduwa ke santsane ke le matric ka bo June July ya teng ke la ka beto ke le tlapunya Bloemfontein le bagotsi ka nete thotsa ka di botlhoko se papa ke la ka hlaela ke kodiogile o thebitswa Winter School Bloemfontein re tloa vepena ga ka di taxi re ya Winter School re na hana ho ha re fihla bona no re tla fihla re thola maele ya o university grade ha o ka ta matric ya ke ka nete bagotsi bona bana ba ha re poleke bitswang Whispers batho bana ba dula Bloemfontein ba itse ba Whispers ka 2006-2005 o rona le poleke e bitswang Whispers di re tsatsi le edule le la bohlano re fihlela mo no no re le banyanyane re sa tsebe letho go na ntho tse tsa ditlapo di sebetsa ba ho etsalang teng so ya fela o naana go tla bona Mandosa ka potlana le bo Mathosa ka pona bona batho ba tsebang o latela bino a kere o monyanyana ka nnete la ga re fihla bono kana ko enono ya bosibu ne re tshwere tšhelete nyanyana fela gore re ka reka bo stomo thotse nyanyana ona tsena batho ba nwa di thotse turang tse makatsana mpa fela ya re bo ke la ka ga nwa re le banyanyana hetse re shera majolanyana a nono wa fihlela nako go se kere ke kopa o ya ntla de ha kere ke kopa o ya ntla de go na le bosadi ala latela a da tsa sebetsa gona putulong le sebaka sona se dule ka lo ba lady nyana aba ausi ho dale toilet ga u isa ho yona ho di bomane mona ho tletse ene ke a bona ho ka ne thabo tshwara ya monate ke tsa mali ena a kisa ka ho di buka bolo ha ke fihla ka ho di bo a bontsa fela thenya tshe ka reng di ka more ke di cubicles nyana tse ka reng di ka more nyana ke kena ka bona ga kena ke ya ka toilet nyana teng mo rona le tshe ka reng couch le di fridge ka bo no body bath fridge ke bo je tsa qeta ho ithusa bo di bo metso ga gone so e ka re se ke gathetse ha ke se ikutlwa monate a go hona a ke na le ntwe ka o nea yona ke re ha ke batle ka nnete ho itlotlolla ka bana ke qala le ona ba le ka ha ke batle ho sobisa bagotsi ba ka ha o ka nthusa ka nnete a tswe motsotswane a gutle a tlo mpha dipilisi tse pedi ha mpha dipilisi tse di pedi ke di nwe ebile o mpha le khukhu ya galasa ho pola ha o ntsona le khukhu ke ka ga botlola galasa a nnea yona ke enwa a ka nnete ne ke sa tsebe go ke ntse phoso le hodimo enono ka tswa ka mono se ntse ke bona ha ke sa kgona go tsamaya ha monate ha o sa ha ke sa ikutlwa ha ke sana ke slatela hlelwa ke stepe ye ke lahlelwa ke stepe ke lahlelwa ke speech bile ha o sa kgona go sebetsa ka bogotla mo sebetsa ka teng ke dula couching eno le ka mono no ke bo kire ga bo vetsa ga tshono de le yona ha se yona ba ga a tshone ta etle ke e tla luka manyanyane ta luka tshona ke jwala ha o dule dipilisi jwala di a lwantsha a do tso ha khutla hapo khutla le banna ba babedi ke ba shebile mpa fela tse ke tsena ha ne tshona go kiritse studio ba la ke go nopa ha ke re ke a bua ke a utla le le tswa le satso ha monate le lebise le tletse ka hano ke bona go tsa bua le bona hona le ntshe ka re tse ba e sekisa bona ba e bua ba bua a tshi a tswe ka dite ha ba ha tswa ke utle ka gona tla na bonyako hey ke re heleke ke bona ka re bona ke tlo hlala ke madimabe bo tate bana ba fihle ke ba tshwere tsona di whiskey bo glass tsena na tse ba bua ba bua tshwenya hore o kila bona batho ha ba boostana hore e ya ka sheko tlo ba mona digital le jena hey a se bo tata ba no kanete ba ketsa hampi ya ba ke ha se ke bito
2: o no le mo dikae check ai
0: bontso ke ketsa metric 18 eh
2: 18
0: eh ke bo 18 metric kanete ba setsa la valo ba etsa ba setsa ile hey ale so bo no no na le thoro ke dislocate le shoulder ke tumele le mele tletse ka hano le lona se ke na le best ear drum achi ba etsa thole ba etsa batswa ba lata ba ba busi ba bo sofele ba lata ba ba le bona ba iphita ka magetlo wa fihlana kwa ne social club ene sentse tlokola maybe ke bo 2 bo 3 ba ke ba hula ba lahlela bo di TPC kante ba khotse ba ka ntse ba letse ba mpatla kana go ile kante ba mpatla ba fumana seluvalo ya ba bantsa bonudu bankisa flete ke dire rentile ona mo Bloemfontein ei
2: yo
0: ach ha ke tsebe le go potswa ho le ngwana se ke bona se kikela ka nkana mpa fela ke a utla ke a tshepo go arabile bo le bo
1: Momedi ke re rutse le Jackie Phamotse ho ratela afternoon drive me he o tautwa pale ha e ka mora fela ho dipapadi le bongane shebala
2: ar ke ready papadi re hule mo
3: atsa dipapadi ho ratela le bongane shebala
4: ke le buile a holo bana beso mamedi wa tsebeletso ya lesedi ha re dikale ka tsa papadi ya netball ho setse matsatsi a mmalwa pele o thagoa dipapadi tsa Africa Netball Cup ka tsana le tsa ho phunyeletsa tsa kwano Africa bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e tlo tshwarelwa mane Sydney selemong se tlang. Dipapadi tseo di tlo thagoa ka la 19 kgweding ena ya Lwetse di fifipheletsong ka la 26 gona kgweding ena, mme di tlo bapallwa mane mo International Sports Center Kasarani naheng ya Kenya. Ho tlo bapalwa dipapadi mokgahlelong wa banna le wa basadi ka bobedi. Mona moo dihlopha di tlo tseka bompudi ba Afrika e ka sitana le ho phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe. Basading ho phulwana hona le dihlopha tse kang sa Afrika Borwa, sa Zimbabwe, sa Namibia, sa Botswana le sa Tanzania. Ho pool 2 hona le hlopha sa Uganda, sa Malawi, sa Zambia le sa Mozambique sa naha ya Kenya. Nalojalo sa Afrika Borwa ba sa dimona le sa Uganda di se dintse di phunyeleditse, mme seo se hlalosa hore ho setse segeo sa dihlopha tse pedi fela tse sokang di phunyeletsa mane tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe tse tswang kwano kontinenteng ya Afrika. Tlhodisanong ya banna teng re sheba ho na le hlopha sa Afrika Borwa, sa Kenya, sa Uganda le sa Malawi e ka setana le sa Eswatini, mme tsona di tla kolokotshana pele ho uwa mokgahlelong wa di-playoffs e be ka mora moo mokgahlelo wa leagi wa qala. Ha re tswa tseno re kena ho tsa papadi ya bolo ho bonala sehlopha sa Polokwane City se sena ngongoreho e kalo ka ho tloha hwa Thabang Matuludi ya seng a bapalla sehlopha sa Mamelodi Sundowns, mme mokwetlisi Bayano Moloto o re ba na le dibapadi tse ding tse mmalwa tse ntseng di hola. Sehlopha sa Rise and Shine e sa le se itukisetsa ho tloha ha Matuludi eo re tsebang hore o boetse ke sebapadi sa Bafana Bafana jwalo ka ha re ile ra bona se sebedisa sebapadi se seng hona mo Matuludi ya bapalang teng e leng Surprise Mantosi haholo papisong le sebapadi sena se seng se tlule sehlopheng sa bona ho tloha mathwasong a sehla sena. Mokwetlisi o re ba entse seo e le ho lokisa a mang a mathata ao ba neng ba e na le ona morao mane hore ba ipee ka botleng jwalo ka ha leagi ya Betway e sa tswa qala. Re bone ha sehlopha se boela se matlafatsa dintho mekwallo mane ka ho kgutliswa ha sethibathibane Oscarine Masuluke ho tswa hlopheng sa Stellies. Ha ke re shebe he hore na be sehlopha sena lokong ha jwale se eme jwang, mme papadi ya sona e latelang se tla thulana le sehlopha sefeng. Re fumana hore ka Moqebelo ona o re yang hona ba tla bapala jwalo le sehlopha sa AmaZulu, mme re bone mafelong a fetileng a beke ba bapala le sehlopha sa AmaKhosi ka Moqebelo ka 1-1 e le ha e le hore ba ile ba lekanya dintlha ka mora hore sehlopha sa Kaizer Chiefs se hlabe ntlha pele. Jalo ha bonala hore ho na le se itseng se kareng se ya loka se balekang ho se etsa mono sehlopheng sa Polokwane City. Jalo ka ha e le hore ha o sheba loko ha jwale ba maemong a borobedi ka mora dipapadi tse tsheletseng ba na le dintlha tse supileng, mme seo ba shebileng ho se etsa jwalo fela ka dihlopha tse mona ho Betway ke hore ba sebetse hantle beterinyana papisong le ka moo ba sebeditseng ka teng sehleng se fetileng. Ha re dikwala ka tsa papadi ya cricket ho na le sebapadi mona sentseng se hola ke le kejakejane se tlang se tlile mo mamedi, mme haufinyana le bitso la hae e tla ba le bitswang kgafetsa hlopheng sa naha sa the Proteas banneng mona. Sebapadi sena ke JJ Basson mafelong a fetileng a beke ba petse ka bokgabane bona ba e sale tlhodisanong ya first class series e neng e bitswa CSA 4-day series mo a ileng a gela hantle haholo sehlopheng seo a se bapallang sa DP World Lions abadi ya diwikete tse 10 kaofela ha sehlopha seo se ne se bapala le sa Boland ka kwano ka Johannesburg, mme tse supileng tsa diwikete tse wa di dileng o di dile inningsing ya pele. Ha bua ka mora papadi Basson le yena o romaketse ka moo a bapetseng ka teng, mme o re o sebeditse hantle haholo wa dumela, empa o re sena se wa se entseng se tla mo thusa ntlheng ya boitshepo ho tloha ha jwale ho ya pele ho kenella le dipapading tse latelang bakeng sa sehla sena. Munena he e wile murutwana wa sehlopha sa bo leshume wa moetsore o ne ana le letswalo pele papadi thagoa empa ya re ha se a perige race ya sehlopha sa Lions ya ba letswalo le ya kokobela a utlusisa hantle re jalo sa le boemo bo phaming e bile bo fapaneng no tla lokela hore a sebetse hantle a holo ha re sheba o ntse a tata iswa ke mo kotlisi wa sehlopha ya sebetsanang a holo le dipapadi tse a gelang eleng Alan Donald ya wa kileng a papala sehlopha sa Proteas na go nye fitileng me Donald ha hlalosa o re ke sebapadi se hlohlwa bona ba hesale mme a ka mo bapisa hantle fela le sebapadi se hlohlwa sa hlopa sa Proteas ha jwale e leng Kagiso Rabada o se kwale lebala le bitso lena mamamedi e tla ba le bitso le matla haholo papading ya cricket le tla tswela hlopa sana ha molemo ke JJ Bason ha jwale o hlopeng sa DP World Lions re tla bona sebetso ya hae re tla beya leihlo tlhusano yena ya first class series di bile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa bobedi tsa dipapadi tse ding hape ke tsa o tletela di so fete di mane metsotsong mashuma mararo kamara hora ya bohlano bana ba isukitseo
1: agule ba holo bongs mo be di setse re kena bebileng kwano he re thagola ka N1 southbound pele fetsa jolo flying saucer interchange hona le kolo yene nyeme ka ro mila to sitse jolo se phala mona tsana se pitipiti N12 bound ka kiloli se ke mane ga le phelo le tshadi la mila o kwetse ka mohemo mo di ganaga ke lo hloko na le kolo ye beng gegenene ka ha ro mila N1 southbound ka motinyo nwana wa flying saucer bona la haona le kolo entseng e me ka hare ho mile be ke nae leng hore se itlositswe ha jolo mo re kopetswa go loka se se tlositswe ha jale kolo yeno e neng e me ka hare ho mile ke ne go tshwaretsa ha kana hore nyana kwa noratela traffic e bana ba tso di bona ga se di bona ga tshwara get tibos _ mokone @limaola1x #ratelatraffic
3: nako nyana ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e gaba e balelise di fm ke molelwa.

0: quero ir ver aqui. Here we go!
1: Go tla ba joang Old Grace.
2: Ha ke batlo bona ntshwe tsa la Bloemfontein.
1: Go tla ba joang Bloemfontein.
2: Jo! Jo, jo, ene ai kufa tsa me, wa tsaba kufa. Kufa ya lwa. Ha ke tsebe na o bona go. Ka o tla bo go ja e file, o re wala makeup o fedile ha o mega ka tobi.
1: E se le sega tse fela.
2: Ha go go tshe.
1: Dumi.
2: Mr. Benjamin Dube. How osago wala hape wiki atlo
1: hi
2: how was it to me cock start that ay ay
1: lebo
2: abe
1: o reng hona
2: mame la osago wa itukisa hore e re ke be wiki ena hantlo ba ne ha sa khona hore e nga mathele hape a ba kena dumi o bolla hape o qala fatso re e ka ba ne na ya kai
1: ke mo rena ke tsama go ka tikitse I don't know more than a second. Kau tipas was my brother and my katakata, my auntie. My skin fade the face.
2: Ah, yeah, mama, you can't do it like a mon.
1: Or I get to get it, I was in bracket again.
2: Mamel, and a scabby makeup for her whole. Kikia, let's look for an anger.
1: Regularly, I was sitting it.
2: Kikia, let's look for an anger. Moment, scabby makeup for her whole.
1: Wabona bata
2: horse. Who lost singer, Hamo?
1: Listen, dear fam, Kufa gospel.
2: Karika, bona! What thank you, Mamoren? Bye, ma! Why, Mabo, for me? Mohamedi, didn't you fit? Oh!
1: Kakat!
2: Tate!
1: Ay, ay, ay, ay.
2: I want to put a little feel.
1: Kakata, Mawe.
2: I don't want to.
1: A bit. I'm not going to ticket. I'm not about to use a hot or a pin.
2: Oh!
1: Regarding the ticket. Oh, me, what about this a hot or. Ntate ha dikene reka di tikiti tsa lona. O ntate o batla ho tlisa gotso mme ha dikene reka di tikiti tsa lona. Le rekele le bana.
2: Mme Momedi re itse re tla o fa monyetla. Hona le ntwe tlang hona jwale ka kora.
1: Nga gona ga o seta.
2: Mme ha ile hore o rata mmino wa sedumedi. O mamela line up. O lukise lentswe la hao. Ha re tlo kgona ho fa tikiti mahala. Ha kgone, ha kgone ho fa fela o sa etsa letho.
1: Ke station sena se hlokomela ba Momedi ba
2: so.
1: Hlokomela ba bakae
3: Shaka bose
1: ba bahlano hlokomela ba bahlano
3: Rakhanda
1: hlokomela ba bahlano Nights Bus Station se hlokomela ba mabedi ba sona jalo ka gona
3: ta
1: re tlo hlokomela ba 5
3: my god
1: ai gorena
4: a tsadi papadi horiatella le bongane tshabalala
5: a re ke keno ba xa gile ha ke sa ke ne ke bona mathata what o eme ka maoto mo mamedi o eme ka maoto wa tapata ka maoto
2: amedi
5: gore wa utlwa gore hle mo e motheng
1: ah my god
5: ha ne ke sa ke ne mona ka nnete ke bona no sinye dibela ba bidi ba tsebeletsa le sedi re kodeletse tsa ho qetela tsa dipapadi kwa no re ya thella re tsale ka tsa papadi ya tennis ba neng khalala ya mane Britain Jack Draper o ne te faditse ha sa tlo gona ho tswela pele ka ho bapala tennis se le mo sena ka lebaka la timalo se bapadi seo se di le mo tse mashoma mabedi ana le metsumine se bapetse magetlo a robong fela e sa lo ba se be le kabelo tlhulusanong ya Wimbledon ya selemo se fitileng ebile o ile a fetwa ke tlhulusano e sa tswa fitlha pheletsong ya US Open ka mora ho tswa tlhulusanong ya Montreal le ya Cincinnati tse bapetsweng pejana ho mo o re o tlo sebedisa nako ena e le ya ho phomola le ho fumana boki bohle bo wa bohlokang pele a gutlela ka ho hotle papading ya tennis ebile le ka ho felletseng sehleng setlang re ntse re le ho tsa tennis hona banneng Alexandra Zverev e o le mpudi ya motjha wa US Open ya iwa happy le mafelong a fitileng a beke hana nako ya phomolo jwalo ka ha tla be a teletse sehlopha sa Germany pele mafelong a na beke ha se thulana le sa Croatia ka se shebile ho ya ho makgaolakgang a Davis Cup lo ja mokotlisi wa sehlopha sa Germany a na le ngongoreo ka ho kwena wa sebapadi seo ka ha se bile le tlhodisano e matla e sa tswa fitlha pheletso mafelong a fitileng a beke e o se happy leng ya US Open Zverev yena ka o le leng o dumela ha le mala ala otswe mme ebile o re o sa shebile o re a tlo thulana le dibapadi tse hlwahlwa tsa hlopha sa Croatia tse ya gamo ka ubere Marin Cilic e ka setana le Dino Prismic Hara tshelela ho tsa papadi ya rugby se hlopa sa Africa Borwa sa basadi the Springbok Women se shebile hore se tle sengole nalane e ntsha se etela mane Cardiff Arms Park la bohlalolena le hore yang ho lona mo se lo thulana le se hlopa sa Wales se ile ngore magatla mabedi a fitileng ha se a tle ya ho sehlola me hlopa seno se ile sa bashashara ka selemo sa 2018 le ka selemo sa 2021 me ka bua re hlopa sana ha ke bua ka baba lwala cha lindelwa kwala a seza hele le Felicia Jacobs ba shebile hore ba tla ba lukise dintho jwalo ka ha ba ne ba le teng ebile ha ne le ba sa e le ha ba ne ba sa tswa fihla hlopeng sana ha se hlopa sene se shashalo magatlo a mabedi na go nye fitileng ke sana ha ya Wales me bjale ba sa ba hudile ebile se le di bapaditsena le biphihlello ba shebile hore ba tla sebetsa hantle le gatlo lena ha o shebile dipalopalo tsa basadi papadi nyena ya rugby hlopa sa Africa Borwa se maemo ngabo le shume ha sena sa Wales se le maemo ngabo le shume le nalo mosumi raro sena se be ya hlopa sa Africa Borwa ka botlhene le ha o sheba biphihlello bo sena le bona ka di bapaditsena tseo ke sa tswa ngwele tsa tsona tseo leng hore e se le nako jwale ditebukela se hlopa sa naha sa rugby rentsegele ho tsona tsa rugby re tla hlopeng sa banna se se fitlile mane Australia ha sa Africa Borwa de boke kamara ba le toto la dipapaditse matla tseo se di bapetseng kgahlano le hlopa sa New Zealand tseo re tsebang hore le toto leo ba ile ba le hapa ka katleho mme ha jwale ba se ba tsipa mitse maikutlo he ba ke nsa uthulana le se hlopa sa the Wallabies be ke nyetlanga ka la mashomo a mabedi ana le mosusupileng hona go dingena ya lwetse stadium sa Optus hona teng Perth mokotlisi wa the boke Rasi Erasmus o tsiba hantle hore papadi ya e o batlo ba pala kgatlhalo le hlopa sa Australia e tlo ba fa phepetso e fapaneng ebile ke ka ho a hatelletseng ntlha hore se hlopa sa hae se lokela ho phomola pele se qalella ka boikwetliso hape la bohlano lena le hore yang ho lona hore papadi yena ke e bohlokwa bona ba esale boitukisetsong ba bona bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e tlo bapalla hona mo Australia selemong se tlang mo ebileng ba tlo bapala e nngwe ya dipapadi tsa mekgahlelo kgahlano le sehlopha sa Romania hona mona Perth mo ba tlo thulana le sehlopha sa Australia teng bekeng e tlang dibile ha kalotseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi la boraro lena hore ya thella e le lore lena o le felletseng o tlala ha setswa ke sebedimo lefe dipakeng tsa ho raya bosupa le ho raya borobedi ya tsamaya le mo hlaisi ke bua ka Thabiso Motlhong o sa no seng la kitchepat o tla ba teng nana le latha go wa ho fa dintlhagolo tsa dipapadi nna lona re teana kwano hore ya thella ho tloa metsetsong e mashoma mararo ka mora ho raya boraro sane e tla belela bone bana beso ke tseo
6: bongane ga lebo
5: o le buile nna bana beso
6: utla ke ausi sellwane mosala ka Niger hore Thabo le lebo le bongane le etsa hore ke ile re ka tikiti ka chalet ya ka ya phofu ya o qetela re moya wa ka o phame a hore
7: tamaya ngwaneso
6: ya no no ka mo eletsa o reng bongane
5: ha ya ngwana mme
6: ho
5: utlwile ho itswe thapelo ho na le thapelo tlo tshwa go e matla mo ha o tla moela chalet ena e tle mina ha
6: tlane re je man khale re ja papa
7: ha khalo o ja hle
6: tlane re je
5: ka kala e bona papa
6: ha
5: ka kala bona papa
6: papa e fitli man
7: ha e fitli
5: ho ne re ja papa
7: ka mona o tla bo ja dijo tsa moya o tla o khotse
6: tsa mo ga ticket
7: ka o khotse
6: ha monate ba le ba o silo ene o tla ba tnyulwa ka Niger a ya blo
7: o yola ka moya kwa
5: ntshotse ding o mamele moya wa hao ha o bolella o ruye o modimo o batla hona temmo o mamele moya
7: ho lo kopa hona le ntwetla le se
5: ha re mangolo mo ke bo ho kopa nteng ka lebitso la ka boetse
6: ba ba le di ba kopa ne ke tla ba teng ke be wa boga
5: ah
7: o jobal
6: ye no rata o phisana le nna re tla ka se pitipi
7: ha ntse go fela ba ba gago se ke sentse ba me di ya kole ba ho lo tibla mo lona bang di tsho ke ra ka mona ka N1 southbound pull flash jalo flying saucer interchange hona le kolo ene nyeme ka rombela tlo tsa jalo se phala mona tsala se pitipiti ne go tswagetse tsona tsena tse kana ka jeno ha ga di bona sane ha metso tso ile mashome a mabedi a metso mehlano pele re fitla horeng ya bone hashtag ratella traffic
8: nako nyena ya sehla sa selemo ha di palisa le di fate di thunya Minna ha e khaba e balelise di FM ke molelwa
9: a tshwa se le bui ala le ntlo le tsore nga je le sisinya mabota di sa moya motho o tlhonze chile empa ke lona sa tsira la bogaro a idume ba dio ba matla fa le moye delta team khala nyane matlosana
10: tumela thabo le lebo a ke a hlapanya ke a thewa mona devene ke a blomo a le khaleng ke beka luka ke beka luka ke a thewa devene ke a blomo ke elene mo happy ka mona ka deven la pengi mane ke tsipeke metileng ke nna yeo
11: Aje, chela yita ntalo na wana lebu tibusi. Oso kaya wana lebu. Oso li mama mfundisi. Amara chaya, kikufa yivaro. Kikufa chela rata lo. Chela mama nzika muna ka D section botawele di kele di mwila. Aye, tibusi lebu, aye lang kaza street. Tango.
12: Kamara motsotso o mong le o mong hona le nananyana a ikutlang a thabile hona go ba dintho tse kgolo dikala kampanyana tse nyane nyana Nestle Lactokid 4 enang le L-Rutherai e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong ka ho bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle ntho tse kgolo di ka etsahala Nestle Lactokid 4 ntho tse kgolo dikala kampanyana tse nyane
13: O ga ba le hlasipa la bothata ba mola, ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal, e ho fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi, ho 39771, ke lesedi, ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
14: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediso tsa ka kitchening tsa Nutifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 kg Omo hand washing powder. Mefuta e fapaneng ka R59.99. E le nngwe ka rewards card. Kapa 700 grams spa vacuum pack cheese. Cheddar, gouda, kapa white cheddar. Ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card. Yitheko tsena di iqala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September. Ha thepa e sale teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
15: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Roman, kitika mo tswanti.
16: Ke selimi a tlo yeso.
8: Ke bo tshaba ba hao le le sedi FM.
2: Muamedi Hosane e ka mane ka Lemo Green Park o tloka hora ya borobedi ka ipona hatsa ha o le motho a mo tshaka mono ke Free State Youth and SASSA Beneficiary Opportunities Expo. Jwale e ya ka mo Muamedi le ikhulela tse molemo me o fitle pele hona go bana ka nete ntwenka o jwetsa nyona ke go ditulo di atlala ho atlala ka mo ka Lemo Green Park. Mme nna le leholo la Tagoha Breakfast le tabele ha setsa ka mo di buhuditsa hao twasa mo hole batukala ba tlo ba le teng ho tloka hora ya botshelela fela he expo ene qala hantle fela ka hora ya borobedi hoseng o ka fitla le bona lwana ka 6 o tlo itukise o tsebo gona ka hora ya borobedi o botsa bo mang dipotso di fejolo jwalo fela he yona ya tsala ka marika Lemo Green Park o tlo ka hora ya borobedi hoseng again

알겠어. 몰랐어요. 몰랐어요. 에어 레보.

0: something amazing.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o phepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke metsotso e mashome a mabedi re ya re lebile ho renyane ya bosupa ho pala hore lenaneo le ntseng le kene ha jwale. Ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho lesedi FM mo mamedi ho ntlhagolo ya rona ka jeno re fumana hore foramo ya banna profenseng ya Free State e bitswang Senec e tshwere kapa e tshwetse ka mathi dipolao tsa basadi Kempton Park masepeleng wa Ekurhuleni profenseng ya Gauteng. Foramo ena e re e tla tswela pele ho etsa bonnete ba hore e lwantsha ka hohle-hohle tlhekatlheko ya bong e kenyeletsang dipolao tsena tsa basadi. Ho ntshetsa pele taba ena re buisana le modulasetulo wa foramo ena ya banna Senec Free State Men's Sector e leng Dingane Khumalo. Ntate Khumalo, kgotso a re amohele ho matshohlo tshebeletsong ya lesedi FM.
3: Ha go dumedise nyamedi ke dumedise le ba mamedi ba lesedi FM hohle-hohle ba mamedi maldeng wa ka ke a leboha.
2: Ntlha ke mo ya lona ke feng le Senec Free State Men's Sector ho latela dipolao tsena tsa basadi masepeleng wa Ekurhuleni profenseng yane ya Gauteng?
3: Ke leboha haholo hape sebodisa ka re le mekgatlo ya bontate re le Senec Men's Sector ka hare ho profense ya Free State. Re eme ka mantu re a tseba go profenseng yane ya Gauteng yane re na le basebetsi mmoho ba rona ba Senec Men's Sector le be e le horeng le bona ba eme ka mantu ho ba kgatlhanong le dipolao tsena tse hlahileng hakanakanana matsatsing ana a ho feta anana le ho tswela pele ka hare ho province yane ya Gauteng. Rona ka kwano re le Men's Sector ka hare ho province ya Free State re ile ka etsa bonnete ba hore ha re kala fela re utlwa ka tsona hore re hle re ntshe statement kapo re ntshe puo e le horeng re a bontsha hore re le mekgatlo ya bontate hore re kgahlanong haholo le dipolao tsenana tse e le horeng di a etsala ho bomme ba rona le boausi ba rona ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa mme wa.
2: Hangata batho ba emahang dipolahong tsena tsa basadi ke banna. Ke mananeo afe a o lenang le ona bakeng sa ho netefatsa hore le buisana le banna bakeng sa ho lwantshana le bothata bona?
3: Nemete ha jwale ha horo ka hare ho o naha ka bophara di province ka ho fapana le kwane di districting ka ho fapana sentse re re eme ka mantu ho tla boemong ba di masipala le boemong ba di waterman boemong ba di district le boemong ba di province le bana re na le dikopano tse kgolo tse di tshwarang tse di bitsang di parlamente tsa bontate le bana ba bashimane re ntse re kentse le borena mmoho le rona go sebedisana mmoho go bona hore na re lwantsha jwang dipolao tsena di ditlhekefetso tsena tse teng hakanakanana ka rona. Ke hopola kgweding tsa go feta gona le mong tsenana ha ke hopola ka February re ne re kopane re tshwere kopano e kgolo ya naga ka mane ka Pietermaritzburg mene lore re ne re support-ile ba bang ba mphato ka mane ka Pietermaritzburg ba ebe e le goreng ke ba Senec Men's Sector le bona ba lwantshanang le tsona ditlhekatlhekefatso tsena tse teng ka gare ho province ya bona le rona ga jwale ka gare ho naga ho province ya rona ya Free State. Re sentse re tlo kena kgweding e le goreng ke kgwedi ya October mme re tshwarang dikopano tse kgolo tsa distriki naga ka bophara mme re tlotla re bona gore na re etsa jwang fe le bontate le bana ba bashimane le borena mmoho le rona go lwantshana le tsona ditlhekisetso tsenana ga se fela gore re di etsa ka dikgwedi tseo re di etsa selemo go pota gobane re etsa bonnete ba gore le tse dingwe tsa menya mekgatlo e le goreng e na le kgatlhe gore e sebetse le rona re le Free State Men's Sector le di-provinceng tse dingwe go etsa bonnete ba gore re bana diprograma tseno tse e le goreng re kgona gore re utlwe maikutlo a bontate le go bona gore na re etsa jwang go ya pele ga re tlo tshwara diprograma tsena tse kgolo tse re kgone go thusana mmogo le bona re kgone go di rarolola mme wa.
2: ntate Khumalo mme mo yedikena o bileng lena pele ke na mohlophisi wa rona mme la ka lebitso ke ke di bone matshela fela ntate Khumalo ha re tswela pele ntlha e nngwe e ho bonahalang e le bothata ke ya ho iponahatsa ka bongata ha banna dikopanong tse reretsweng ho ba thusa ho rarolla mathata ao ba kopanang le ona e ka tsena le ho qetella ba ameha diketsong tsa ditlolo tsa molao tse kenyeletsang tsa ho bolawa ha basadi le etsa eng bakeng sa ho kgothaletsa banna ho iponahatsa dikopanong tsa lona
3: ke le bua ha ho le ke kopetsa ga le fela me matshila me matshila re eme ka mantu ha ho lo re sebedisana le yona mekhatlo ya rona di men's forum le mekhatlo e loreng ntse sa sebetse le di men e loreng ntse sia di men's forum go bona hore re atumela bontate wa re ba kopa go ka dikokobetse go bontate tlohong me loreng ge bana di dikopano mmoho le bontate ba bang go tlotla nkhukwa go na bothata ke eng bo bokana kanana be re ka kgonang gore re dule fatshe ka bona re kgona gore re borarole diprograma tsona tse di diteng tse e le goreng se di kene tshebetsong sentse se di sebetsa ka tsona go thusana le bontate re sa siela morago le bona bana ba bashimane mme matsheng
2: ntate go latela dikopano tse o lebileng le tsona ka go tlolleha porofenseng ya Free State nna ebe le bona banna ba na le kutlwisiso ya go ba le seabo bakeng sa go lwantsha ditlhekefetso tsena tsa basadi le bana
3: wa tiba nne ha jwale re bona bontate haholo ba ikaetsa ka dipalopalo tse ba tlang diphane haholo re ba etele di programme tse ba nang le tsona la ile re o tlo fumana hore ha re tswa ka hare ho kopana ka poka ro programme yo re tla be re ntse re na le ba bambele re ha ba so utlwisise hore na go tla ha jwang o bana ha re ka ra sheba hona le puo e loreng ene e ile ya hlaloswa ka tsela e loreng e batla e society ya go monna ke nku halle e loreng ile ya lematsa motho wa ntate ile ya lematsa ngwana moshimane hore puo ye o gela ga e hlaloswa ka tsela e society hona le hore re hlaloswe ka tsela ene pa hetse hona le bontate ba go ile re mbantsa ba di puo nyo ka pole bo abuti ba ntse ba di puo nyo ya hore monna ke nku halle o tla dula antsa a yetsa dintho tse loreng ha di hantle magale ka botjohle ba rona hore re ba bontse hore re batho ka ofela re a phidisane re ya ba hloka bomme le bana hore re se ka ithumela re ba hletifetsane le rona ba re hloka ke le bontate hore re sebetse mmoho ho ya pele nwa
2: buipile so ba lona ke bofeng go bana go potolo ha lena haina ya Afrika Borwa bakeng sa ho lwantsha bothata bona ba ho hletifetso ha basadi le bana
3: dipiloto ba rona ge le men sector ka haru hona ha le province ya rona ya Free State ke a tseba di province tse di ntse re sebetsa mmoho le tsona di robong ka rona ba santse ba qadile go bona hore na ba sebetsa wa re ipiletsa go bontate ka kakaretso re bontate re a kopa ka dikokobetso bo boholo ha re tleng go kopana ne re nang di dikopano re kgone go bona gona di phapantsena na tse teng di rarolwa jwang go se sebedisane mmoho re yeng pele gobane ga re batle o sia le ha e leng date a le mo morago re batla go sebedisana mmoho kao fela go bana le tharollo mathateng otlhe e le goreng re tobane le ona dikamanong kapo ka gare go malapa le ka gare go mesebedi e le goreng se teng go yona noa
2: ntate mo momedi re tlo fa sebaka sa gore o tlo re letsetse o tlo ntshe maikutlo gago kapo o tlo tshwaele nomoro tsa rona tsa mohala ke 086-000-3084 empa pele go moo ga re fetele mabenkeleng re tla boelape re hatela pele
1: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Big Red Weekend ya Shoprite e kgutlile hape. Ka matsatsi a mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka 22 rand, 750 gram kapa 800 gram ya refill ya Recoffee Instant Coffee ka 119 randa e lengwe, o boloka 46 rand. Di 2 liter tse pedi tsa dinomaphodi tsa Spar Letter kapa Twist ka theko e tlase ya 28 rand. Di 100 ml tse pedi tsa Colgate Triple Action Toothpaste ka 26 rand fela. Le value pack ya maleri kapa dipants tsa Pampers ka 129 rand pack, o boloke 131 rand. Di fumana ho fihlela ka Sontaha sena sa di 20 tsa September. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
2: Ke metsotso e le shume re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho palore lenano ke la ditaba la matshohlo ho le sedi FM. Ntse re buisana le ntate Dingane Khumalo yena o tswa mane ho Senek Free State Men's Sector. O ka re letsetsa nomoro tsa rona tsa mohala ke 0860003084 impapelo mo tlhokomediso ke ena.
4: Maikutlo a latelang ke a mamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
2: Re le baka manika lentle re na le ntate Sebofi go sontate.
5: Ara matlela ha go hlompela metsi ao le mosile ba hlobisi ba ha ka mo.
2: Ntate.
5: Ne ke kopa go tsanda de Khumalo gore re thabetse seo ba se entseng. Re le bontate, re tlamele re eme jalo ka bontate empa ne ke kopa mmotsa putse le ngongwana matlela. Gore na ha hona le tlholo le ka bulang ka pa account eo ba ka idula gore le rona bontate. Re khona o lahlela mo ka hore ba tsebe ho etsa mosebetsi ha bonolo. O ba mosebetsi o mo mo hloka tshelete hore o khone ho etsa. And then tlhabo medi ke na batla ke na le pelaelo ga itse ya ka. La ke sa re ho jwalo. Ke batla ke bilana le batho ba milata. Ba ntsona le ba ntseng banka ka rolo ka kwa. Empa re le bua re kopa modimo ba thuse e tswele pele ga itse ya ka. Ke o hlompile mara matsela le ntate e khumalo mo. Ho.
2: Ke le bula holo mhlomphe re le ba ka maneka zone 12 re na le me maskeleme khotso me.
6: So mele kae maratu.
2: Ahmana tel kae me.
6: Kete. Wa tsaba nna ka ntwana le batla mo presidenta ka ishebe ka disolile. Ka nne go batla ishebe ka disolile. Ene mme ka ke tlo jetsa botata. Batho ba na ba se batswego. O tlo thubo paki ha bo ya fella. O bane mbane ba ne ba o beti. O ka ta ho ntsha di chelta ntsha masolo. Wa e a santse masolo. Go re a tshireletse batho. Na e. A nna ka tsaba ke ntse bo hloko, ke bo hloko. Ntaka ka tsela se ba ka o tlo se ba batho ba tlo tshona e tla be le batho ba o kae. Thank you mama.
2: Ke le buile holo re le baka manika Lady Brand re na le ntate ka khiso khotso mhlomphei.
7: Kai tsedi.
2: Ntate.
7: O tsile jwa ngwana skin sa.
2: Ke teng kae mhlomphei?
7: Ha monate. Man nna ke kopa botsa papa hore wa tseba ntso tsena ra bona bontate ba di bula and bile ba tsama hohle mona ba bokanetsa bontate ba tle dikopanong tsa bone ba tlo bua le ba tlo yetsa ho fihlella nineng taba yo because nna ke le kagiso ke tlaile ke ntse ke bona ho ntuna le ntlha hore bana batho ba baholo ba hlekefetswa ho fihlela ke tse ke ba mole ke ba le time so baba so no ke batla ho tseba bontate ba tlo yetsa ho fihlella nineng ndi ka ba tlo fella tseleng fela tje
2: ke le buile haholo ntate Khumalo
3: ha ke le buile haholo ntate me matsela ke lebuelo go ba mamedi ka dipotso tse ba ileng ba di lahlela kwano go rona ke kopa go qala ka yenana ke ntate ka khiso ha jwale me matsela ka tang go qetela
2: ntate
3: yenana ya ntate ka khiso ke batla go fela ka bogotsonyana go ntate ka khiso ntate ka khiso hare hopolo re le ka mohla o lomong re go iphumana e lo re ya stopa ka po re ha re sa tswela pele ka ta movement wona wa bontate re go sebetsa ka ona ha re tse bofithelaneng le rona ha re phomola re tswa go ona o tla nne go bonele ba kena matswela mpile ka ona ke movement e le rona ha o tla o yema ha se movement e tla o stopa fela ha rana o tlo dula o tswela pele ene ha wa qala ha jwale e se le nako o qadile o bana ka bokhutshwanyane fela re ka bana le dipuisano tse di tshwereng tsa naha e ka ba ntlhano ka hare ho naha le ha e le gore bontate ba kgone go felela ka o fela mo dipuisanong tsa naha boemong ba di-province le di-district hat le teng mono di-district ka district ka nngwe ka hare ho naha re iphumana re bana le dipuisano tseng tsa bontate le bana ba bashimane go bona gore na re isana pele mmogo jwang ka bokhutshwanyane fela mme matshela ha di go da di stop a ke movement o tswalang pele ke program e tswalang pele ha ona ka mohla o le monye ga tareng a e sa hlotse go etsa ha ke kopa fitela go yena na ya pele ke ka poja ntate Sibofu yena na ya pele ntate Sibofu ke lebo ha go lona ntate Sibofu ntate Sibofu ke kopa e araba ka mokhutshwana le tena mnwana movement ona wa rona go tswa go Sanat Man Sector re yetsa ka go ithaopa ha rena lotho e loreng re a e batla go tswa batho go bane re tswa ka hare ho megatlo e saitseng lekeno megatlo ya bontate e saitseng lekeno e loreng e registered ke yona e tlamileng e bone rena e thola dithuso jwang gore re kgone go bona le rona diprogrameng tse re di etsang ha re etsa jwang ka mona ka go Sanat Man Sector re etsa bonnete ba gore re ke tsa maqhama le mmuso wa rona gore ba re thusetse ka diprograma tseno ha di tshwaruwa ha ke etsa mohlala fela le fapha la ntshetsopele ya setšhaba ena e leng social development ka diprograma tsena na tsa boitshwaro go bontate le bana ba basimane go leka go lokisa boitshwaro ba rona ba ke diprograma tsa ba tlabe ba re ke tsa Men Championing Change Program le Boy Championing Change Program ba atisa gore ba re thusetse gore re kgone go bona gore na re etsa jwang gore diprograma tseno tsa rona tse ntse kgolotseno re sa qhelele batho ka thoko ba kareng re batla go ba teng ge di thuse mona ka go Sanat Man Sector gore diprograma tsenana di tswele pele ga re di tshwara ene matshela ke a leboa ka bokhutshwanyane jwalo fela ene matshela
2: ntate re leba ka mane ka Cape Town re na le ntate Tsautsau kgotso ntate
8: eya
2: ntate
8: aje ke ka ntse ka mpile moeng
2: e ya ntate o moeng o ka tsola pele wa botsa ka pontsa
8: ke ka patlile le bile ne mo di pula lo tla ke tsa pena le khale a tsela ha ona le chelete ha ona le chelete motho bula motho hola tshe ba ke bo ka di friction ka mono no motho a lokollwe ha tsala o sila chelete o tlo tshwara pula lo tla tsa bo me o e di go tlisa bohloko di go tlisa bohloko o emuso ha go sebe ka matlo a mabedi
2: re le buile ha holo ntate tsautsa re le maka mane ka Kimbale re na le ntate Rantheba kgotso ntate
9: a tle ka dikele di
2: re tle ka imhlompei
9: ha mona ke go ba bo tsa ntate bona e ka ba tshwe ena e ba ntse ba batla bo ntate ba atibela ka ba fa bo tsana na ba se le tsana mo le mogotla a dinyewe a ola ga ka le sa go la maintenance court bontate ba batla ba jaletswa ka go hlogodi ke ka go kgona go bontate ba na le enga bontate ba kgone go ba kokote ba fumane thuso bane magotla a dinyewe ona ga tsigaka ba batla a ka lhlakore ka lhlakore labo ba tshidiwa tshile taba ya bomeka ya go la ka ba le police station ba ke ba le police station ke ka fela ba le ona e ka ba bontate ba le grade 6 ba ke ya pa ya tlhakile tsena ba batla ba ntse la tsona ha ba ka fetsa le magotla a dinyewe ba tsweta le di police station ke nna bo tsadi ba sa ikutla ba lekudi le ba go kote bono bo ba ke ba fumane tshiso ga ke dira ke a lebo
2: ke le buile ha holo re le baka manika zone 12 se bokeng re na le Austidi kgotso me
10: a khotse me hey me ntshina ya di plan a sepane e bohloko ha re sa tsana re tshwanetse go tsame jwang gore na bo ntate re yentseng e kana kana e ba fetsa o se so muso sopana ha go bona ho nini nje le bomme ba sokala ha go swa dipalo palo go twa dilo montsele ke bo me ba banga ka hampe ya le bona fish block e hloko se
2: ke le bile ha holo o city ntate Khumalo o ka rabela
3: ke le bo ha holo hape me matsela ke kopa ho arabela e ho ntate Rantheba ka mo le ka Kimbali ntate Rantheba ka bokhutshonyane fela nka re rona ge le Sanat Man Sector ha hona le fapha le loreng ha re a le atumela ha hona le fapha le loreng ha re tshwere dikopano ha re le bitse go letle le tlo ka le bua le bontate go kgone go bona gore na mathata ana na e re nang lona na re a rarolla jwang ka bokhutshwanyane fela ha ke re mmuso ka kakaretso re batla bao ba teng mo mmusong ba okanetse mmusong ba tle ba tlo bua le rona ba re bolelele gore na ke eng dintho tse e le goreng re ka kopa thuso ka tsone re ka ka iphumana re re gobane ntate a le momme matshela a laka a ya plostasia a ruile a tshebo ka o fela bontate ba tlo gore ga re swa ke go ya mone go le kopa thuso gobane re a tshebo ha o ile ntate a laka a ya maintenance court e le ruile ka taba tsa gae ga gotla a fitlha go bontate a ba bua tse dingwe bontate le bona ba baletsa dintho tse dingwe ga kgothaletse bontate gore ba etse ditlolo tsa molao kapo ba etse dintho tse loreng ga di hantle kapo go sa support-e bana ba bona. Re kgothaletsa bontate gore ga re support-eng bana ba rona re se ka ka iphumela re etsa ditlolo tsa molao, re sebetsa le mafapha ka ofela, re ka ofela ga re teng re sebetse mmo re bitseng mafapha re kgone go bana le tsebo e keneletseng go tswa mafapheng re bone na tsele na re ya jwang mena teng.
2: Ntate Khumalo, re leboetse nako ya gago ka o buisana le rona ka jeno.
3: Ga ke leboa gago le mematshela, ke leboa le go meifo ka o fela, ke leboa le go botsamaisi ba gatso, ke lebile gago le mematshela.
2: Mohlomphei mo mamedi eno re buisana le ena ke modulasetulo wa foramo ena ya banna ya SANEC Free State Men Sector, yena ke Dingane Khumalo. Sena se re beya ntle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba ka jeno. Re leboetse bo mamedi ba gago go tla gorenyane ya botshelela go fitlhelela jwale goreng ya bosupa, ga re boele gape re kopana tsatsing la gosane. Go tswa go nna ke di bone matshela gammogo le moifo re sentse re re kgotso. Matlora ke ya bosupa go le CDFM le gotlala gaso la Afrika Borwa, re fetela go Kenny Modupi go re balla ditaba tsa gore ya bosupa.

Ama me di ya chesa le bo sumbona ele ka nete me sentse re ba le gona botlhela mane ho reng ya borobedi sumbona ha ke tlo buisana le emong wa di khalala papading ya rugby jolo ka ha ile la ba go tsena wa tsiba gege ke ne di papading tse fapane ha o lolo di papadi tsena tsa wena o re he ma me di kae kae ne nneng e ka di ipatile sumbona he re tlo buisana le ngwana ngwana na o tengona le na studio ngwa no hle ke bua ka ke neilwe mo japelo ha mo tla le khale ma me di jo nna e ka go tsibile gore ho tla botletse di camera fela ka studio ka mona re tla tla go buisana le ena he utlwa ho lwanyane ka eto la hype papa dingena ya rugby wena motho e motsha ya lapeng ha jole tsena motho wa di amametseng e tsa bonetse ba go skiwa fetwa ke puisano ya gona ba ne pali ya hai mona mo a fitlileng teng ka jeno a se ba palla tax university ka nete ke palo elong hore e fana ka morolo metla hle o fe mahlahla le wena ha o le motho e motsha o batla bona go wetsa eng ka bophelo ba ontle le monong se ga tswela pele hle mabedi o kete ka kgwedi ena ya botshaba heritage month so bona here bo etso retetswe ke batsha ka mona ka Wits university me na he ba ipitsa ka hore ke ba sotho o tlo utlwa mamedi Wits ba sotho society ba ipitsa jolo mamedi ke kgwedi ya botshaba re tlo tla go utlwa gore na bona ba pheileng kgwedi ngene o dimo e o releng go yona bile re ntse re keteka le puo ya gona ya se sotho ba sotho ka kakaretswa ke jolo ke a hopotsa le jolo re kgweding ya botshaba.

0: FM.
1: Ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha ba na.
0: Springs, toropo ya lebatuwana e guruleni. Lesedi FM, le fumane ya ha bonolo le kubulla 88.3. Ka ba downloada SABC Plus app. Ke mo le.
2: Paganiya
3: ya
4: sharp.

0: amazing.
1: Haisane, dilemong tse 90, ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maiku. Tholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe ao kekeng wa lebala. Le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motse 90 tsa SABC re re halala, halala, halala, halala SABC.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Di papadi Holisedi FM. Di papadi Lesebidi Molefe.

0: Mabidi motle ha jole metso so idula ho ya le shumela metso mera rope le hora ya borobedi ao ri tse ka nete re tla bola ge ba le ba bang ba ba etima medi o sumbona bona ba ka mona ka Wits University me ba ipitsa ka hore ke Wits Society ba shebane le tsena he mamedi tsa botshaba ba shebane le tsena tsa botshaba weso ebile ge kgwedinyana ya botshaba ke tlotla ke buisana le bona holwanyane go utlwa monate gore na basotho bana beso ba ka mona ka Wits ba ipisang ka gore ke Wits Basotho Society hantlentle ba etsang ga e kare ba etsame ka le metlolo wa tseba social media e ema go ema ga ba kena ba o tla ntho tsa bona tseo ba tumeng ka tsona ge ke ba moletlhe tshebeletsong ya lesedi mme sentse ke na le bona ga jale bana beso le kaetleng ache ka ga di microphone tsa ka di monanyana ba ne di batlanketsa je le fetse bana ba
1: se
0: fetse a o ba ne me sohle ke se ke shebile nako empa ya ga shape mpere ha le batla le gale ba me di ba me tsa lo koma tsa masotho eso a o bi ka mona ka di ba yona ha ke sa bua e le tsibile go letla fatse la basotho e
2: hanta
0: o bana ba se ke bua le bo mang he
2: nna ke mokwena Boitumelo
0: Boitumelo manyo ka thabela ha ile bona o tlile tshabeletsong ya lesedi na le gona seng bona o tsamaya le ntate kwano ke ga abuti ka pantate eh o tsangetsa ke bonye sentate wana bitsola ma khaitse ya
1: ke buikarabelo mchisa me
0: buikarabelo mchisa wana ha eno ke ka mona ka mata ah matati ele banke no fitile ah ke o jetsa ba tsong ha le batla le gale jo jo jo ho re ka dilang tse ke le ba batsa fela he bana be so ke le bona di social media mona le a bina le a tsheka le etsa le ha e ka ba ke eng go re litlile ka mohopolo o motle man a ke le re jotseng ka bogotshwanyane fela le momamedi hore ha o bua ka Wits Basotho Society ho bua ka eng mo momamedi we longwe o qala o lutlwa e bile a hlanana le Google a ke nona jole tsena le shebe
2: Wits Basa ke Basotho Society ke society le nya ya aha ka haro institution ya rona ya re ba batse sesotho ko rena le tswana dilinga ta holo ka mane ka university ya rona ke mo hlophe menga ta holo ke bo batswana ke mazulu ke le rona ba se re ha re etse ya rona ya basotho
0: ke jona yena le nena e tle ya teletse ka ofela e ke mo kgwa basotho jwalo
2: jwalo
0: le ka dilene
2: hantle tsa sehlopha sana se qedile ka 2012
0: Okay.
2: Ana mani pa fairness ines tsatse ba hale a holo.
0: Eh.
2: Ga ba ga fihla he rona re ra tsa bakeng. A ke re se phahamise re ne re bona hore mo re tswang teng go hokae.
0: Le ka re mo hlomong keng e o le yentseng ghetlong le na papisong le 2012 e le etsa ong re be ghetlong lena ye ye le tuka malaka be ha ona motho ya sa le boneng.
1: E re yentseng le mo sena go re le ra focusa holo mani ho social media jalo ka ha. Re tseba bohle re jo ke na marangrang a tile hampenyana so re le ra etsa bonnete ba hore ra ipona hatsa re le Wits Basa mane ni di social zing haibe Instagram TikTok Facebook ho hle fela mo ka bang o ka fihla fela hore Wits Basa re demono no so ke a tshepa nthweno e re thusitse ha holo re tseba hale me re hole o bane the more batho ba re bonang on our socials is the more they want to subscribe hore le bona e be karolo ya ona mogatlhona wa rona.
0: Ke a bona le batjha na le na le dilemo tseo le di shebileng kapa mohlomong ha fela o le mosotho ya kgabane o ka tla le wena wa tloba karolo wa ba le seabo sehlopheng sena.
1: Ha fela o le mosotho wa Wits fela o ka tla o be karolo ya ona mogatlhona wa rona. Empa he ha re na le tsona di event re a gona hore re amohele batho le ba sa ba leng Wits ha fela le mosotho bo bo la se mosotho re ba amohela jika o fela jwalo ka ha re basotho ba tse jwalo batho ba na leng ona mosa e bile ba
0: batho ba khotso re ba re ba rute le sona se sotho
1: se
0: ya le o sia le mo bona ka utlo kena bana ba bo gona ba puo tse ding ke thabe o re ya kutlo le ba lo ga jwalo tsena ga ga ba tempela jwalo bana be so jwalo ke kgwedi ya botshaba he a ke le jotse mo mamedi o re lona ke eng tse o le sebetsana le tsona programeng tsa lona tsa botshaba na re tla bona le etsa me ka le mihlolo dibe ke khadi mogabagaba diketo le etsa eng kgodinyana ya botshaba
2: che rona se re organize tse di event tse itseng tse tshwanang le bo yona Indigenous Game Day e tla be etsa hala ka di 24 tsa September yona kgoding yona ena nang yona Wits University man ke man he mo go tlo kopana le di society tse dintse ngata tse tla be di kgona ho kena he di tlo bapala le rona di papadi tse ngwe tse different from other societies.
0: Oh, jole king le ba ruta le tsetsa gona tse ka pa mohlomong le bona ntse ba bapala di papadi tsetsa gona jolo kha re bone ha uwa bo di di National Indigenous Games di atla le tsona e bile be kenye tlang ke bone.
1: Eh. E jalo re tla be re bapala tsa rona le rona ntse re ithuta tsena tsa bona. Mm-hmm. So go tla be re abelana tse bo mono re hlodisana mme re ithuta hape re ntse re ketika kgodi ena ya botšhaba.
0: Okay bana beso jole a ke le ntjwetseng go lokisetsa dipapadi tse kang tsena le a ikagola le beka megatlhelo kapo le dule fatshe le botse wena o tlile o motle ka papadi efe kapa le sebetsa jwang
2: se rona ke tla buela siteng la ka la academic officer hana ba semane ge re kopane re le committee re be re bua hore ke bo mang ba leng hantle ka bo diketo ke ba ke bo mang ba leng hantle ka papa di itse
0: okay
2: bo mang ba tlo gona ho arolana tsebo diketo di bapala jwa
0: boitumelo wena re se re ketetse khaletse
2: ho bo ne se mo gaba ga bo bapala jwa cause hantle re bua tse re bua hore hantle tle mo gaba ga nka re chase yena ya se goa
0: ke nnete
2: re arolana tsebo ka yona ye hore ba tse ba mo gaba ga ha ba tle ba tlo go jwetsa mo gaba ga bo bapala jwa ke program ya rona re yetseng hape ya thuto setso ana vetsemane
0: halala
2: hore thuto le setso ke mo go tla arolana tse bo hore ha re re bapala diketo ge bapala diketo jwang ene diketo di mina eng ha ntlo go rona go rona ke mental metse nthene ke metse o nka keto nngwe ke pedi ke thago
0: ya hle
2: ke sa wa isa wa kwisa ke ntshwa ke metse wa rona ntho ba tla ba re hlalosetse jwalo hore a e diketo ke metse mogabagaba ke e
0: Jole njwetse he abuti boikarabelo hlakoreng lena la university tshetso ke e kae e lefuwang ntlheng ya gore le ntshetse pele dipapadi tsena tsa rona tsa botšhaba tsa setso
1: university ya rona e tle ba re fa tshetso e ne mona e haesale gobane re a kgona gore re bue le yona SGO ya rona re ba bolelele gore okay ka letsatsi le itseng re tlotla re ba le event e itseng so re kopa le re fe sebaka sa gore re tshwarele lenaneo la rona teng mme re tlotla re ba le batho ba bakana mme le ha re tlhoka bodijo ba ya kgona gore ba fihlelele mabenkeleng gore ba kgone gore rekela dintho tse ka bang ra di tlhoka ka tsona di-funds tse ka bang ra di hodisa re le society so nka tsho ke re tshehetso e re fumanang sekolong yona e kgolo ebile re a leboga haholo
0: go na le bua ka dijo tseo go na le ba se bangwe tsa dipabi ka mokgwa ke ratang dipabi ka tejo ka baka opola naledi makonkwanang kgon matatu
2: go na le ba teng ba di tsebang
0: ke kopa o nkopanye le bona ba tla o nkuta kiketse se sona ka tlojaka bana beso ha re shebeng he ntlheng ya dipapadi tsa rona tsa botšhaba jolo ka e le mona le tlile le di-university go na le motho yo kana ne ka gashi di papadi tsena tsa lona tsena sibidi ai ke tsa lona le bang ke bona le tlile lona di route itse kgolo le bua ka hore le tsebisitse di papadi tsena tsa botšhaba ka go di university ke lona bana e bile le di university di ananela di papadi tsena le reng o motho a mametseng hona jwale ha utlwa hlakore la di papadi tsena tsa botšhaba e bile re batla hore le ka moso e bentse dududa dileteng mohlomong ka lenna matsatsi re bua lona tsena e be ke lona ba yentseng le di federation tse kgolo le fatseng ka bophara le di o ka metse bane re batla o bona ditswa di ya boemong ba matshaba
2: tshe na nkare mono ha ho lolo nka kenya le batswadi batswadi ba gone go ba re rute dintho tsa sesotho tsa gale tsene di etsiwa gale nka rata gore batswadi ba gone ba kgothalletse gore gone re etse Indigenous Games ba re kgothalletse gore re gona ho tseba mogetswang teng le moriang teng di games di Indigenous Games ke tsona tse re kopanyang re le batho ha re ka hopola ha ne re bapala bo diketo tseo kapa le dikgathi ne re bitsana le ka nqano strata o ne re bona hore ntho e kopanya batho ha re na ka go ane re nang le yona hona jwa
0: strata sena se ba le strata sa
2: ne
0: hantle tjena o bana be sohle le lefapha la dipapa di hletla mengile ho engweng ka maoto bana be sentho le yetsang yena e kgolo metsosong yena e me ga go fela re builele mo wa medi go utlwa o reng lona le lona le tlele go thale se ke bela re fela a ke nna buile ikutlwele ma Afrika borwa re
3: letse tsa le sedi FM hona jwale 086 000 3084.
4: Gatiso ena o no weekly seditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona jwale.
0: Mamedi ba tsaki bana ba etsa ntho sentle dumela hle.
5: Hai bidi bidi.
0: Re tsuna le ka khetsi ya ka.
5: Ha mona ti wena ngwane so o bua le ntate le tiega wa semeri ya hle.
0: Ntate le tsiye.
5: Eh ya se bidi bidi ke kopavela nke ke botsa bana ba ba so go na. E ka ba ho sontse ho na le se seng so ba se tsang hore ke ne ba yetsang e fitlhelle bana ba bang ka ntle ho vets dikolong mohlomong le di-college tse ding hore batjha bohle ba kgone ho fitlhelela ntho ena e leng hore bona ba batla ho etsa gobane ke mogopolo o motle mara ne ke lakatsa ho utlwa hore na ebe ba go na le ho ba ho etsang hore e fitlhelele batjha bohle ba basotho hore ba kgone ho thuta ntho enana
0: ge re buile gone tle ntate mamela seale moeng a kere
5: ke a leboa bidibidi
0: a ebe kgotsotlhe mamedi dumela
6: e lava
0: re tsule le ka ngwaneso
6: nna ke mna ke malava man bona nna ke na mantsoma ngata ke go fela mahlono no go bona o me go pulong ono wa bona ha ke mo solo lo tsela la ba go bona
0: wa na mangu ho kae
6: ke la ke kwa le pela ba mongwa tse e dimpe
0: re le buila ho le tlhapi la ke
6: thank you lobo
0: sa bo khaitse ya motho ma me di dumela
6: se
0: le ga ntate
6: ya tlo tla zwini
0: le tsile hle ke bona ntate bang ho kae
6: o bua le dipholo ya nya matati ya le simi
0: oha
6: ke ra ba tswa ba tswele pele batho ba modimo ba phamise folaka ya basotho
0: e buikarabelo ke yena e bile o tswa matati ya le ko utlwe ntho sentle tsa dietsang Gauteng
6: ha e go tswa matati ya le
0: eya
6: ha ke a ukwa go tswa matati ya la ke thabile hampe
1: ra mohlakwana mo ntate
6: ha ra mohlakwana ha nna ke le tsokulele
0: oha
6: Ah, ke tsabetse ntate le sebetse ka thata, le sebetse ka thata ba sotho ba haeso.
2: Ha le bo ntate.
6: Ke le wile.
0: Re aba le bohela hle, mamedi wa o qatela dumela?
7: Hela mwanana.
0: Ntate re tswile le kae?
7: Re tswile, wa tsaba ke sompa. Se soho sa sibuhudi ka mogoma katlana. Ba le ke re ye skempe aba ke sa phoso go bana go utlwile o re maAfrika borwa ha o re ba mamedi ba le sedi.
0: A ke go utlwile ntate boleng ba go go bona na ka nnete mo mamedi wa tshebeletso ya le sedi o kenyeletsa le mo mamedi wa tshebeletso tseding.
7: Eh a tshe go tswele maotomane a le mabedi ka sitwakeng.
0: Talo ga ntate Blackberry.
7: E re ke re go bana ba no baka ntentle e ba yetsang ka nnete ga e thogoletsa pele ya pele ba be ba ofisa hole
1: ntate
7: ka nnete ngwana na ke ba thabetse ke bana ka letsa ka tlhelo le masogonolo modimo ke o
0: pula le buila ho lo ntate Blackberry
7: e re ke nyamele go le ya maponisa ke eo
0: oa o wile mo medi wa tsabeletswa le sedi ke Afrika borwa le dinatse mababi a ke re mogwa gona ke jwalo mo re fitlang teng re how weng ba re be so ke thavila ho le hlaile mona le bile le gona tsa tsin lena ntate o buzitse potso a re ha le sa ya bo dikolo le wela ke re ntsele le sekolo le lona
1: ya ntsele le sekolo
2: yone yone le teng initiative mme ya re le setlang he re tla ne re khone ho ya dikolo re ne re le go bona hore re ntso solo sa sesotho jwa
0: ha ntle tsheng
2: a
0: o nna ke fela ke rata go lona gauta ha ya leja a ya le kwiga jo tsa mo medi hele re ka di 23 lena le di papadi na di buletswe sechaba batho ba tswang ka ntle university ba ka tla ka pa mohlomong ba kopana le lona ka e ba le shebelle bo marangrang
1: tse ka di 23 vets tla bena le heritage day celebration mo ka bang ho tlokopana e di society tse a rwaneng hore re hlodisane mono re ipona hatse hape ka setso sa rona e be lo re he ka di 24 ke mona mo ka bang re tlo ba le dipapadi tsa botshaba tse hosting ke yona vets ba sa hona mane ni vets university so batho ba ka tla o hle motho ana le ngahleho a pele vets a ka thabelang ho tla kana atla a tla re etele re bapale go be monate
0: bana ba so ke le labuile mme ke a dumela he be ke etlang re tla bua lona sele re jwetse o re letsa maile jwane sebeditse jwang pele ya pele le lona sele le metswalle ya tshebeletso le sedi FM lana lona tsa dipapadi gena le lona ha ebe go tsohle ke le buile ho lwa ke re he mabedi ke ba tiba ka buti we ka ravelelo sweet tumelo re sentse re le buile tla ba le tsena ke itahla mamedi le thabiso sebile re ntse na e sa itsweng ena e mona e jwang jwang kubai
3: Sadi papadi Holisedi FM
0: Lesu wena Ha ke batle lo senya mo ika leile ka o ka bona botle bo ka mo ga bo sontso o kena ka koriana empa ke a tsi batla mele re mo o fatshela monyaka re o emetse mai
8: Sentse ke le malala la o tswidiketo tsona nna le wena ntse re tlodi ba pala
0: Bogotsi a re ketsetse nako manai
8: Ke le wile hlebidis
0: ke le wile gatelaka
8: Ha se mo Mami di iraki dinana bela ba le ho sibidi molefe ke fetele ho moifo wa monyaka gaolo ke a diketetse tharo magolo a supile mashuma mararo ana le metsero bo monyaka
9: Lehlana-hlana ke la mutima hla ho phetisela le patelo mbohle ba habile ka monaka surprise bill ho tla inusa ka ngore na ho ntse ho etsa hala di Ya ke jono khaolo ke a diketetse tharo magolo supile le mashuma mararo a metsero bo nyamunyaka

nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke yananetswe ratang le re fentse ngwanana fefe ngwanana ha o fejana ho teng ho tlhafutse ntle ho ngwananyana mmopo ba re ke re arabilo le thabo la mma ehe nna ke mme wa bana ba batle ba tshwanang ke maebana ke bua ka karabelo le palesa batho ba imelang pelo ya ka le o dula tsela e napagetseng hona ho yona ke ba rata ka tsela e kgetheileng thabo ya ka e moohe ke lefe le kunutu jwalo ka bosiu njambana kusupile jonana ka le bona we bontswa ke motho biso na e ya ba ke jaga seboko sa batlou Oba huno ile wa tshwetsa feta di show bana motho ntwe we le magale. Ka ke ya unka. Ene ke mo shebela mo. Ba go hobela ngwanaka. Di a khelete u ba di tsiba tsela ntswa. Ke ke tla fuwa le bitswa la matshepiso ke la khomo. E ke kene ka khomo tlo mo no ha ke ngwana mo.

Dikopo tsa ho vouta ka mokgwa o ikgethang bakeng sa dikgetho tsa makgotla a metse tsa selemong sena di tlo bulwa ka la 21 Lwetse. Batho ba tshwanelang ho vouta ka mokgwa ona ke bakgethi ba sa kgoneng ho ya diteisheneng tsa ho vouta ka lebaka la maemo a bona mmele. Ba nang le ba bang ke batho ba e leng hore ke basebeletsi ba ditshebeletso tsa bohlokwa, bahlanka ba mekgatlho ya ditaba. E ke setsana le batho ba kgonang ho ba teng diteisheneng tsa bona tsa ho vouta, empa ba sotlo kgona ho voutela ho tsona ka letsatsi leo. Pejana thapameng ena, IEC e setletse mekgatlho ya ditaba puong tlogolo ya yona Centurion mabapi le ho phethelwa ha lenane la bonkgetheng le tlang ho phatlalatswa ha moraonyana kajeno.

0: Sala o shebile banna ba ba thusala wa boulela. O sale o shebile basadi ba ba thusala wa boulela. A go sale se boulele sala. O no bale mahimono. Sala o ntso bala mahimono. Gona re ile o thole o shebile basadi ba batho o shebile banna ba batho ba ile sala he re bone na o tla le dirua tse kae ke lampile lehlonono eihe o gobala batho ko jetse ngwana ga makatsa motho e le mogatsang matshepe jo ba tantsha tantshe nngwe ya dimpa tsena ya di abila di a hlweba ka nte madi ba psha matala mamedi ke metsotsong yena e leshome ka morao rena ya borobong ke fetise fela taba tsena
1: setso sa ka puo ya ka seteišene sa ka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa.

0: ba re bo tsha bo makoko ba ne bo fasa pere se bataolo ba ne hona ba le re bona ntho tse makatsa ngwana o gatana le ntata e di sugar daddy le bona bo ntate ha ke tsebina ibe ba ikutlwa bang ba ile ba fitla ba ntimenyeng go re ke ikutlwe ke sa utlwisisi e ka nka utlwisisi ho fihlwe ba mo ntsa re lollipop le yena tshela khale hai yo ntwetse na ke swa ibone ngwana tshwenyana mamedi ke o tshepisitse mohaleng kwa no sentse ke na le mme mothepane mogobe o teng mme mogobe dumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi
1: dumela ke tswa ke
0: o phetse ba mma rona
1: e ka nnete re phetse ngwana ke ka ba re yamba botlama
0: ee a hlena a re sa baballetswe ka nnete ga o lelebeng ke be o se re utlwile ntle le maemo a ne ntse re a utlwa bohlokwa dipolao tsa basadi ba gobedi kao fela ke ipalo e phahameng gagolo e botlhoko
1: amenle mara basotho sense re re kepi go malapa ohe a latlhegekeng ke
0: taba tse botlhoko gagolo tsenan ee a hle mme mogobe ga re kene ditabeng mara a basotho ditaba di monate ga e be di kokwa ke monga tsona keke ke le seso se monate ga e ba sengwa uwa ke monga tsona a ko re fe ditaba ditlhophiso di eme jwang bakeng sa mosebetsi o tlo etswa ke mara a basotho
1: ofele nako yane gape mentswa ke ne ke teo teng ga borona mokete o teng hunter field stadium ke tekwa ke botšhaba ka di 24 September e leng beke e tlang mara a tlabe a ntse mokete wa botšhaba ka kopanelo le Ekurhuleni municipality ka tebo mane Huntersfield Stadium jalo ka mehla mme ntsa ke mara a basotho a keteka lemo tse 30 selemong seno re tlabe re keteka re thenketsa re keteka lemo tse 30 re mema merabe yotlhe ga re meme basotho fela merabe yotlhe jalo ka o tseba gore South Africa ke naga ya matšhaba a mefuta e fapaneng merabe e fapaneng re mema merabe yotlhe
0: dilemo tse 30 ke phitlhelelo ntho eno mme mogobe fela ebe ga e le keteka dilemo tse kana-kana tse palo e kalo e 30 ke eng go bang re ka o lebelela go ntse o sa etsa ga le nako e otlhe ga le keteka mokete oo
1: re tlabe re na le baeti ba botlhokwa gagolo re na le morena wa basotho o tlhaga Botswana morena Paul Letsomore ke Letsomore re na le morena wa barotse go tlhaga Botswana re boetse re tlo ba le delegation ya morena go tlhaga Lesotho re boetse re tlo ba le mogatlho ona wa marena contralesa le yone ke romela boemedi ba lona ba bona mogatlho wa dikereke o tla bona le boemedi le bona o tlo romela boemedi ba bona di-university ka o fapana le makaleng a Sesotho di tlabe di rometse batšha baithuti ba bona ba puo ya Sesotho nne ntswa ke ntla bo le gobe yagolo tselemong tseno ya tla sala ke bohlatsi
0: wa ikolota setseng wa ikolota e toboketse tabe mme mogobe go tlabe go le gobe nna galefa o kena mo gore re kene mo galefa
1: anne wa tseba mara ga e etse taba tse jalo kena ke mahala
0: motho a seka ba tsaya ba ga ke na ga o mpotsa e tlo go mogotsi ga o tlo lefa le soka
1: le soka fela mmentse wa kere batla fela mosotho a tle apere botšhaba ba gae a tlo thenketsa a gabe ka bosotho ba gae a reke re bontshe lefatho gona ga o bua ka mosotho le botšhaba go bua ka eng
0: ke phethele tsona sebaka ke Huntersfield ka katlego mosebetsi o tlala ka nako mang ke ka dikae
1: sebaka ke Huntersfield stadium ka katlego mane
0: kaosene
1: e Ekurhuleni municipality nako ke hora ya 10 ya o tlala mosebetsi ausene jaki dibini ke mantletsentletse re ka bua jalo ka bo le sefako sa menwaneng bolaisha wa poho fela motho ke yane a tlalang ka sii aa kgotlhopo so ntse o mo tsebana
0: ke a utlwa ka utlwa ee Me motshepano mo go begile buile ha go lohle jwalo ka ho yemetse magai le utoboketsa taba tsena le ho ditlhopiso di eme ka mogwaletse life ke ya dumela se ho se lile re bane re re mogotsi wa motse ya re phallang ho bane wa busibu ntsha batho matlo me mosebetsi ha o be o motle hle ka moya o motle ka moya o motle ke tshotsena me mo go bekile boetse na go file nyona le tlhaloso Halala.
1: Halala, thank you.
0: Ke lebohile mme Mothepane Mogobe.
1: Ke a leboha uti thank you.
0: Ha se mohe mamedi ke mme Mothepane Mogobe maga a Basotho wa ukwa ha se na dihlwela wela. Mokete ko he di 24 September Huntersfield ka mane ka Katlehong. Ha ri ka tametse bana befung e ska nna re he ya ke a go ka ha ntsha bona wane mogotsi o hlabele ka se ukwang ha wa pege le wena o laulegile o lukuluile wa pege se ha ino ba ga ba getting buka pege se ke tsholo
2: Selito kisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradiseng ha ba o tloeta le Lesedi FM ya Balient ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle sweet a neile letsatsing la mo o ithuta ka botshaba bo iphethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se Sabah.

0: Go etsaetseng jwale ntate Pasutlwa molato ke eng jwale
1: ebeeeeeeeomba
0: ga ke tsebe na go ile wa re fika e fela ga e ke tla e fetisa ga o na mathata e re ga e dula o ye lesome le metsego bo mtsena metsotso pele go gora ya lesome pele ke tla bonana bothata o etsaetseng ka moo ka pineng eo ke tsebise taba tsena tsa boganya he ba le remedisi e thusa bothateng ba mofetsi tlhagala go beya tswekegile high blood taolong o na le mathata go kwalana ka lebaka la asthma o tlhokaganya e thusa lebakeng tsa serame sa masapo e leng arthritis le wena ya nang di di-ulcer di di-piles bomme ga ba ile matsatsing ba bangwe ba bona ba gatatswa ke di-period pain o thole motho a sa ikamoile tshobotsi ka baka la tlhago kganya e teng he dintho di be taolong e tukise ngwanana lebanta le a fola ka ntle le ka gare le wena a na le mathata a diphio le seng ya se sa sebetseng gantle seo nako tse di o thole mosese o se o itaola o intsha ba na le man power ena he ke seleotsa se setle sa dithipa tseng thithi bo ntate ga le tlotla jesa thimi go fitlhela boemong bono go na le man power le o tsang thipa tsena le gapelo le sa ditsubana ga le ema mona ga le sana mothijo le bata le mona le sa tshelweng ke nta ganya special baby le yona e teng go ntsha tshidana ngwaneng go montsha leleto o thusa le ngwana na ditlapedi le manyua a mangata le go ntsha lebese ngwaneng ga a gutswa ka bo yona ganya special baby e etsa pelo e tshweu ya ngwana go ngwana mona a sa jeng a komoge yona he o tlo bone ngwana go ga nonopela e ba lesea le letle la ditshobotsi tsa masea a ratega ba na le segwasho le sesepa sa nthabeleng tse ntle o ka tlosa senyama le o fana ka matlho nono duka metsi wena wa laye sesepa sa mabusetsa sona seleleka meleko go batho ba tla bona ba o tlwele sethe ka bane ba o thole o nepola go gongwe o sa tse batho ba ka morago ka mabaka feng di teng Bloemfontein batho batsho botshabelo motheo pharmacy thabanshu bahlabani pharmacy velkomo ya lucky boy medici mono le containing e tshweu ka bona ka Bethlehem kena mono Bucks Cosmetics o boelo kene dishopong tsa BB Cash and Carry ka ofela tse o ka dinaganang feri yanageng e ya Tuxedo Pharmacy Pijama Risberg Makoti Muthi Shop letsetsa baganya go 073 525 3583 073 525 3583 ke dinomoro tsa ganya go ka thola yona ganya remedies go thola ganya special baby man power segwasho le sesepa sa nthabeleng sesepa sa mabusetsa 073 525 3583 ganya herbal remedies.

0: yeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata, ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba bang bona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Metsotso e mashome a mabedi motso o mong tswa ke ka mora hora ya leshome ke qetelle momamedi wa ho qetela. Wena mma, kana ke mang? Ke Matshidiso Makaga. Ha ke qeta ho qeta ka bana, ke tsa hona tjena ke ditikete fela jwalo ka e kgantshitse tjena mehala. Ha ke qeta ho nka momamedi wa bo leshome. Le ho yela kwa ho yela half fasting ke a tseba motho a tloletsa ka nako tso tshwantse be le wena fela hona tjena a ke tsebo ka thiba sepetepete sena se ke se bona mona wa o qetela ke enwa ke dumela o le hlono nono e sitsitsidi hala
3: o mentwa ke le kae
2: re tene ka me
3: na tiki o ska tla go ka mona ka Bloemfontein
2: ka tle ho wa tseba o le hlono nono ba ne o mmamedi wa bo le shome
3: e mentwa
2: ke e ya ka tle ho ke ka tle ho mang
3: Tare.
2: Me?
3: Motare.
2: Motare. Motare Katleho. Ire ke etse tjena ka tli o mphe ID number ya hao ireng?
4: 95.
2: Mhm. Me? 23. Ei. 22.
4: 25.
2: Mhm.
4: 25.
2: Ibeba 0.
4: 87.
2: Okay. Cell number ya hao katli 0.
4: 164.
2: Mhm.
4: 855.
2: Mhm.
4: 901.
2: Kamera 55 ke bokae?
4: 69.
2: Ei.
4: 41.
2: 41. Oh, 01. Kamora 69 ke 01. Okay. Katleho Motsagi ke lebuile haholo wena ngwaneso o mamele letlatlola ta ditikete tsa lona bekeng e tang gatuwa wa utlwa.
3: Ya leboha mentsa.
2: Thank you neswa go kopane Old Grey.
3: Okay.
2: Bye. Hello. Hello. A ilwane ha ke tsebe ba ntseng ba letsa ibe se le ke mme mang yo ke mantho mama mosadinyana Matshidiso Makaga kapa ke fitile diteketeng bana me so tsele shume ditswile ke lebohela bohle ba hapileng ine le bakeng sa khufa pitiki 26 September ka mona ka Old Grey tla ba hobe re ke nke pina tle ke nete fatse hore ke tswile ke gwala mohala ke tlo bona ontso panya panya motho ntse be ile wa mme Matshidiso Makaga a qetelle ID number ya haile sele motho a ibang wa letsa se ke nahana fela ke gwala ke yena enwa ha hello hale e o tsena o ka o hale Allez! Où est-ce Hello! Quand on a un salut, on a Hello! Wangoula! My son Wangoula! Qui est-ce que vous voulez? Vous voulez échapper face? Échapper face? C'est ma goût

0: Ha be we fatsi magu na ke khutsana ha ke nan tate ke tshenyani ha be we shi ke wana na thaba tshu ha ma motsetsela si de de mamedi ke beke ya dikheleke Kiteng nomoron sa mohala sa 086-000-0384. Me, ana umang. Me matshidiso makara, o khutlile hle ga leboga, ga leboga. Me ha o tsebene ke tlo ipona ke ntse bang kore, ne ke utlwa o ka re ke lo o batla. Jwale, ko batla le ka masole. Nako ke ya dikgele ke 086-000-0384. Hey! Kwile mwe ke tsi escalator ntse se nthong we ntchan chan chan chan chan chan chan chan chan ga re bona wetsa ba mwe ke tsi ya re motho mo tlotla ntsa phela o sintswa ntswa ki wa go na ba sotu ba re a ye metsipa a he ngwana tshinyani ei ka upa ke tlala mogolo wena moeketsi ka nka lelala ka bona na le dientle ya botšhabela thuso ya batho ba maketseng lebaka ko gore re dula re lebeleletse ka tshepo modimo o kotheuwa modimo wa rona o kopane le rona gobane o re lwanela di dintwa tse re sa di tsebeng e re ko utlwa re chacha motšhaisi wa motho balo ke utlwe motho ka mona koko Molo mama
1: uphilile
0: ngiphilile saka
1: ntombazana
0: ke mamuthi u ngikhuluma no
1: bani
0: mama
1: uthetha no mamuli seka
0: eya mama
1: yazi yakhanda yakuthanda mntanami
0: ngithanda nyani mama watseba o ratwa ke nne ke mmemang o itse o mmemang wa go kae
1: omamolizeka
0: ee mama olizeka phi
1: yazi ndilapha ecatoville
0: mama lizeka
1: ke mntanam kule nkqubo yakho oqhubayo ube undiphendene mithandazo ndithandazela umntana apha endihlala naye ongaphilanga iingoma zakho ndizithanda
0: awu bathu ubake manyena
1: Notho uthandeka
0: Ha u bathu mudimo amubonehle amumatlafatse iya
1: ngicela emithandazo kubantu bonke abamaneleyo betiseyi
0: batlo thandaza mama batlo thandaza enkosi
1: ingoma zesintu ziyathandaza nazo
0: ewe
1: kakhulu
0: ke lebuile hle mme ke lebuile haholo go tla mo bea di tshapelo ke a leboga haholo mme
1: enkosi
0: mama tlafeta mo enkosi mama enkosi mama modimo a tlhono no fatse mmagone unkulunkulu a sibusise ngaba ake go ukwa mama o ya thete ke ba shebe ha ba koka ba tsintse peipi ga ba a go tshene a ba khutse ke a tla mo no tsa ga tshini mfondini le se di dumela di geleke
2: hello
0: Hello.
2: You guys?
0: What are you doing?
2: Mom.
0: Hey.
2: Hey, Linda Gil Tabit. Hey, Lanela Omar.
0: Eh, ya ngwane eso.
1: Ya, eh mani le nna le mphidisa mani.
0: Da u phidisa ke mang motho yo?
1: Ke William Lukutha.
0: Eh, ya William. Ke a leboa Willem.
1: Hello mam.
0: Ke na le wena William.
1: Ah, le nna ke le mametse mani.
0: Ke a leboa ngwana mme.
1: Alright.
0: Thank you, Haitse Diaka. I have a fair bontate ba dikgeleke sebaka ke ya kopa fela ka boikokobetso, ka boikokobetso. Bo tse ke la ka khinya mane kutlwa ke mme ya mongolo, di William Jwala Atla. Ke se ke kopa hona ba le ha re tshwareng dikgeleke, dikgeleke, dikgeleke. Hello. Hale. Hello, dikgeleke.
2: Khona tsefe.
0: Eh, o ke na dikgelekeng.
2: Ee, mme
0: tsadi, ke re ke le kolle manane ngwana ngkhono wa theosa ka panyolosa.
2: Ke nyiru.
0: Go ho tlo ho go ye betsudi mmona.
2: Ah, ye ke le le tsapala.
0: Eh?
2: Le tsapala ye ke le.
0: Oh, hai butle, butle, ke te ke letse se ka ka reng ke a forma. Ta!
2: O tlo bu bu.
0: O na theuwa man. O ke kwa motho a go kena verse le ka kekekeng ka mola ka khathatsa. Bo mmere bo ntate. Ku tswa ke tla a ke wa gao a o le gale. Koko.
3: A re tla nne.
0: A di je.
3: A re nke ka mogwebo.
0: Hey.
3: A ke ga nete mo na mwana kwa o fela o tete so feta bo gele mo ja le fa. Tawise ba tana mane e tsaka nna ga ke re ha ke kana ka go le go ka ba nna. Ke a ba le pakete nna ha o hole. Mo go ja ne ba ga pata ri a lo le mentwa ki. O to kwa ngi le bitso ke na ntshanyana. A ke re nna ke sie tsa hanka tsela pele. A o ka senyele. Se di ya tsena ke mollelwa. Ke na go ipita mollelwa ba thonye tsa ke lelwa le nna. Ai. Mme
0: ha ha thutho wa tsiba ba ri tiela tseleng ke ketsho ha o tshwane thutho itiela tsile eh bona na jere putle he ke ba go se nyeo di nyoko tsa nyeo phatle mmona ke ba tlotse ke ba fehlelle
4: Mucholo goyo nana khita diawa
5: ay mucholo
4: mucholo

0: 086 0303 0843 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 084 0803 Ke le buile mo ga mosamane.
1: Jang ke ntse ke yo

0: 0860 0303 0804. Lesedi. Hello. Dumela. Ebe ho etsa se ba mo kitla ka mona mamedi khotso.
1: Go tsonga ho njaji.
0: Dumela ndade.
1: Ya, ke ndade mo siya mo rele gwa. Kwa ka thuta tsa thuteng tsa ndza ka hesere, tele o bua no ka.
0: Ndade.
1: Ke ne ga tshimela, ke ne ga le fafane ka mona ho njaji.
0: Theo wa ngwana nkhono.
1: Mo tsa tsa ntsa mamanta ba le ho mo ne le ho fola dla tidi ga pa di nda di go mpeta la bo tshabela. Ka ga tota ba go dile dileng ba hete ne ba e tlhabetse mo go tsi a thola ka tebo mo ka mo sia ka le tsena le di. Ba nna e thotse ja di mwana so ka mama ka na ka jeng ne. Go ka me tsa ya le di mwana ke go ya ga ya mwana ya ba bi ma gaola. Tla ka jamo kana mo so so jamo ke ne mo tsala ma go tla go todi. Mo sia da wa di fika wa jo tsi a mo tsana go re di tsone e tsona ke re ka se ise mo ro ba ka bala mala ke. Kwa go motho mo tle di ne le ka go ba ne le khakala. Mo so se nku ba ke ntana ba re so di. Di tele ka di di tse tse fa bana. I'm going to go to the house.

0: di meso tswe supile e bile e robedi ntswa ke pele ho hora ya le shumele motsole mo re go utlwa ka mona ka mahale le sedi dumelang
1: Khotso khotso me
0: Dumelang dade
1: wa bela o tswena
0: ke phetse hantle hletlo kwa
1: wa ntse ke bela
0: eya
2: Tadi ya mahele pala pala na dimela ho ma se phoko ma phaka da ho ma di tota tadi ha se nya le tsela ke ha ho tla ha ma ya phama ta ga da lu mo go da tsa ta le vi ga ho fola tsuru mo ya ka ma di ja ya mo tsa go di jana e tle ka ho fela mo go mo go ka dole wa so so bana makala mo vi ya wa ja tla go di fela ka ya tla se tswa mo loga ba re tsa ho tla ga di ga ba le di le di bua ka di ba den den tsa go la tupa de ga ta ki ha ha bi ka u lungwa di go bana tren tsa tsona ka me ka tswa se khoeng Tau ya tawa sabu tabu te haya la pae ku tiri te nyi hata fase ka boya pati ye nyi hara ku pona adi nja hai jiba rija tawa ta kukutia zaran ta dama buda ta kukutia sabba dama la upo kwa lita ala sa nga ma heta tere uya tola akari ko nyana faka andi se vide ma drom tuku kwen cha nyana li chaba kukera nga ma ma jiji molo sara kunondo mkwa sama ta sa se shanta e dinya e vai kia na ma tabe mkuku kwe tuye mkuku nye ma ta yukwa la bata ma le nyi ruanga mkuku ba ga ba le tola ma fija ho di mo ta hu ya le nna ka la ma ha do pa le ni di ga re ka mo ga ho tlo ho mo tla la wa ta hu ya go hang kwa ke popolo e thari tsang ke magwa ba di tsa ka ntle ga ta ba se ba e ka ntle ba ta se ma ba ma ta la me ga go ne tu ta hu ya me la ha ta ho di mo go be la ha ma ha ta khuma ba nna ba le sa sa sang ka se ba ta mo tlo go ka ga ja bo ho tla ma sha la mo go la ga ke tse ya me di si ho ba ho ba ho tsa mo sa di yo mo nga ga batho bana Fela ya mona ya tsin le fuka ngwana motho yala se ya moqeta o ntse ya ke motho wa banna bana ba gona ha se ho go ba tshola mpa ba tshikela fela ka ba supita kwa te dula ka se fuka ngwe bona o ka dula ka se fuka ka go di le ka dire o ya thudi ya motho ba tlo go le go kuma ngwe ka ga le ga le bona di thepe mo se bona ho mo ka ga thuteng se tile le mo hata teng bona mo ndan ta u le mo di popolo tse bana la malelele Ndika alula kaka muruwa di fateke popole bila ndi ha habi magabe halwana uwa kwetuwa za habi zep bila nkama kwetike tuwa lukwenke ta ita mafata. Mullo hau huka fela kita kia kia la kwetiki sari hele mullo hau simi mutubo to habe yu zemse Allahe mummati yao nda ikako la karikapa. Pato basha basa lema kasemba fika se kwetiki mwona hele mullo kakala kebi ya shari puku wa dina ama. Tokwe mwana siri uku sewa na ama seya mke oi nyari kumoku sivu sinakango iseke nanka piri maka huu mwete wana wa seya wala dikuyana. Bante ba nyari vese re sere batu temo salabo mwa wadi kutwenu tokwe mwana siri uku sima liya wangina. Kakuta.
0: Yeee! Kwa nante kwa panyapina hele hiliha. Ke bona lo go yetse tswang ka maotu.
1: Ke ba tsana tebo sa bana domi sa bu.
0: Swantse re lokise ke letle di phapusing tsa gaso tsentsha tsena. Re lokise bo ntate ka mono go tla bua ntlokwa.
1: Taloga.
0: Elele. Aha ha he ha he ha he This horse, metsotso e meraru e setseng pele go ga lshomele motsolomong ba babedi ba go qetela ke utle fela le sedi dumelang hello
2: hi tani ya motho
0: ela butle butle se ke tlhaka ke ntwe butle hle ke la te magumo ke la te dikwakwa
2: wona nowe nowe
0: nowe
2: nowe
0: bona ka le bona we
2: No, o tlo tsena o sa tsabile thoko ni ya malla le ntse le ke ka ga se tlo ya sa ne se ya fa mo ho tsana re ka jeno ba nna ntse ke tlo di mathata se tsana ke bua ka di go di mafa mo ya mo tsanela a ya ba taba ka ga studio ka bona a ba a nka ng khana ke a di thutanya ka di phatla a di nka a di sa di mo le tsafe le ntse le ba mo lo lo ba se tlo nka ga se studio ba se tlo ke mang ao ba sa ntshaki monna wana ya ba dikhana ke di ntsane ni le ka ho ni a kena ya ba di ntshaki ho ntsake ke nna mo na o di wa se tshaba sena ao ba ba ri ba ke nna se bo ka i wa ni so wa thuti ya pa ka ka ofela wa fela po ho monna wa ni ba di monna wa bo tshaba la po ya ka ba ya le ntsane bo ta ha se ka ha se ke mona ha mo ke di mo ganeng Monte loka sa thaba ba nna thaba ya paga se ke banna ba thata thata ya paga ba ke ntse ke mantse ka bonda ke pasane ka bonda ke mo fodisi ke bua ka di bonno di tla khala tenda di bonno tsa di le di ya tsala wa ba ke ba ona mo riana wa mo mo phato se ba di swang se bo thola fa mo ka nne mo tona ke le ka thiwa ka fetsa sa mo tshe sekolo kana ke fitse ba nna go feta sa ke nne ke ba ba di mo ho mo pe so ni ka di tsaka ke mo ka mo mo mo se sa tsabele tho ka di tsaka se tla mo di mo re le se ntse ne ke ba di mo pele ne se ntse ne ba tla di bo mo tla yo ka fitse ha ma tshini ka fitse fa la ka ha mo khatse wa mo mo pele mo so mo le ka fitse ka tsa sa go ka mo se po ka nka ma kwa di mo ka o ka tshintsha ka go tla ka ba po wa le ba ke ntse ke fa ta fa ta ma kwa di ya ba ke ntse ke tshoka ma di me la ka go ho ma di me la ka mo ke ntse ke go ya di khana ke ga fa tsa ke go tla ke di ya fela ka mo ka ke nya mo dinya wa na mo tlo le ntse le mo tswa ha ke le na le di bu tswa ke mang di bu tswa ke po ya di ga di fe ke bua ka di ra fun ka den go ta fa po ke bua ka mo go wa di go mo wa ka tsani ha wa fela si po ke bua ka ma di sa po no wa no ndo tswa ga ba tsanga le khantse mo go nya mo tsona a ho ba la sa fa ba le tsone ntse le bo tsone le sa bo tsone bo tsa gona ke la ka ma ka ke la ka mo go tsa ba magetsa ke na le go tsa a ka ga mo wa ne mo tsona ke mo fa ma ke ka ile e ntshanela ke me ka mama mo se po po ja so fu le ka o ka mutinya ka o ga nda ga ndo ga de bo ka o ka bu tso ya ne ba ri ko ni ma so to ke bu ka mo nya pa ma ka po le se u
0: ilele
2: ke ka ji ru ku ka ga le ra ka ta ho sa la fa la ka po po le to ka bo na ma kwa na pa sa pa sa ka e mo ho di ma ne ga la la bo ri ya ba bula ke e u na pa mo no ri sa ke u na pa ka bo na ho mo ma pa tswa ka po ta ri ya la mo nya ya mo na na na na na wa mo ga to mo ga ta tupa go buka ha ma thulana ha mo ka tsake tsa yemela ke sa tsamele go ha di photo ka mo ha ma thulana banna se tsa fela se ma tsa go tsamele go nna ke go tsanya ni ba di poli ma shoto ba thoma ka ngana la fela ke bo e ile ya ya di sa banna ke ne ke di sa ga ma tsimo go mo tsa ha ke ne ke le mo nya ke di go tsa ka mabitso ne ke go tsa ba mo tsua ka bo mo tsalo ba ka bo tsane fo mo nya di go tla di nwa pege kile ka ja ale sa sa mona mo tula ka ne apa ga le go go mo ntse ke ne ke bona ba ne ba mpinya na ba mpitsa ka di fela fela ke ne ke di ruka mo yeng
0: motho a be ri
2: e la mme ga itse di
0: ba ha u ele se ba menu wa dinama
2: e re ke ba ha u ele ga itse lu ba wa ne ba tla tla go ma tso
0: ha ila le motho a be ri ya
2: ke na le mo mo tshe wa ka ka mo ne ke mo
3: I don't want to.
0: Cha-cha!

What's the mo no hair ki mo inulam fasi iswaga mo yet? Hai sale panzi babum teto. Achu. Kauku abanyolo anatala kwa na bagu enzani lo ntombaza. Ntombaza namso tu vangin.

tsa male malomo ve kthalele ka uta ba go khotsofatswa ke ngutsha ba tshoba ha kana motho ba tshobi sia le malapa ntho na ntse ile le kisa ka ntle ntse sia ka tlung ka mo hantle o batlang ebo khutse ha ira he fela o tsebe ira ha

Pina ke monate ya Seal Keys from a Rose. Rula hantle metso tsinga le sheme le mtsu medi butse kinga ka mara gora ya le sheme le metso e medi. Mabedi re tlotsa majena ka jeno. Metso tsinga mashime ya mabedi a mse mhlano ka mara gora ena ya le sheme le mtsu medi re tlabe re batso sa hle tshebeletsong ya le sedi. Re tla ba romela re tla nthumela o tla nthumela di voice note mo no kapa o tlo ngola ho 079 758 5066 079 758 5066. Atimo halemano o tla ntetsetsa ho 086 000 3084 086 000 3084. Kwana mo tla ngoletsa teng hle o totla o kopela kapa o tsosa ba bararo to tsosa ba bararo fela wa batsosa ba bararo ka mabitso a bona e sim ke kopela bohle kopela batho ka mabitso a bona hle ruto rena ke bo mang bana ba o ba kopelang e ba mamanga ntse ama metsi a tsiba motho ena moletsetsa tsoa ba ntse ba o letsetsa ka mo ya la haro ka ofela ke tsimna ga ka letsetsa mang ke tsose bo mang ha o re ka ofela ngorga ha hona re ka ofela mona ka pare mo ha re moho le bo mang ba ha bo mama nix mabitso a motho bitsa motho ka le bitso u go lo mona at le yena ba mo bitsa mane ba nga ntsa o tsela e ba re hela gloria mo fukeng e ba re ka rena ba rena e ba rena ke le mo Senegal ba ge wena Senegal ne mono matwabe o tlolela u dimo go butlapele le nna ke tle ke letse e sin tsa majwa lo tabe ne ha mo mini mo natu a tsiba go yetsa nete mo nate a ho e jwa lo fela

0: Jwale tara metsotso e dila hantle ho ya le shemele mtsimhlano pele re fihla re nya pele tla ke re shebe history hore na ka la le shemele mtsi supileng a go di nya borobong na go nyeftileng di tabadile tsa tsa matsa majwang e be bana re Afrika borwa ka pare mo sa wa tle tsa di shaba tabatsene ya mo mamedi ska ba tshenya e re tlatla re o fa se hloho ke tla o fa se hloho ha ile hantle metsotso ngele shemele mtsimhlano ka mora hora ya pele re tla hle re tsa majwalo se mona a tjena mona te hlosa ding e o tla u tsara toko ka mona te ka nete ho le sedi ya family sedi ya family a ke molelwa e o ba kopela metsotso nge mashumi a mabedi a mtsimhlano ka mora hora ya le shume le metsotso mmedi sengwana jwale number 2 siburi sasing le sasing so se batla mona moyeng o seletsetsa ha se theuhetse e ha o batle sebudi se seng ho se seng a e sebetse jwala e bernisione nye e o matla ha le moye o mongolla ha le moyeng ha o mongolla ho nna mo ka nakwi a kena ka 6 o'clock a o ya maya re fitla 6 o'clock man ho tla bo fitiletse ketetse pedi go bua ke ntwa ntena e chechene ya ngwala mono ana kwa tenge fete e theolela fatse fitile ya hlahamala ge ba le ya fete ya la ge sa e ba le ya ona ka bo yona iphitise ge ke fete e nyamela das bini ngwana be ile ha o ichechi sintwena le letho ke dula hantle metsotso ngele shume le metsotso le tsinga ka mara ho ra ya le shume le metsotso medi re ba khoba bo si bona hemo mamedi ya hey pile entsa yutsile ka pine ngwe mme ntse dutsi ka bo go mbona baka ha se ba sa di fela ba le shano ntse dutsi ka bo go nka mo u kula u kwa tsotsi ha etlo go tsotsi tse leng ke ditsotsi e le tsotsi e be ba tsa ba batho ba bang gore ke ditsotsi ka pa le le shano a bitse batho ba bang gore batho ba le shano a jwetsa batho ka mokgwa batho ba leng leshano ka teng a le leshano a le otla ka ha ya great shano le e le leshodu a jwetse batho ke mashodu a le botswa a jwetse batho ba botswa okula wa o tseba mofuto wa lo batho ntho ena a leng yona ba jwetsa batho ba bangwe ba jwalo a le stout a jwetse batho ba bangwe ba stout ho hang hle ena e kutwang le stout yampe sa batle letho ena e kutwang e motho batsa motho aka wa re phetla mo mabedi wa ka bula ka pelong ka mona kapa ka hlong ka mona o bona o gana a tsholo o ntse a naganang o ka bage ke a uetsa abe se be di motho a jwetse batho hore e ba lelekisa basadi ka ntle ka yena e le number 1 a jwetse batho a re hey le duleng hantle le mamalapa a lona mono le tlwelele dintho a le mo ferefere ka ne le mo ferefere e le brada mo ferefere Ai khon. Le qoqa le murutie mong harabe ke mona. O ba thole handle ba ile mane mo team ba lo motivate batho. Ba lo qoqa mona ba motivate uthi ba gothatsa batho. Mshano le mo. Ai khon. Go tsala la le tsotsi ba tla u etsa batho ba go ke ditsotsi o ka itholela fela ke mone ke tsotsi ka nako o tsotsi itholele bone ka thinya he ke mmane tsa tla go wena tsa o toba bontse o bua ntse o letse phala mona tso o letsa phala he ke ditsotsi he ba mo fere he ba mathale bosie e butle kwala thola o re tu Shabanako, tsebele tsonya le sedi mamedi ha ha balla ho ya mane mo nna ke ba tlanteng le ho tla e mashume a babedi ka mora hora ya le shumele metsebeni ke tlatla ko tla papatsa ke tloa mon hacking yo la St. Paul's International Bophelong Ensemble. ke re ke Saint Paul's International Bophelong Ensemble. Hey, ka ba ka opola hlopa se seng sa batho Basotho Cultural Village mana se bitswa BCV Ensemble. Yeah, Basotho Cultural Village Ensemble. Ka la ba ga sona mo semane bo Holland ka le mosesi. Mutla pele ke tla ma shelishileng ka mona.
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ere ke kgwathehe tshebeletsong ena ya lesedi. A St. Paul's International Bophelong Ensemble. Kangi yekela kuwe. Yes!

0: Andana re ke bone ka kwano ka mona gore na ntho tsa ga ditsama jwang he mmabedi ke yona mang a fele
1: kgotso ditsholo
0: kgotso hle
1: ke tsosa masabata malinga ka go dipoto ke re go botsa mahlatsane ka tloko le ene ke qetelle ka letshela mofokeng kwa qwa matebeleng ga batsoe mang a phofosa fihlile ke nang ke hlomedi ka for west danko
0: ke le buile ka motetetse gale bana le tshela re go utlwa ka mona
2: dumela ntetetsholo ga batswe batho ga ke re nnang ke itlhomedi ka moo ka feoese a tsowe ke re mema smema ka fijul scroon rammolotse a tsowe ke re mema dibitsa ka semonye western re a tsowe bana kao fela ba tsoswa ke nna mamogena maloko a semona zone 5 ethabantšho tata ntetetsholo ke o ratatlhe
0: ke lebile mme masome a bedi a metse supileng a ka morago raina e re keng ke e mong gape kwa
3: ntetetsholo dumela o phetse gantle nna ke phetse ka magau o boe le molebogentumeng ka tumo le paraisi ntetetsholo ke rata go tsosa mme atamosolotsane ka fusion scroon ke tsose nkgono wa mothimokgolo ka kopisi ke qetele ka nkgono nompi ka constata ke lebo ntetetsholo bai
0: mme ke lebile gagolo tlhe ke lebile gagolo ka nnete e re ke utlwe mong ka kwano
4: ke nte ke tshego ke re ntate tshelo a kere le bible e re tlhompha a monyane ore le a monyane tlo kgona o tlhompha mogolo jale ga motho a mogolo selo feta monyane jale ntate
0: ke ntho e jalo dumela tlhe ke tsosa Sunnyboy Moshane Virginia Khoni Mashane Rebeckstad Velkomo le Thomas Clone Bloemfontein ba tsosa ke Lydia Moshane ka mona ka Vessels Brown hallo Lindi Lindi re re utlwe mong ka kwano rena yena o di tshweretshwere kae re re utlwe rena o di tshwere kae yana o kena
5: ntate tsholo
0: ntate
5: ntate wa ka go hlomphi
0: ntate
5: ke go botsa mosweu more ka diverse dopo kara re ke re tsoa boy e beletsatsi le monate happy birthday boy ke tsosa Khoni se le balo karo Branford ke re tsoa sister tsoa sister ala mesekalana ko telele kose
0: ya
5: kose ke le buile ntate tsholo
0: ntate ke le buile
5: radio re tsholo
0: ntate ntate
5: monti blonga Bloemfontein
0: shapa
5: night shift ntate tsholo
0: night shift ola papa
6: uma tie ya ba dunga ke tsholo hempe ka bui
0: ke ba
6: ku di mo go se ha ba a wa ngono ho hola misi
0: wa ngono
6: mo gahlane ka mane ka dipelaneng a hole misi mo gahlane a hole ka mo ga dipelaneng ya ka le mo le ka nwa ntata ka ntse ba ona hola mo ba le ya ka nete a hole yo lo a hole a bole di ntinga
0: o jonde
6: ke tele ka mmama mo kana mo ka sena ka mane ka zulu ba se taba ya go go bela tlhoko tlo ntse itsholo
0: ntate ke a le wa hle mo kana ka
7: dumela dumela ptitsholo
0: hala
7: le mo le feka ba re potsa ptitsholo ke go potsa ao sisi thati sebatle makgetsha ka melodi Virginia ke tsosa o semoleboeng tumeng ka tuma o le paraisi ke qetela ka ntate bishopo ka sasolo almelia tanko ptitsholo
0: ke lebile wena ngwaneso re kutlwe ka
8: mona ptitsholo ke tsosa tifo ka thetsane nani mpumela
0: thetsane
8: ke tla ka manyatsa molebatsi ke Steven Nyelele ka go tsomo thabile ke a leboga
0: e ke le sotho mono ke le sotho ke a leboga hle ntate ke kopa go kopela leketa motlong sanele mathebula le temba le temba e ba ka mona ka resmith ka mona he ba kopela ke ma ke temba ka pa ke lekana o ngotsimo o ke kamo o kopantse dintho mona ke lekamo o kopantse ke lekamo e le jwa ke kamo ya ba kopelang ka Harrismith ka mona bulang nyeo le buleng handle hle ya nduba
5: go tsonda tsolo go tsonda tsolo
0: ndate
5: tsolo a ke ke tsose ndate ranthiba ke tsose ndate bishopo ke tsose my brother ka khalanyeng ka mana ke re bana ba tsose ke tshabala la ka Bloemfontein ka mo ka Tafelkop ke re abatso ndate tsolo tangi nda tsolo
0: ba ga mofumelo wa ona kitika maobani wa ha ba sho ere kutle
5: go tsonda tsolo go tsonda tsolo
0: a ina ke yentsena tsolo ntse itsana ka phantsa ke rena tsolo kwa mpapa u tsoe ke boko
9: hela u tsolo
0: ngombe
9: anke kere spore ka wa ne ka mo kana le dikere a tsoe hle ko tsolo moyeng kere ngaka mukwena ka maleka qwaqo e ngaka mukwena tsuwa hle khousi o tsulo moeng ke tatele ka mema moro na malkatsi ba tsalo ko pra ke mordo ra tiba ka ngaka tibela taja o tsula re hore ja bobela botsulo
0: ba ga mofumo ya rona hola ma wana wana
10: khotso khotso khotso tate tsulo
0: e ka bona
10: ko bana principal
0: hola
10: tshwere ke mose mukwena ka mona ka dikantorong tsa mmuso Pretoria ke to sa tate ra moroka ke tso sele mokholo mokwena di ntorontorong ntate tsholo ha batswe ha batswe ha batswe ha batswe phatsi me
0: ntate kwa
11: dumela dumela dumela dumela nga phofu ke na malo ikane ka mo Johannesburg mara seso ke khotso Bothaville ke rata sa batho bana ba latela ke tshepo minus mamogwe ke abtuwa ka e le lepile motsotso go Thabane o khotso Bothaville le nka tsena ka le Billy Boy Philip Mothabane ba khotso Bothaville ba tswa ke malo ikane ka mo Johannesburg mara re se ke khotso Bothaville ba tswe batho ba tswe batho mo ga phofu
0: ha ba tswe batho ke go pa tso sa Mimi Marou o face 6 Sanandara ka botsabelo le tshilisi e kwi bona ka Bloemfontein ba tso sa kirima ka tso sie kwi ka Bloemfontein face 5 re nge ke tle ka mehaleng ka bona nge khutlo rena ntho di mathamatha jwang a dumela hle
12: ha di tsholo
0: ta dewe
12: ha di tsholo man ke mo kutira nta di mana di tsholo ka mona ka qwaqwa manga u mana di tsholo man
0: ndade
12: e ya di tsholo a go ke ke kopela botlwa ka kamane ka fatshellana le di bona ka qwaqwa mona ka sa thaba mana di tsholo man ke se ke ga la bala mme ding go mala fatha ditshuro man ke mma se chaba ditshuro ka mona ka mangau ka mona ditshuro ke go pela le mofumadi wa ka ditshuro ke ga ha ba tswe ba
0: ntate kwa ka hlele seri
13: ena morena luka uke
0: mohlomphe wa ka
13: ntate mo kona ka thokosa
0: wena
13: e kere ntate bishop a tswe a tswatswe mo re ka Emilia nga ma mashego wa le khosi mo le mo le gatswana ka tele ka mfana ka ke mphomo le pitumo le pituria ke re tswa mushimane tswa mphimane nda te mkona ka thokosa
0: kwena ke le bile a holo hlele se di khotso
14: monga phufu
0: u zwanna
14: monga phufu kurutla ga ni kamera monga phufu ka unga ga ni phuke kikere ke a tsoma go rata dihempe man e ba o apaga yona
0: ke ja hempe goraka ke tlhafuna yona
14: o tsewa ke nna monga phofu o tlhafuna hempe ande ntho tsa o tura monga phofu
0: sporo
14: a monga phofu ke ba ko gopotse monga phofu ga ke sa ka ka bua le wena o tsebe ke ko maikutlo aka a sa thelele ga monate
0: ngwaneso
14: Mama ano ho di moa jwang ka ngwana ka monga phofu ka mona yana ya tswa tsamana monga phofu
0: a o futhumetsa monate a ona pula ona le thoka mona
14: ka gauteng ka mona yana monga phofu a ke bua lona ke na ishe ya shapa le a duma no duma
0: ngwaneso
14: e re ke nja ke re mo rena ranthe ba ka chimpane ka mono a ka tsoa hle a mamela monga phofu
0: o tsuila
14: ke utla ke tsi ka matatilela ka mona squi a ba mamela monga phofu hle monga phofu o teng a ke go tla ke leng ba ke tsapo ka nala di kamona le yena nka monga phofu ho fihlela ho ga nyane ya bubedi ke na lwana monga phofu a ke kobe Santa City Studio fa bona Mfontein
0: ke sporo ga iwana dumela hle
12: ke tsolo
0: da de
12: ke tsosa da tele tsara morel tsara ke te mo fere fere motedi e ke tsosa Anton ndu kuma ke ba bika versus Brown
0: Ndad.
12: Yalebo.
0: Nda take wa aka, nda take wa. Wa bina me. Uyetsa nete. Gloria Bosma. La bonne beke ngile usei.

0: Tamia Tebele Sinyale said, Imo Ameri Fabulous. Tamia la Fabulous into you. Naliteng Afrika Buramona Tamia. Naliteng Abosa Zamayleman, Naliteng Mabayan. Kwenye yefti liye muna aliti inga niti. Azuruba tuka smart. Azuruba tuka smart. Mabedi. Kiseka jeno kele zati la machaba la chokomelo ya bakudi. Batuba akula. Yole kibeile taba muna kasi nyesmane ringa beyond the hospital. Beyond the hospital. Kibekire na ebe di family metzale kapaba sebiti moho. Ebe ba fana ka tsietso go batho ba ba tsebang ba kula na me o ile wa kula ba ile ba ofa tsietso la pemona metswalle ba sebetse moho ntate jwalo fela na tsietso wa ifumana mo mamedi botla me a o so ifumana tsietso go re jwetso e ha ofumana tsietso o kula ka pa o kulelwa taba yeno e le sebeletsa jwang e le thusa jwang kapa e thusa motho ya kulang jwa ha se taba ya hore motho a kula ke taba fela ya manese kapa spetlele e se shebang ditaba tse jwalo motho hlokomela jwang ya kulang ha se taba spetlele fela ke ka ho ke ngotseng beyond the hospital bala se re shebile ka nqane se re sa sheba spetlele motho yena o ntsale ha a kulela ha a kana go nwe he re ke rempe ke re he o ntsa le spetlele na o fumana tsietso na ke ba malapa ke metswalle ke ba sebetse mona ba ke ba ba ile mo hlwela ba ke le ba o hlwela ngwaneso me ha ba o hlwela lape mona ka pa spetlele he me waka le tle ke batla ha ye ke ba ke tle ke batla ha mona fela he ona lo go motho a kula be spetlele ka nete batho ba ne ba ile mona na taba ha o le spetlele mana o ile wa kulelwa ka pa o ile wa kula ba sebetse moho le lapa kapa metswalle ba kile ba tla ba tla o bona na me taba yeno ya re ha ba tlile ho wena mono spetlele ha ba tlile lape mono ba tla o hlwe ba tla o hlokomela ba tla o botsa bophelo bontso bo ya jwang ba thusa thusa mona le mane ha se taba ya kana go ngofana ka meriana kana go ngofana fela ka tshietso go bua le motho eno re a tla loke o mogothatse inga tata bena na ikile ya botsala wa tshietswa me ha ba o tshetsa ho ile ha ba jwa ka pa wena ba o tshetsa ho ha me teng ho bile jwa o ile wa kula ka pa o ile wa kulelwa wa ya o di mole tlase le mana le mora le monna wa hao le mofumadi wa hao ka pa wena ntate le ngwana o sna le motho ya hlang o sna le mohala o sna letho e jwa ntabe e mo ba mbele botle ha re sheben ka mona le ka mona tsebele tsoke le sedi metsotso ke rabile hantle ho ye mashome a mabedi botsekeng ka mara hora ya pele le nana le ntso le mametse ke la re qhoba bosiu le tsholo le ho ka oke ke manga phofo smart ha re ya bathung hembega man re a sutela
1: a jeno le master v re na le karabo ya ratang di podcast sa youtube le di how to tutorials
2: master v ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa youtube se ke di ratang
3: Karolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Tabarna e dutsi mona hema medika tseno go ba kudi ba rona. Ena ke lulu dikana solo. He loves me.

0: Lulu Dikana. Re ke na slong sa rona he mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi re ke kutlwa motho ke yona ka mahaleng ka kwano. Lesedi tumela? Khotso.
1: E tsho.
0: Dumela.
1: Le kae mana ka?
0: Ke phetse mmele ka.
1: Ao la e di ke wa e ke tso go kutlwa ha ke ka. E ya mana ka ke nna ke se di fumane mo tsheng o tshisa wa tsheba.
0: I'm going to go to the house.
1: Eh,
0: mana ka ke. So nkhono.
1: Ke mo ho di fetse 4 years.
0: Yo na nawe, jo na nawe.
1: Ke ke ga a di fetse mana ka o a di ke. A di di ga ba di ga ke o di le ga ya. Ba ke ga ke tsinga ba u ke ba ke di mo na ha ba se ba le. Ba se se ga ga ba me ni. Ke ne ba ke di tshoge. Di a di sa ga se di o sia ba. Ne ke ma ya di ntu ba se se ga se ke ke.
0: Oreng ngwane o yola sa o hlokomele kapa o etse bona.
1: E ke tena go ya loya, o buja ka ba ke ya loya. Ba ka nka mo na ha e bua go ke tsena ke ya ga nna. Ba ke mo hitse ha ke ke hitse ba ya ba ha e ba ntse. Ba mo fa yo ngwana le mo na ba ba ba.
0: Da te mo luka, ha ona ngwane mo ngape kapa ngwana o mo mvela.
1: I'm going to go to the hospital.

0: FM Doobie Doo. Yeah, come ho ta wa di lika tema bidi. Tswele pele ka sehlooho sa rona ka nnete ke ile ka bua le nkgono ka thoko ka nqane. Re ke tswele pele ka sehlooho sa rona. Ke a bona mehala ke ena ke ena. Le se di kgotsa?
1: Hantle le ka tsholo.
0: Monate ngwaneso.
1: Ha monate ke kgale ke sa bua le wena papa.
0: Mm.
1: Ke re Basotho ba re ke le tshenyo nako. O tseba tsitsi. Go feta pela yona. Nna ke ile ka kula botoka. Ka kena sepetlele. Thoko e tsang kgwedi kaofela. Ka o sena le ka ba ke motho a le mong wa leloko a tlang go nna ke mpona bathe ke la ka ba botlhoko ba re nrutile ka jeno lena ke tsoa go ikemela ke la ka ikansela self ka ipela ka ga ne nne wa ka a sa tlhokagala nkebe a le mona for nna ke gopola ke isitswe ke sepetlele ke isitswe ke tliniki ko sepetlele wa tseba ka o tla bo sister ba babedi ba nreseretseng ko teng kana go a se di family tsaka makhabaya o monga tsena kuling ya etshehla a palame lemo ba ga ba le bona denzini fela spetse kana go isindini ntho ela etsa ntho kgolo go tsholo ela etsa ntho kgolo ke ikutlwa ka ke la hlile mara ka le bakala ba bala ba mpontsho ga se ka ofela batho ba ka ba ka ofetela ha o letsetse ela nke tsa ntho kgolo ntse ke batotla le hona jwala nka skibe ka ba ka lebala molemo o bala banke tsao mara he ta re lebizwa mo sepetle ha ke fitla ka e bua taba o ba ke no wa ha ke shule mantso ka go ba neng ke kutse go di ka ofela ke admit tuwe magabele sa tsone ba re he mangona ka o mo la ga ke ka to bonwa because ke tla batla o tloa sepetle ke re phone to ofela ke re yona ntwe le yentse ke yona entse mphi bophelo ba ka ka ofela etse tsa go ke die go le tshwarela but he e fitile go tsholo hona jalo a tba eng go tile go tile ga motho mong a kula ke mo gathalle ha ka ba ka re nna a ka gathalle nna motho a kula go tsholo ha ke tshabe ya all out for motho mo wa ja tseba pain e ke le ya fihlela ke le ka go sepetle ke re ska kang kana go tile go tsholo ha kana ke le bui
0: ke le bile ndenze ne mabedi dumela re ke bona mo re ke bona mona ka rona le tabanyana mona tsholo ke a gola ke voice note re gola ke voice note re kutlwa rena etsa majwa
2: ete tsholo e ngile ka kula kuluetse go tsontate ngile ka kula ha botlhoko bona ne ke sa tsebe gona e be taba ke nna phela ka ka thuso ke maisen wa ka ntswa ke gaga le ntate konote o ntate ke a ba leboa batho bao ba ne ba tla ba isaneng mpa ga ile a osiwa ka pela ga ka lekgale ko jetse ke a mopaka ko jetse le na tengeno la batlo a kopa mosebetsi yang ka lefidi gore ke a kula ga ke na mangwe ke thuso ke ba gaisane ba ka
0: ga re leboe ngwane e sontse o na le baisane ba jwalo lesedi mtlhompe ga ko utlwe ntate go ha na good. O be ile ho phone speaker e ngwe tsa wanda.
3: A ke tsike ba re ke hantle fela. Wa nkutwa.
0: Tsela pele ntate wa.
3: Ke re ke ntate mo tsa ke wa 87 years mo Thabang.
0: Ntate.
3: O mphela ha bo hloko ngwana e fuli. Ke tla mo etsa hala o ba phone ya mme wa pele. Oh modimo wa tsara. Ke mathata rena le o. Mare he. Nna mme wa ka ula kula na ke ke le la sie kwana. Nna ke mo hlokomela. Ke mo ke le ntata. O tuye. Bana ba ka ba hule mare ba ne ba ata ba tswa le mpopo ba ata ba tala ping. Ke se ke na le ni. Ke mo le tsa ka tsa sia ke bo tsitswana ba ne se ba ata. Ba tlo mo. Ke na leng ntata ka ke.
0: Ntate.
3: Ho etelwa la mothako a o khulela ho monate ho wa a ha ya ke hore o tsare a hantle e ka re batho ba ka ofela close house monate ga ke tsholo o e ntse ntseng se close house ke se se batho ba ngata ntseng e tsa ke mo me no tele e bo hloko mare e ka batho ka iphuta gore ha mathata a le jalo batho ba wa tamela
0: ndato e ya sendate
3: mokudi ha ile mokudi o le ntate o na le ene le mme unale 84 years o tloka setse ka ene kgwedi last year mari ke mo tlokomela ke mo hlatse tsa ke mo hlatswa
0: we
3: tsa di doctors ba le ba
0: o entse ntwentse ndate ka nete re a leboga
3: ya ke le botsa o le bile go mela gana ka ntshina ntate
0: thank you ndate wa ka ke a leboga
4: dumela ba tsholo
0: ndate
4: thank you so much again
0: so
4: lo re difama ngile ka robe ya lento ke nna sa ndela dula hai wa tsa ke le ka ho latla batho ba bedi fela mme wa ka mangwana wa ka bo mangwana wa ka ba bedi mangwana o plan le mangwana le kitso mangwana o plan le mangwana mo itaba ba fitla ba ithaopa go ma gidula ke wa ba tshuba ba fitla ba ithaopa go ma kela ba ntshara mna re tsore sa me ke ntse sa mente ke ba hopola mara ba le ba bedi mo dimula ba nka ba le ba bedi nense ke na le yena a ka o ba tla ba tlompona le ga iponola ke bo mangwana ba ba ka ba bedi ba o le kire ha ke ba hopola ka December ke thabel bona ke bona ke bona ke tse wa ene o tle ba lwana ba hopola ba fitile ke aba no le ba la
0: ba no ba fa le
4: hopola hopola hopola bana ba bona ba ile mba hlokahala ngale bo mangwana ba ka ba bedi ba o modimo la mpa ba nka
0: ke ya le wanda ba ba regela nye bona ba betsa ka nye he bo mamani ina ba shapa kanto seri
5: mela ditsolo le kae
0: o tele ka ngwanes
5: ke tenga ditsolo welcome na tsaka go reporta
0: o tla ka pele na go tla re gaola
5: e ya ditsolo a nna ke le ka kula mara ke le wa support ne ke fumana tsa family mwana mangwana o na tla a ntsheka mihlena maloma ka lena na am fa support ka nete
0: ya o thusa tabe go fola ka
5: pele ya nthusa ke ikutlwa ke phagama dikubong a ditsone eh ya ka ba le matla ka nnete
0: ka le wa hlengwaneso
5: thank you tsile mona ditsone
0: ke le bile a go lohle ngwana morana ka tshebeletso ke le sedi RQB mo mamedi yo ntsongwe mabetse tsholo le ka o ke le bitso la ka tshebeletso yena ke ya le sedi ke la bone ka jeno e ga lo tsena ha ke potele ka mabinkeleng o setse papa tsotse ka bana ke ya o gatelena
6: a jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
7: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
8: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
7: Master, ke e fumana hokae deal ena?
8: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
7: Ke tla etsa jwalo.
8: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke le sedi FM ma bedi ya motle. Wo, mai, u kula lo hukulelwa o sa bonwe. Mm. Ye mongora ha ke khone o tla ngwane so fela tshwaga chelete ke yeno ba buiseng a ke mono. Ntho tsentle tsene ba o romelela chelete. Fela ra uka wa kula mono nga tiki ba buiseng a ke. Ena ke PB 1 ends le CC 1 ends. If I was only welcomed in.

tla ona le motho ya ngotseng ka kwana tla re ntate tsholo bua nnete hle motho a sa gone ho fihla hle a romelle chelete motho a rakela lethonyana ya tla tsebo fola ke ya le bohlengwane eso ke nkgono mamojela kubai.

0: tloka metso ya ka ka meropa e bina mading aka sitso saka ke matla aka
1: o le sedi fm re kitika mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le mo aparo Ka bo chaba barona bo ri ko tlang sifuba ka bona